0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, may ni moring.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to, ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Magazine 12:78.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 12:78.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
0: 66 Informasyon
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
7: Radyo on the Go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
10: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Tallahassee, 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
13: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
14: the first and the only
13: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
14: Rainbow radyo.
13: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil pilong Carito.
14: Rainbow Radyo.
12: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng tsikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episodes, na wag naman sana, 'di ba? Makikita niyo siya sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na din kami ngayon. Kaya naman like, share and follow mga ka-Rainbow. So eto na nga mga ka-Rainbow, kamusta naman kayong lahat? Malapit nang matapos ang July. Anyari, 'di ba? Parang ang bilis-bilis naman, and before we know it, birthday month ko na. August is waving. Pero until then, maximize muna natin ito, and I hope ay nasa mabuti kayong kalagayang lahat. At para naman simula ng ating Sabado with good vibes, ay unahin na natin ang good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Aprobado na sa second reading ang Right to Care Ordinance sa Baguio City. Naglalayo nito na bigyan ng karapatan ang mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng critical medical decisions para sa kanilang partners nang walang presensya ng immediate family members. Ang nasabing implementasyon ng Right to Care sa lugar na ito ay inextend pa para makasama ang mga solo parents at mga OFW. Isusunod na ang public consultations bago ang third and final reading para ito ay maging batas. Ang bongga, di ba? Ayan, dumadami ng dumadami na ang nag-implement ng right to care. Sana, eventually, lagi ko ang sinasabi, buong Pilipinas na. Because everyone, di ba, at lalo na ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din naman nila na mag-decide para sa sarili nila. And kayo din mga ka-rainbow, deserve na deserve nyong matuto again ng bagong word for the day dito lamang sa pinaka-paborito at pinaka-educational daw na segment sa Balat na Radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo agad-agad. And I'm sure makaka-relate kayo dito. So ang word for the day natin ay, eto na, achim. So ano daw nga ba ang ibig sabihin ng achim? Eto na mga tao na maganda sa picture or nagmamaganda lang, 'di ba? Pero sa personal, hindi gaano. Sarap magdag, no? Pwedeng-pwede naman mga ka-rainbow, kaya ingat-ingat, baka mabugbog kayo. So gamitin na natin in a sentence ang achim. Mare, ang achim naman pala ng kumare nating isa sa personal. Again, ang ibig sabihin ng achim ay nagmamaganda lang or maganda lang sa picture pero sa personal, ibang usapan na yan. Pero kahit ganon, achim man or hindi, belong pa rin kayo dito sa Rainbow Radio, kaya naman tuloy na natin, di ba? Sa susunod na segment kung saan i-highlight natin ang need na bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay deserve din natin marinig ang ating mga saloobin, di ba? Ukol sa mga trends and issues sa lipunan. Kaya naman bibigyan linaw natin yan at pag-uusapan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Ang topic natin for this week ay in alignment dahil nga naman sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, gasolina included. Last Tuesday yata, if I'm not mistaken, no, ang diesel umabot ng mahigit 10 piso ang itinaas. So ang tanong ng bayan nga naman, para sa ating mga kababayan na senior citizen na or PWD na nakaka-experience ng discount sa maraming bagay, di ba? Dahil sa kanilang kalagayan, dapat ba i-apply na rin natin ito sa gasolina? So malalaman natin yan kasama ang ating ka-rainbow, pasok!
5: Ako, mas pabor sa akin yung pilihin lang natin yung discount sa senior saka sa PWD kasi kawawa naman sila saka applicable naman sa ibang bagay. So, mahirap din naman yung may kapansanan saka kapag matanda na. Kaya ibigay lang natin.
12: Maraming salamat, ka-Rainbow na Linda. Ako ay agree sa sinasabi niya, no, na sana nga naman ay honor na natin ang senior at PWD card sa mga gasolinahan. Kasi naman, 'di ba, binigay na nga natin sa pagkain, sa ibang at iba pang mga needs, pati din naman ang gas need din naman. So kung maaari lamang at kung hindi naman masyadong malaking kabawasan, ay bigay na natin itong privilegio na ito sa mga senior at PWD citizens para mas, sabi nga nila, gumaan ang buhay nila at alam mo yun, ma-appreciate nila lalo yung mga benefits ng card nila. Ayan, maraming salamat. Ayan, tapos na agad tayo sa first three segments natin dahil naman para mas marami tayong oras na magchikahan mamaya dahil napaka-interesting ng topic natin for today. Kayo maka-Rainbow, ang tanong ko muna, naka-encounter na ba kayo ng isang, let's say, two mom or two dad na family, di ba? Yung non-traditional family na nga na tinatawag nila, no? Paano nga ba lumaki sa isang, alam mo yun, family ganito? At paano nga ba magpalaki ng anak ang isang LGBTQIA+ couple, o, di ba? Kung nakaka-relate kayo dito or curious kayo, eh tutok lamang, huwag kayong aalis, kami po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
0: Radio Magazine
9: 1278 AM.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
15: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
17: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
18: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
17: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
18: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
17: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
18: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
15: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
18: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
13: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: At tayo po ay nagbabalik sa Rainbow Radyo. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya naman sa Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Ayan mga ka-Rainbow, sa pag-usapan nga natin today ay paano nga ba mag-raise ng isang anak, di ba? Ang same-sex parent. So malalaman natin yan kasama via Zoom, live and alive, di ba? Ang ating two-mom family na sina Mean at Icy. Ayan, magandang umaga mga ka-Rainbow.
19: Good morning!
12: Ahay! Tatlo na! Tatlo na silang. Cute-cute naman. Ito yung anak nila na si Jacob. Tama? Tama ba? Ayan,
19: hi. Jacob, tama po.
12: Ayan. Hi, Jacob. Nashook yata siya sa dami ng teddy bear sa aking outfit. Hi, Jacob. Good morning sa'yo. Oh.
19: Good morning.
12: Ah, ayan. Isasama na natin yan sa core memory ni Jacob. Ayan. Maraming salamat sa pagpapaunlak at pagpapakita ng inyong beautiful family. Kinilig ako, admittedly. Hindi ko po alam to. Totoo. Kanina, ano, dalawa lang sila nakausap ko. Akala ko mamaya palilitaw si Jacob bilang hello. O, di ba? Sinurprise na tayo. Ayan. Maraming salamat. Ayan. O, sige. Pag-usapan na muna natin. O, simulan natin sa simulang simula. Ayan. Paano nga ba kayo nagkakilala, may Anne and Icy muna? Yung love story muna, kasi syempre bago gumawa ng family, hopefully may love story, di ba? O mga ka-rainbow, may mga guilty dyan. Di ba? Huwag muna mag-family. O, paano ba nagsimula ang ano natin, love story natin?
19: Okay, so actually, nag-start siya, we met using the dating app. Pero hindi Tinder or anything, ah. Wholesome na dating app naman siya, na online dating app.
12: Ah, pwede bang banggitin para magbigyan ng tips yung mga...
19: Hindi ata sa uso ngayon eh, si OkCupid.
12: Ah, okay, okay.
19: Ah, hindi mo kailangan mag-swipe, magko-conversation lang kayo. Tapos nag-match kami. Ang una naming napag-usapan is Harry Potter. Kasi pareho kaming mahilig sa Harry Potter.
12: Oh, alam niyo na mga ka-rainbow, ha? Pag-usapan ko anong hilig muna.
19: Tapos ang galing kasi pinili ko lang yung malapit sa area. Tapos yun pala, kapit-bahay ko lang siya. Parang tatlong kalto lang, doon na siya nakatira.
12: ang saya naman. Serendipitous pala, di ba? Oh, anong year ito?
19: 2017.
12: 2017. So, kailan naman naging kayo?
19: 27 din. Ay, wala pa atang 1 month.
12: Eh, bakit pa naman natin papatagalin, di ba? Kung talagang bet na bet
19: naman.
12: Oo, yan. Wala pa 1. So, since 2017. O, yan. Ang ganda naman. So, kailan naman kayo, syempre habang nagpo-progress ang isang relationship, na pag-uusapan natin ang future plans, kailan naman pumasok sa plano nyo yung pagkakaroon ng sarili nyong pamilya?
19: Siguro, it started during the pandemic, around 2019. Mm-hmm. We wanted to have a family. Kasi kami yung tipong mga titas na mahilig mag-spoil ng mga pamangkin. Lagi namin hinihiramin yung mga pamangkin namin. So, doon nag-start yun. Tapos parang narealize namin na, what if tayo kaya mag-raise ng sarili nating child and family? So, we asked our other LGBT friends na, may kilala ba kayong nag-IUI or IVF, that process can help build a family for 2 months. Kasi kami personally, wala kami kilala. Even to that, wala kami kilala na ganong family. So, wala kami nahanap of a good way. And then eventually, it happened in one of my companies before na meron silang, so we planned it 2019. So, parang medyo give up namin yung dream. And then on 2022, I got hired in a company na meron silang company fertility benefit na they can do IUI, adoption, surrogation, na cover
12: ng health care. Wow! Uy, hindi ko alam yun,
19: ha? Oo, kung sa atin may medical health card, sila merong fertility health card. And then they can fly you, kasama yun sa benefit nila na whatever country is available to do IUI, IVF, surrogate, they can fly you and your partner there. So we did that in 2023.
12: Oh my God! Hindi ko alam yun, mga ka-rainbow, ha? May benefit palang gano'n. What if paging mga companies? What if? Diba? Uy, ang dami kaya sa mga empleyado, bukod sa LGBT, may mga solo parents na gusto lang na, diba? Pwede naman na magkaanak ng gano'n. Pero prior to that, ang ganda nung story na yun, no? Prior to that, did you ever talk about getting married?
19: Yes, we did get married then. Nung nag-apply kami sa US to do the procedure. Ah. Pero before the procedure, nag-decide kami na to get married na din. Kasi, andun na kami. parang, let's do it na. Kasi, hitting 2 birds with 1 stone. Though we've been to the US before naman for travel, pero hindi lang talaga napaplano yung like engagement or getting married. But since we're starting a family, might as well let's do it. Kasi they allow naman to receive. There are certain states that allow to get married. Sorry, go ahead.
12: Correct. Oo. Pero, curious question, did the marriage come after deciding for the kid or vice versa? Kasi minsan may ganun, di ba? Yung parang, oh, pakasal muna tayo and then pagkasal na tayo, saka natin isipin kung mag-anak para sa mga listeners and viewers natin. And then meron din naman na dahil gusto na natin mag-anak, di ba? Magpakasal na tayo. Which came in first?
19: The yung kasal, it came in first.
12: Uh-oh.
19: And then, yung baby.
12: Ah, which makes a lot of sense, di ba? Kasi ibang responsibilidad. What made you decide to finally, alam mo yon? Yung parang bukod sa pagiging ultimate, ito, common to ha, sa mga LGBTQIA+ na mga titos, tita, sila taga-alaga at favorite na mga pamangkin. Alam natin lahat yan, di ba? What made you finally decide na parang, okay, ito na, bukod sa pagiging favorite tito at tita, to have your own kid? Kasi ibang responsibilidad to. Diba? What finally led you to that?
19: Siguro kasi we see that different children are raised by different parents.
12: Mm-hmm.
19: So we wanted to have our own approach then on our own. And sobrang happy lang talaga namin when we are with our pamangkins, especially alam mo yung tipong spoiling them na and you see them happy.
12: Mm-hmm.
19: And then at the end of the day, you just want to have more of a purpose in life na parang andun na din kami sa point na nagta-travel na kami na parang there's more to this. Parang may kulang. And doon nag-decide namin na sobrang blessing din yung company na yun na nangyari siya. And it was all in the perfect timing then. Now we're both ready to start a family na. Even though we're a little bit older, medyo tita millennials na kami. It was still perfect timing for us na we're done now with ourselves and we want to build a family naman.
20: Yeah.
12: Ganda nun ha. Pero i-inject ko lang to kasi ito naman ngayon ang common practice. Ito ha, bato-bato sa langit, tamaan mo, magagalit, 'di ba? Ang mga ano, ang gay couple, gay men, when they're a couple, they get dogs. Pag lesbians, they get cats. 'Di ba? Instead of raising their own. Uy, totoo po to ha. As in, ang dami ko pong kilala talaga. Nagdaan din ba kayo sa ganong usapan? Na parang, let's get a pet first. Kasi yung sinasabi po nila mga ka-rainbow na void, normal po yun ha. Kasi syempre, minsan gusto mo, you want to take care of something, you want to feel unconditional love also. But some couples actually ano, result to getting themselves pets instead of getting children. Kasi ang comment nila is, less gastos and less responsibility. Totoo naman. In your case, nagdaan din ba kayo doon? Kumbaga, sumagi ba na pet muna bago tayo mag, ano, real child? Yan.
19: Actually, wala kaming pets.
12: Mm.
19: Hindi kami dumaan doon kasi we live in a condo unit na bawal yung pets.
12: Ah.
19: So, automatic hindi na talaga. And also, IC is allergic to pets.
12: Tao na nga lang, di ba?
19: Oo, may dog ako dati sa Laguna, dun sa house namin. Pero pag inaano ko siya, pag nilalaro ko siya, kailangan ko mag-wash ng hands after, tapos grabe yung allergic rhinitis ko. So, mm-hmm. as much as I want to, pero correct yun, kasi lahat talaga ng LGBT friends namin, they all have cats.
12: Di ba? Ako relate din ako.
19: Kung pwede lang. Hindi lang ako allergic, for sure. Kasi before, we already had plans na we'll get a golden retriever. Tapos ang pangalan niya, pancake, tsaka egg.
12: Oh!
19: Ay, ganun lang. May plan na ganun.
12: Oh, and I'm sure eventually Jacob would ask for one, 'di ba? Part ng growing up yung having a pet. Ayan, Jacob, alam mo na. Okay, oh sige. Balikan naman natin yung kwento kanina ng finally. Yes, wow, honey. Ayan. Balikan natin yung kwento kanina ng finally deciding to go for that IVF, 'di ba? Yung process na in-undergo mo. How was the process exactly? Can you take me back to that moment na alam mo 'yon, nag-decide ka na and ano yung in-undergo mo na ano? Ano yung step by step, let's say? Kasi ako on a personal note, I don't know how it works. So, 'yon.
19: So actually there are two ways to do it. What we did was IUI.
12: Okay.
19: The very common that's happening right now is IVF.
12: Mm.
19: So actually, IUI is cheaper and less invasive kasi. So IUI kasi is like yung the sperm through a straw, they inject it directly to your cervix through a catheter.
12: Okay.
19: So parang diretso yung delivery ba of the package. But for IVF kasi, the different processes, IVF, they harvest the egg from the girl, they harvest the sperm, and then in a petri dish outside, bubuuin siya. Pagbuo na siya, tsaka siya ipapasok sa grill.
20: Ah.
19: So, kaya, ano yun, that's why it's more expensive.
21: Yeah.
19: So, that's why we did IUI. So, parang IUI. There were like packages. IUI. So, there was a package na, with the clinic that we went to in New York. So, parang, they monitor your eggs until it gets big. And then, once you're ready, every other day yon na parang, gigising kami ng 6 a.m. To go to the hospital. And then, they'll take the blood test, they'll check the my eggs if they're hot, they're big enough na kuminom na. And then dun sa like parang 10th day, then they injected the sperm and yun na, and on the very first try it was successful. I got pregnant. And ayun, and then we stayed for the maganda yung clinic kasi they took care of me hanggang lumabas na yung heartbeat ni Jacob, and then after that we went.
12: Okay, meron akong curious questions. Bilang ako, first time ko naririnig tong mga ito, no? Number one, who decided na who gets pregnant? Kasi syempre, pwede naman kayong dalawa, di ba? So, how did you come up with that decision?
21: Actually, ang first plan talaga namin is kaming dalawa magta-try sabay. So, I actually also tried yung IUI, but nung nakadalawang tries ako, hindi siya nabubuo. Pero pregnant na si IC noon, and then we decided na okay na to, at least we got one. So doon na kami nag-decide na okay na tayo sa isa muna, kasi mahirap naman din na pagsasabayin namin. Kung if ever mabuti sa ako, ang hirap nun. Yun.
12: Pero ang cute nun, ha? Kung sabay kayo nabundi.
19: Pero to be honest, medyo naging thankful din kami na hindi. Kasi ang hirap. Kasi totoo. At least when I was pregnant, she was able to take care of me.
12: Totoo.
19: And pag kami yung parehong nabuntis, like the hormones are gonna be so high, who's going to take care of each other. So, parang ano na din, it was also a blessing.
12: Blessing in disguise. Oo nga naman. O, next question. Curious, di ba? I-activate ko ang Marites mode kahit wala ako sa showbiz. hosting. O, ito na. Do you get to choose kung sino yung magiging father ng kid? Parang ganon?
19: Actually, we don't call them na father. So, we call them as donor.
12: Donor, okay.
19: So, we had a psychiatrist before to start when we did na to make sure that if ever someone asks, it would be like a donor or a helper to help us to build a family. So, that's what also we've been teaching Jacob. And then after that, so, meron siyang parang, so they have a sperm bank. Dito po kasi sa Pilipinas, walang legal or official sperm bank. So, they only have that in the US. So, actually, it looks like a dating site when you're choosing a sperm donor.
12: Bongga, pipili ka?
19: Oo, pipili ka. So, in that case, kasi maganda siya kasi may mga, they only showed yung baby pictures niya. Uh-oh. And then yung build niya, family history, medical history ng buong parents niya. Uh-oh. Meron siyang handwriting doon, may audio ng boses niya. And then nakita niya yung personal, nakita namin yung personality niya. And that's why we chose that person to be the donor. Kasi sobrang match ng personality namin na mahilig sa books, mahilig mag-travel. Na parang okay, parang ano siya, parang guy version natin siya. So kaya siya yung pili na.
12: Ay, ang bongga pala. Oh my God, natututo ko ngayon, ha? Ang ganda. But going back for dun sa ano, sa process mismo, kung hindi siya libre, let's say it's not a benefit, for the sake of our listeners and viewers, magkano yung mga ganitong process?
19: The IUI or like the donors or everything?
12: In general, if they wanna get, alam mo yon, parang pregnant, ganon.
19: Siguro, during the conversion on 2023, let's say for one try, including the donor, would be around 600,000 pesos.
12: Versus sa IVF, magkano ba IVF?
19: It would be more, it would be 1 million. But with one try lang.
12: Oh, wow.
19: Parang okay. with our package, parang we got like 5 tries, and it's almost like 1.2 million, pero hindi naman siya nagamit lahat kasi nabuntis agad ako. But yung worth na yon, it's only equivalent one try for IVF kasi nga, there are a lot of process. Kailangan kang patulugin, pag-i-harm, madami kasing process than that.
21: And kaya yun. Mas mahal siya. Mas mahal talaga si IVF.
12: Dapat pinag-iipunan talaga, di ba? At maganda senyales yan kasi ang ibig sabihin para sa mga ka-rainbow natin, bago po kayo mag-anak, aba, mag-ipon naman kayo, whether alam mo yon by these methods or nag-ampon kayo, responsibilidad pa rin yan. Ayan. Pag-uusapan natin ang responsibilidad sa ating pagbabalik, among others, kasi na, alam nyo na ang proseso ngayon naman. Ano nga ba ang outcome kapag nandyan na si Bagets? Malalaman natin yan, tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil bell long kayo dito.
0: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
23: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
24: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
23: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
24: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
13: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Ayan mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin dito ang beautiful family nila Mian at Icy. Ayan, nagbabalik. Chika ulit tayo. Ayan, oh, dalawa lang sila. Pahinga na muna si Jacob. Totoo naman, pero di ba the joys of parenting? O yan, kanina na pag-usapan na natin yung proseso, no? Pag-usapan naman natin yung actual na pagbubuntis. Ay, sinahirapan ka ba? Nung
21: surprising,
12: time na yun?
21: Hindi. Surprising. Thankful ako na sobrang hindi. Na may mga small moments lang na na I got worried. Pero thankfully, the our OBGYN, she was very helpful. Actually, nakausap na namin yung OBGYN before we left the US. And she was very supportive. Alam niya yung pinagdadaanan namin. And konting text ko lang, kunwari may nangyari, nag-reply agad siya. And sobrang thankful talaga ako na medyo may mga small lang na mga morning sickness na normal. But it went very, very well hanggang mga anak ako.
12: Ang ganda. Napaka-blessed talaga nitong pamilyang to. parang nagsimula sa magkapitbahay, tapos yung isang try, go agad. Tapos nung ito na, ang swerte naman. Pati pregnancy, di ba? Walang kahirap-hirap. Pero deserve naman talaga yung mga happiness na ganyan. Speaking of happiness, kamusta naman nung finally, first time yung nakita na lumabas si Jacob at nag-hello sa world?
21: Ako yung unang nakakita kay Jacob. Hindi agad siya nakita ni IC kasi CIC nung time na yon. So, nung dinala si Jacob doon sa NICU, actually, na-NICU pa nga si Jacob kasi something about his lungs. So, ako yung unang nakakita sa kanya and pinakita sa amin ng OB. So, syempre, unang kita ko sa kanya, I was overwhelmed and hindi pa siya masyadong nagsisink in na eto na ba talaga, na may baby na ba talaga kami. Pero, pero of course, emotional din ako that time kasi iniisip ko din si IC during nung nanganak siya, kung okay lang ba siya. Kasi I wasn't there also, bawal kasing may tao sa loob kasi CS siya, so yun.
12: Oo. I can imagine, 'di ba, na overwhelming kasi I'm sure, 'di ba, para nag-flash lahat ng buhay mo sa ano, sa paningin mo, tapos na-realize mo parent ka na bigla, 'di ba? Yeah. And sadly, wala ngang manual ng pagiging parent, 'di ba, on how to be a good parent. On that note naman, ito na, kamusta ang pagpapalaki kay Jacob bilang isang ano, two-mom family? 'Di ba? I'm sure maraming tanong yung bata at ang ibang tao, paano niyo nga ba pinalaki ang anak niyong si Jacob?
21: Before pa lang siya lumabas, minsan nag-uusap na kami na okay, ganito yung plan natin for him. Like for example, ang number one rule namin was he will be raised without screen time. Yun yung number one rule. We're not very mas tuto kami on his upbringing. And we make sure now we spend more time with him. And then other than that, hindi siya, alam niya that he has two moms. Alam niya na meron siyang mommy and mama. Dahil hindi pa siya masyadong nakakaintindi. And hindi pa namin siya super na-explain. Pero pag tinanong mo siya, like if we say na meron ka bang daddy, sasabihin niya wala. Meron lang ako mommy and mama. And at his age, yun pa lang yung kaya namin explain. But we are ready na once he's older to know and to let him understand bakit na this is how our family was built, na wala talaga siya. Daddy, meron siya, pero meron siyang mommy and mama.
12: Okay. Pagdating sa ganyan, kasi di ba parang parte ng pagpapalaki ng isang bata, ayun nga, yung mga konsepto naman na naiintindihan niya siguro na meron nga siyang mommy at mama, pero meron din niya mga, I'm sure may mga tao sa paligid niya na iba na naman ng pananaw, di ba? How do you protect him from that?
21: Sa akin, I will be honest with him na kung paano siya nabuos sa pamilyang to. Mm-hmm. Of course, honesty talaga yung first para sa akin na nasabihin namin yung totoo, yung process na ginawa na para sa kanya. And there are other families also na iba-iba rin naman ang nagpalaki sa kanila. Meron namang families na walang mom and dad. And meron namang families na solo lang yung dad or solo lang yung parent. So far, wala kaming na-experience din of other people judging us yet. Or other people say, maybe meron. I mean, okay. So, like for example, we were featured in another article on the Rappler about our families. And we received, when we saw the comment section, it was like, okay, wow.
12: Diba?
21: it it hurts. Minsan parang sabi ko nga na medyo masakit sa loob, pero sabi niya huwag mo nang pansinin. So parang minsan yung mga pinsan ko pa, yung mga nagre-reply doon, like parang about it, and it hurts for us. But thankfully, we haven't experienced anything firsthand of being judgmental or question about our family. Normally, may nagtatanong lang na, for example, kasi since iba yung race ni Jacob, since half siya, sasabihin niya na, kakaan ba yung asawa mo? Tapos sasabihin ko, hindi po, dalawa po nanay niya. And sasabihin niya, ha? Parang, paano yun? So, sometimes you just have the opportunity to explain them that he has two moms. Mm-hmm. But for us, that won't be able to understand, especially if they're just bypassing strangers. I think you really don't owe them a super explanation if they don't want to understand it. Kasi medyo clear naman na he has two moms. And for us, if that time comes, we can explain to other people na, di ba nga may ibang families na single mom, may single dad, pumaki ng tito, may pinalaki ng tita. Uh-oh. And kami, we're two moms raising him.
12: And that's beautiful.
21: And, yes. Mm-mm. And minsan din kasi yung ibang tao, out of curiosity lang din nila natatanong. And yung iba, mararamdaman mo naman din talaga kapag nagtatanong kung curious ba talaga or hindi lang talaga niya alam. So, that's when the time na i-inform namin sila and i-educate namin sila about our family.
12: Oo. Tama naman, no? At ang ganda noon yung sinabi ni Icy kanina, yung parang sometimes people have, alam mo yung solo parent lang, o kaya they have same-sex parent. Kasi ako on a personal note, niniwala ako ang family naman, hindi naman kailangan, di ba? You have a dad or a mom. It's all about who loves you the most unconditionally. Diba? Ganun lang naman siya, kasimple. You were telling me about, ano, yung parang the right age ni Jacob. Ilan taon na ba si Jacob ngayon? 2. Okay. Para sa mga nakikinig natin, mga LGBTQIA plus parents, ano nga ba yung right age talaga para sabihin sa isang bata? Kasi makaka-apekto to, di ba? Sa kaniyang, ano, the way he thinks, the way he acts. Not, I'm not saying it's going to be bad or good. What I'm saying is that it can influence, di ba? The behavior moving forward. So, ano nga ba yung right age and how should they deliver it? Ayan, para sa mga nanonood nating ano, LGBTQIA plus parents.
21: I think for me, the right age would be 7. Pero it would still be, yung level of how you explain it will be for a 7-year-old. So like for example, kasi for me, I always tell me na for a child, pag 7 years old, yun yung tipong maaalala mo na eh. Kahit tayo, di ba? Parang pinaka-fresh na memory sa atin are like 7 years old. So when you're 7, you also have friends already at school.
12: Correct.
21: And when he goes to school, itatanong siya ng mga kaibigan niya or kaklase niya na bakit dalawa yung moms mo?
12: Uh-oh.
21: So I think yun yung that would be the moment that we will tell him that every family is built differently.
12: Uh-oh.
21: So of course we won't still go into details kasi I think it would be too much information for a child to talk about IUI and IVF. So of course we won't say that information first. But of course as he goes older, when we start talking about sex education, of course it's very important for kids to learn about sex education as well, doon na natin ipapasok yun.
12: Ah, okay. Ako na personal note, kasi halimbawa, pag yung halimbawa adopted daw, ganyan, before, ang thinking ko naman, parang anytime between mga 11-12, medyo late na pala yun, no? Dapat pala mga 7. Ganun yung thinking ko, ha? Para mag-grasp lang yung ano. But then I realized, oo nga naman, tama ka, may mga classmate na to. I'm sure magtatanong ang classmate, and then of course may curiosity na bakit ganito yung nangyayari sa paligid niya. Sa tingin nyo ba, IC and Mayan, tama ba yung ginagawa naman ng ibang mga magulang? Ito, nabasa ko to, sinusugarcoat yung kwento. Kumbaga, hindi siya very straightforward na parang nilalagay ng mga magic o kaya alam mo yun, yung parang mas ano, mas whimsical kasi mahirap daw tanggapin ng bata yung parang hard truth as is. Anong palagay niyo doon?
21: For me, ano eh, iba-iba naman kasi. Depende sa family. Depende sa dynamics ng family. Walang wrong or right way to explain it. Basta honest ka lang talaga.
12: True.
21: Correct. Kasi, nagigets ko siguro bakit nila sinusugarcoat. Again, it depends on kung sino yung anong type of upbringing siya, or would we be able, would the child be emotionally available to understand? That's why baka sinusugarcoat nila. Mm. Pero if the child is mature naman, and from the beginning, parang kami, nakikita niya na yung dynamics na two mom siya, na bring him to the pride parade, and we're starting to introduce him. Lahat ng ninong and ninang niya are part of the LGBT community.
12: Ay, ang saya!
21: Oh, so parang, yun yung important eh. As long as you get the message to the child on the right time. So, walang, I think walang problema to sugarcoat it. Depende talaga. Baka pag naman na sobra na parang 10 years old na siya, na sugarcoat pa natin na bees and butterflies.
12: Tama naman.
21: Oo.
12: Saka naniniwala ako, kids nowadays are more intelligent than we think, 'di ba? So, yes, maiintindihan yung mga ganyan. Parang ang saya-saya magkaroon ng sariling anak, 'di ba? And I'm sure a lot of people can relate to this. However, what they don't know is that may mga kasama ring challenges ito. And more so ako, on a personal note, for us members of the LGBTQIA plus community, mas challenging talaga. So, in your case, ano ba yung mga challenges naman na na-encounter nyo nung nagkaroon na kayo ng sarili nyo anak?
21: For us, number one would be the purpose. Kasi since dito ako pinanganak sa Pilipinas, I will be, technically, I'm a single mom in paper. So, walang guardianship si Mean at all with Jacob. Ever. So, unless lang, if I pass away, ever, magpapa-adopt, pwede siya magpa-adopt kay Mean when he turns 18. But if I pass away, Jacob will go to my brothers and my brother and my sister. Mm. So, ganun yan, next of kin. So, yun yung number one. Syempre, guardianship na anak siya, anak niya si Jacob. So, wala siyang, so sometimes, hindi ko, meron tayong right to care, pero kasi for partners yun. Hindi siya for like anak. That's why puti na lang when we started building our TikTok account. So that's where we share our two mom journey. May nakikita rin kami na mga two moms doon, and we learn from them as well. I think that's very important.

0: us, and they're very, very supportive. Sila yung number one warriors din namin. So,
1: Ah.
0: him growing up on that environment, sobrang thankful na ako. And current school niya, so far din talaga, hindi kami nagkaka-problem with school. And they're also very supportive. And we'll always be thankful for that. And learning yon na there's hope na parang you don't have to be afraid na baka mabash siya or baka mabully siya or anything. You just have to surround him with much love and a good community.
1: Tama naman. Ayan, ang ganda. So, for our listeners and viewers who might be part of the two mom family community or two dad family or whatever their gender may be, 'di ba? What would be your message for them? Quickly lang.
0: For them, siguro our message would be, don't be afraid. There are many people who will support you and will love you. You just have to show the world na you're doing this, you're building a family because out of love, not only to your partner, but also you want to build your own family. Now, we all have the capacity and we all have the chance to build our family. Doesn't mean that you're LGBTQ, that you don't have any right to build a family, and you can do it. You can do it well as long as it's all love.
2: Oh.
1: Beautiful. And how can they follow you? Ayan, I'm sure may mga listeners and viewers tayo na natuwa, naging curious, and probably can relate very much to sa story niyo. How can they follow you? Where can they find you guys?
2: We have a TikTok account, and also Instagram.
0: So my TikTok is Jacob's Two Moms. So if you just search IC Two Mom Fam or Mean Two Mom Fam, you'll see us on TikTok and then on Facebook, Mean and IC Two Mom Family.
1: Ayan. Maraming salamat mga ka-Rainbow na Mean and IC and Jacob. Ayan, sinama ko na siya sa family natin, di ba? Maraming salamat. Sobrang inspiring ng storya nyo. Sana ay makapiling namin kayo uli. And always remember na suportado namin kayo dito sa Rainbow Radio.
0: Thank you, Coach Mai. Thank
1: Thank
0: you.
1: you. Ayan, mga ka-Rainbow, bitin na bitin ako sa kwentuhan namin. Ang dami ko pang gustong itanong. Pero again, kayo din, I'm sure. Pero kung na-miss nyo itong episode na to, tingnan nyo lamang sa Rainbow Radio Facebook page. Naka-up na siya mamaya. And gaya ng dati, ipoprovide ko lamang ang aking natutunan, no, yung mga sa discussion namin. Ito yung gusto ko sa ginagawa ko, natututo ko sa mga guests ko. First things first is yung konsepto na wala nga naman talagang gender dapat ang pag-iisang pamilya. Hindi naman kailangan parehong straight dapat, pwede naman same sex kayo and still have that family that you want dahil lahat tayo deserving dito. And yung pangalawa, gusto ko yung sinabi ni Icy, yung just allow yourself to take up space and represent. Kasi for all you know, as you are inspiring someone out there to keep going and keep growing. Nag-aano lang siya, nag-aalinlangan lang siya kasi wala siya nakikitang role model and maaring ikaw na yon. At para sa mga role model kong ka-Rainbow, again, once more, laging tandaan, kung ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan dahil walang iwanan. Dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli. See you again next week. Bye!
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
9: Dagling Kaalaman.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
22: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
1: Hello and happy Saturday sa ating lahat. Ako po ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial from the Philippine Psychiatric Association. And I would like to greet everyone a happy day, happy morning sa lahat. It's nice to be back at dito live sa studio ako today. At tayo ay nasa ating episode 68 na po. No? Grabe, ang bilis po ng panahon. Kamusta po kayong lahat? I hope you are all doing well today. At sana ay nasa maganda, no? Nakakalusugan tayong lahat po. So on behalf, bago tayo magsimula, no, kasi napakaganda ng ating topic for today on academic stress. Nasistress na ba ang ating mga kabataan? Mamaya po pag-usapan natin ang stress tungkol, no, or among the mga students natin, no, yung mga kabataan. So but before we start, I would like to thank on behalf of the Philippine Psychiatric Association, thank you very much sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Officer in Charge Alan Alianige, Radio Magazine Station Manager Miss Marinella Texon, Technical Team Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, sa ating Executive Producer Jared Moreno, and Stinger Voiceover Mitzi Colleen Aguinaldo. At na-mention ko kanina na ang pag-uusapan today ay tungkol na sa academic stress. Alam nyo ba, kapag tinatanong natin ang isang college na student kung kamusta na siya, madalas ay pare-pareho ang sagot. Ano nga bang sagot usually? Busy, pagod, marami lang talagang ginagawa. Tama ba? Pwede kayong mag-comment. In fact, sa ating Facebook Live, naka-live tayo today, sa Radio Magazine na Facebook page. So, sometimes, minsan, hanggang doon na lang, no, ang kanilang usapan. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod ng kanilang salitang busy po? So, ano nga ba? Kasi baka ang hindi natin nakikita ay isang student na natutulog lamang ng 4 oras. Naranasan nyo naman ba yun? 4 oras lang ang tulog. At dahil siguro ang mga students natin ay sunod-sunod na ang kanilang mga requirements, maaari na ang isang bata ay sabay-sabay niya na iniisip ang thesis, org work, internship applications, at kung paano makakatulong sa kanilang mga pamilya. Or ang isang student naman ay mukhang okay sa panlabas, pero gabi-gabi pala ay nagtatanong sa sarili, kaya ko pa ba? Kayo po, kaya nyo pa ba? So I hope na tayong lahat ay we participate in today's discussion. Ang academic stress, in fact, ay something na almost every family has experienced. Whether tayo ay estudyante, or kung tayo ay mga magulang, teacher, mentor, or even mga employer na magwe-welcome ng mga fresh graduates sa ating workplace. So ang stress ay in fact, hindi naman siya kalaban natin. It's okay, di ba, to feel stressed. It's normal. Ang stress ay isang parte ng ating buhay. In fact, a certain amount of stress ay maganda kasi it motivates us, it pushes us to grow. But, kailan nga ba nagiging ang healthy na challenge ay nagiging unhealthy na pressure? Sometimes, di ba, na-feel natin ang pressure, but nakakaya, but sometimes hindi na siya nagiging healthy. Na? So, when does striving to do our best become suffering? At paano natin matutulungan ang mga kabataang patuloy na lumalaban habang hinaharap ang mga inaasahan ng paaralan, pamilya at ng maging kanilang mga sarili. Kasi sometimes the pressure can come from oneself din, di ba? So samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live please message us lang, mag-comment sa ating Facebook page ng Radio Magazine 1278 AM to participate in today's discussion, and let's make this a meaningful conversation together. At para mas maintindihan natin ang mga realidad ng buhay estudyante ngayon, kasama natin ang isang college student na magbabahagi ng kanyang mga experiences at observations bilang bahagi ng Generation Z. Mamaya, tanungin din natin siya ano nga ba ang mga characteristics na ng Gen Z. Narito siya bilang isang kabataan na handang magbahagi ng kanyang kwento, at marahil ay kwento rin ng marami sa atin ng mga nakikinig today. So please welcome our very special guest today, ang aking pong anak, si Wancho. Hello Wancho, maaari ka magbumati sa ating mga listeners and viewers.
2: Magandang umaga po sa mga tagapagkinig na Radio Magazine. Ako po si Wancho Rifarial, ang minamahal na anak ni Doktora Rifarial.
1: Thank
2: Maraming
1: you.
2: Salamat po sa pag-air sa akin dito.
1: Yes, oo. Kasi magandang pag-usapan natin to today, no? Kasi ang topic natin is about academic stress. Ang daming makaka-relate nito, no, Wancho?
2: Yes,
1: so, mag-start tayo, no? Na kapag iniisip ng maraming tao ang college, iniisip nila, di ba, classes, exams, graduation, na upcoming or pending graduation. Pero feeling ko, mas complicated ba or komplikado na ang college life ngayon.
2: Yes po.
1: Yes. So, kung ilalarawan mo, Wancho, ang isang ordinary na linggo ng isang graduating na student, ano ang, how does it look like?
2: Sa isang graduating na student, marami kang binabalanse sa isang binibigyan na takdang panahon. Maaaring ito ay ang thesis mo, ang practicum mo, o itatawag natin na OJT, yung mga natitira mong kurso, at meron rin tayong uncertainty na ay, makukuha ko ba yung klase na to? Ay, mabibigyan ba ako ng slot dito kasi kailangan ko to para maka-clearance for graduation? Siyempre, meron rin tayong pressure na sumunod sa mga deadlines o di kaya sa mga last dates for applying for graduation, for a certain status. Depende na po ito sa institution natin. At para rin po sa iba natin mga kapong mag-aaral, meron po tayong iniisip syempre ng mga opportunities po sa trabaho, kung ano po mangyayari pagkatapos ng graduation po natin. May mga iba nga po kumukuha ng voluntary work bilang isang intern, bilang isang OJT extension po nila. Katulad ko po, no? Ako nag-apply rin po ng ganitong oportunidad. At para rin po sa iba, syempre may pressure rin po na ihulmain po ang ating schedule sa mga already existing obligations natin, di tulad ng mga trabaho, pamilya, at iba pang mga kampanyang. Kulang siguro po sabihin natin na 8 oras po yung ginagastos po natin bawat araw sa pag-aaral. Kasi syempre po, mayroon naman dyan yung oras na nilalaan mo sa pag-review ng materials mo. May oras ka na nilalaan para sa pag-prepare sa ibang projects mo, di kaya sa pag-asikaso ng mga papeles, dokumente mo para ikaw yung makagraduate. Kaya po, wala po talaga tayong tinatawag na ordinaryo. Kung hindi, talaga po, mayroon po tayong ginagawa dapat na routine para sa mga ito.
1: Mm-hmm. Thank you, Wancho. No? So, marami kang parang sabay-sabay
2: yes,
1: na naninavigate. No? Hindi lang talaga siya about academics, but pati yung mga extracurricular activities.
2: Yes,
1: so, ano yung mga pressure na hindi nakikita ng karamihan? Aside from ACADS, may mga bagay pa ba na maaring dala ng isang estudyante araw-araw? Aside from, kasi pag sinabing academic stress, baka ACADS ang iniisip, but sometimes it can, stress then sa ibang mga bagay.
2: Yes po. Ayun, salamat po sa tanong po na yun, no? Personally po kasi, isa po akong estudyante ng isa po akong inhinyero po. Department of Engineering po ang aking home department po. College of Engineering rather, Department of Computer Science. Isa po sa mga pressure na nararamdaman ko po sa ngayon ay yung uncertainty po o yung pangamba na ano bang mangyayari pagkatapos kong graduate. Yung bang mga nagawa ko ngayong kolehiyo ko, may saysay ba ito? Makakatulong ba ito sa paghanap sa akin ng trabaho? O di kaya eh, baka mas maging hadlang lang ito na sana ay ginamit ko na lang yung oras ko sa ibang bagay. Sana pala mas sineryoso ko yung ganitong bagay. O di kaya sana nagtrabaho habang undergraduate ako. Isa po ito sa mga pressure na nararamdaman namin graduating students. Kasi tulad nga po ng sinabi ko sa nata, uncertain po ito. Wala pong sagot po kumbaga ang mga pangangamba natin ito hanggat marating po natin yung mismong panahon na iyon. At yun po, personally rin po, meron din po tayong pangangamba po with regard sa ano pong iniisip ng ibang tao sa atin? Siyempre, nakakapanghinayang na makita mo yung mga kapwa mong mag-aaral, yung mga iba, minsan mga kabatch mo pa nga mismo na, ay, graduate na sila. Tingnan mo, ang dami nilang awards, ang dami nilang naatupag no undergraduate sales. Dito ako ngayon, di pa ako mag-graduate. Siyempre, nipa-pressure ka rin na, hindi lang sa anong iisipin ng mga kaibigan ko na mamalalapit sa akin, kundi siyempre sa pamilya, sa mga minamahal mo. Meron kang expectation or meron kang expectation sa sarili mo na mag-perform ka, na ang pag-aaral mo ay bilang isang form of gratitude sa mga minamahal mo. Kaya nangangamba ako personally na ginawa ko ba lahat ng kaya ko para maging proud yung mga taong malapit sa akin? Did I make myself worthy of my current achievements? Parang meron po tayong tinatawag na imposter syndrome po. Yun, napapaisip ka rin na talaga bang deserve ko lahat na napagdaanan ko, di kaya deserve ko yung mga gantimpalang na ibigay po sa akin.
1: Wow! Napakalalim no, no, Wancho. But isang talagang nag-stood out doon is yung the uncertainty.
2: Yes,
1: which is, in life, talagang pag merong uncertain na isang bagay, ay parang we might feel anxious. Parang sometimes nahirapan tayong mag-focus or to plan kasi because of that uncertainty, para ang dami natin iniisip about the future. So Wancho, ano lang tayo, no? Na-mention ko kayo na sa introduction na parang 4 hours sometimes no, ang tulog natin, kung makakatulog. Ikaw ba, personally, kasi narinig natin na marami kang juna-juggle, ano ba, how does it look like sa mga kabataan ngayon, yung tulog, yung sleeping patterns ninyo?
2: I can speak from experience na kung anong oras ng tulog na hindi mo nakakamit sa inyong tahanan o sa dorm man po natin, for some reason, nababawi rin to sa mismong silid-aralan. May mga iba po sa amin, natutulog na sa likod ng klase dahil hindi na talaga kinakaya yung workload. May iba po, may kita mo na nasa hallway ng mga gusali na natutulog na lang po dun sa library po. Tulad ko, natutulog na lang po ako sa library. Yung sinasabi po natin 4 hours po ng tulog, medyo unrealistic po siya. Kasi in reality, sa totoong buhay,
1: hindi pwede.
2: Mas kunti pa nga yata siya.
1: Na-try mo na ba yun, yung wala ka talagang tulog buong gabi?
2: Yes po, yes po. And even before graduating pa rin ako, before graduating ako, naranasan ko na to ng third year ako. Ang tanda ko po nun, parang hanggang alas dos na dapat na madaling araw yun, tapos na sanang araw ko, bigla may dumating pang ibang requirement. Ipapasok po ako noon alas 6 na umaga, so ginawa ko po, po yun. Kaya talagang normalan po yan siya. Pero kung pinagpala naman po kami estudyante, nababawi rin po naman po namin itong oras ng tulog later on sa mismong araw na yun.
1: Kailangan lang siguro din hanapin yung mga time na pwede kang mag-nap.
2: Yes,
1: baka ganun. Yung, although kahit hindi talaga siya tulog na mahaba, but we can take naps in between. No? Kasi pag college, alam natin na may mga vacant na walang subject tayo. Hindi siya parang tuloy-tuloy. No? Iba ang schedule ng college. I think na para sa iba versus sa kung high school or elementary. Na sunod-sunod. Sa tingin mo, Wancho, ano ang mga pinakamalaki or pinakasignificant na ng mga misconceptions ng mga generation, halimbawa, generation namin? Kasi na-mention ko kayo na sa introduction, ikaw ay Gen Z. Tama ba? Gen Z? So sometimes, ang mga generations na, ang mga magulang na mga Gen Zs ay mga millennials, maaari also Gen Xers, or meron pang iba, no, na mga boomers, di ba?
2: Yes,
1: so, ano ang mga misconceptions na mga nakakatanda tungkol sa mga buhay, sa ating buhay estudyante ngayon?
2: Naku, magandang tanong po to kasi in reality, marami talaga misconceptions po eh.
1: Yeah.
2: Pero may isa talaga pong tumatatak sa akin, most especially recently po, na kahit ako, parang nagiging victim na rin ako sa misconception na to, in the sense na pag tumitingin ako sa mga lower batches, parang ito rin mismo iniisip ko.
1: Mm-hmm.
2: Ito yung misconception na yung mga mas bata ngayon, yung mga mas bata, sorry po Doc, pero yung mga mas henerasyong sumunod po sa inyo, kumbaga, mas madali po yung pag-aaral nila kasi ang dami na pong resources online.
1: Like gadgets.
2: Like gadgets.
1: AI.
2: AI, yes, correct po. Isa po siyang misconception, lalo na po para sa akin, kasi ang ginagawa naman po ng ating mga paralan po, ang ating institusyon, ay syempre isi-scale po nila o itutugma po nila yung workload sa kung ano man po merong resource na meron sa mga kinabataan ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa na lang po sa aming mga laboratory works. Dahil nga po, laganap na po yung AI, laganap na po yung bibigay mo na lang yung gusto mong gawin, sana po bahala. ang ginagawa po ng ibang mga laboratory sa amin, talagang either bawal kami mag-cellphone, bawal kami mag-computer, bawal namin i-uwi yung lab work, syempre.
1: Yes.
2: Pero kung hindi naman, yung iba, i-encourage nila na gamitin mo yung AI, pero kailangan mas malaki ang output mo. Mas, di naman comprehensive, pero mas malawak yung field of, scope of field po ng outwork po namin. Halimbawa, sabihin rin naman po, pero sabihin rin po nila na, kami nga po dati, library, yes, hanapin, i-indexing mo pa yan, yung mga decimal number. Ngayon po, sabihin mo mga oo, meron kayo mga online libraries rather po. Hindi naman po siya simpleng instant na kiklik ka lang, nasa iyo na. Siyempre, may proseso rin po ito, yes, kailangan pagdaan. Minsan may kailangan ka pambayaran kung wala po kayong institutional account para sa mga gatong resources. Although, mas naging digitized nga po karamihan sa mga resources po namin ngayon, mas naging laganap rin po yung misinformation and disinformation. Kaya kailangan mas vigilant rin po yung mga generation ngayon sa mga na-access po namin na resources at kaalaman po.
1: Yeah. So parang with technology, ay mas lumalawak din ang expectations.
2: Precisely po.
1: Sa mga kabataan. Kasi yes, wala siya noon. So parang iba talaga. We cannot compare. Yes, no? Parang ganun sa, siguro. We can never compare ngayon because with the advent of technology, the digital world, mas lumalawak din ang mga requirements ninyo, yes, na. Okay. And na-mention mo kanina yung AI, naisip ko lang tuloy. Kamusta? Anong ano mo with AI use? Mas nakaka-ano ba ito? Helpful ba? Kasi sa kurso mo nga, no, sa engineering, yes, in, or in general siguro, ano ba ang may benefit ba siya? Or sometimes ba, we need to be, na-mention mo nga, be careful also, yes, be vigilant.
2: Po. Ayun, tama po. Tama rin po yung sinabi ng doktoran. We have to be vigilant po. Meron naman talaga pong definite na, kumbaga, tinutulong si AI sa buhay po namin. Pero hindi po natin kasi siya pwedeng gamitin tagapagpalit sa primary source of information po natin, di tulad ng textbooks, instructor lectures, and other hands-on fieldwork rin po, syempre. Nakakatulong po yung AI in the sense na pwede natin siyang ang kailangan natin isaalang-alang po, ay ang effectiveness po ng AI nakasalalay rin po sa kung paano po tayo bilang tagapaggamit nito ay masasalaysay po natin yung sa loobin natin o iniisip po natin sa AI. AI only works with the initial prompt of the user, and kung gaano po ka-effective, ka-klaro at madaling itindihan yung prompt na to, yun lang rin po yung mapapablik ni AI sa atin. So, yun nga po sinasabi ko po. Ang AI pwede siyang gamitin sa manners tulad ng pagbibigay ng counter-argument sa essay mo. Halimbawa, may sinulat ka ng essay. Sabihin mo, AI, sa tingin mo ba may flaw o di kaya may butas tong argumento kong to? Mag-iisip si AI, babasahin niya essay mo. Pero mahalaga, meron ka na dapat na essay nung una pa lang. Sa coding work po, hindi ka naman pwedeng first year ka, AI mo na lang lahat.
1: Hindi ka matututo noon.
2: Hindi ka matututo niyan. Sabihin mo mang, ay, sa trabaho kasi pwede ka na nag-AI. Ay, sa ganito kasi di naman nila chine-check. Hindi po ganun. You need to have the set of skills for you to properly apply yung mga learnings mo with the help of AI.
1: Set of skills. Yes. Very important yun. Kasi paano ka nga naman matututo kung sa start pa lang, AI ka na?
2: Precisely.
1: Oh, although ako, pag nagpapa-exam ako sa aking mga estudyante, bawal talaga ang AI. No? Kasi ako ay isang guro din po. So talagang no gadgets, no laptops, no cellphones, no any form of devices. Even smartphones. No? Pinagbabawal ko yun pag ako ay nagpapa-exam. On the spot silang handwritten.
2: Yes.
1: Yung kanilang exams dapat. Ha? And binabasa ko yun isa-isa. Now, na-mention din kayo na Juancho about stress, no, sa mga kabataan. Paano personally ikaw and siguro sa mga kaibigan mo rin, paano mo nasasabi kung ang stress ay ito ay nagpo-push pa sa akin, nagmo-motivate pa sa akin to do my best versus ito ay kung ito ay nakaka-apekto na sa iyo, be it personally, sa mga relationships mo, sa mga gampanin mong iba, no, sa buhay.
2: Ayun, magandang tanong rin po ito. Personally po, nararamdaman ko ng sobra-sobra na stress kapag na-realize ko na bahala na. Kung ano mangyayari ngayong araw na to, bahala na. Doon ko po naiisip na sobra-sobra na stress kasi meron naman po tayong tinatawag, di po ba doktora, na stress na motivational stress, yes. Productive stress.
1: Productive.
2: Meron po yung naudyohin ka na ayusin mo to kasi kailangan mo to para graduate. Ayusin mo to kasi ito na yung thesis mo.
1: Yes.
2: Pero pag nawala yung tumutulak sa'yo na iyon, pag nawalan ka ng pakialam, kumbaga, sa iyong gampanin, sobra na yun.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan mo na mag-step back. Kailangan mo nang dumahan-dahan, tansyahin mo na maigi yung mga ganap sa buhay mo, sa mga paligid mo, at reassess mo na kaya ko pa ba itong i-handle o meron ba akong pwedeng gawin na mapapadali yung isipan buhay ko ngayon.
1: Ang ganda nun, no? The difference para sa sa'yo, kung ano yung nafe-feel mo at ano ang nangyayari.
2: Yes,
1: diba? Yung, ang in-emphasize mo doon is yung impact.
2: Yes,
1: on
2: po.
1: You and on sa mga gampanin or tungkulin mo sa buhay.
2: Yes po, opo. Thank you po.
1: Okay, sa tingin mo, anong reason na may mga students na hirap silang masabi ang kanilang mga emotions na nahihirapan na pala sila or parang difficult for them pa to share na hirap na sila, no? Hindi lang siya yung the stress na normal but siguro distress levels maybe.
2: Siguro po, in my honest opinion, it could be that students nowadays have it hard to trust their peers. Hinahirapan silang magkaroon ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila, especially mga course mates nila. Kasi meron po tayong tinatawag na fear of judgment.
1: Yes,
2: matatakot
1: correct.
2: Ka na ikaw, matalino ka ng high school, ngayon ganyan ka na.
1: Mm-hmm.
2: Parang may ganun po kasi tayong fear. Kung di man po sa kaklase, syempre po sa mga minamahal natin sa buhay, sabihin sa'yo, eh ako nga. Di ba yung linyahan ng iba dito na, eh ako nga. Yung panahon ko, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba na matatakot ka rin po na lumabas ka po sa ano mo, sa comfort mo. Kasi meron po tayong fear na baka mabaliktad lang rin sa atin kung ano mang fear natin ngayon. O kung hindi man po yun, baka po yung natatakot rin po tayo personally na kapag nag-start ka na maging vulnerable, nag-start ka nang ipahayag yung kahinaan mo, magiging excuse na yun para sa'yo na mas lalong pabaya.
1: Mm-hmm.
2: Magiging excuse na yun sa'yo na mas lalong malubog sa sitwasyon mo.
1: Mm-hmm.
2: Paano kung ba kinukondisyon mo yung sarili mo na babagsak ako? Sige, babagsakin ko na lang kaya naman to retake next sem eh.
1: Mm-hmm.
2: Which parang ganoon rin minsan yung mindset ko. Parang nasa-stress talaga po ako. So meron po tayong fear na hindi ka magpe-perform as expected from your peers.
1: Mm-hmm. So maganda yung sinabi mo, Wancho, no? Na talagang sometimes there is that pressure,
2: yes,
1: and that fear of being judged,
2: yes,
1: diba? Judgment kasi, no? So parang takot tayo na may masabi. Sometimes nakakalungkot, no? Dun sa mga listeners, sometimes naririnig pa rin natin. Or ako, personal, naririnig ko sa aking practice, no? Nang wala naman yan, Doc, ano yun siya kasi pag nag-absent, for example, ng isang estudyante, kasi may pinagdadaanan, sasabihin na, ay, yan kasi siya joke, Doc, tamad kasi yan siya, tamad. So, nakakalungkot, diba?
2: Na
1: hindi siya parang tamad lang, no? Talagang may nangyayari, may pinagdadaanan. So, maraming mga estudyante ngayon, Wancho, sobrang sipag sila. Pero minsan, sila pa ang unang napapagod. Diba?
2: Opo, Doc, totoo naman po.
1: Nababurn out.
2: Nababurn
1: nangyayari out. Din ba ito?
2: Yes po, most definitely nangyayari po ito. May mga iba po kasi, di ko naman sabihin katulad ko, pero may mga iba po akong kilala kasi na mas pipiliin po nilang magpursige ng kanilang pag-aaral, ng kanilang mga kurso, ng kanilang mga extracurriculars to the point na nauubos rin yung sarili nila. Kung may kita mo may schedule nila, may kita mo alas 7 ng umaga, may klase na agad, may laborator na iba. Alas 11 ng gabi, meron pang org work.
1: Nasa school pa sila?
2: Yes po. Minsan nga po, nag-outreach sila, nasa labas pa sila ng school. Kaya po talagang, minsan po, nauubos rin po yung kanilang sarili. Nauubos rin yung kanilang pasensya. Nakapag lapag na nila sa bahay, pagpasok na nilang bahay, o kanila ng dorm, parang wala na silang pakialam na magbigay ng pangalaga sa sarili. Imbis na may routine ka pa na, nabawa sa iba, skin care o di kayong wind down mo para mapahinga ka na.
1: Yes.
2: Napapababayaan na po unti-unti ito kasi piliin mo lang na matulog kasi yun yung madali. Diba? Kaya kailangan rin po talaga siguro may routine po tayo.
1: Routine. Na-mention mo about dorms, na hindi pa sila kauwi ng dorms. Nagdo-dorm ka ba? Kung matanong ko lang. Mm-hmm. No? Kasi sometimes ha, sa mga pag-aaral kasi iba din yung impact eh, no? Na napapalayo ka sa yung support system.
2: Yes po.
1: Sa yung family, lalo na kung nasa college ka or from province na Apo. Pupunta ka sa isang school or environment na iba.
2: Yes,
1: na hindi siya yung, it's a different environment, different language, dialect, different people, tapos mag-isa ka doon, you stay in a dorm, kasi may mga ganun din, na maybe it can also add
2: yes,
1: to
2: po.
1: The stress, kasi social support is in fact also a crucial factor, na, or protective factor din siya.
2: Una-una po sa lahat, if I may po, no, mm-hmm. I would like to express my utmost respect po. Napaka-bilib ko po sa inyong mga nagda-dorm po ngayon. Mm. At maraming salamat po sa pagpupursigit pagtsatsaga po. Naniniwala po kung kayang-kaya po natin itong malagpasan. At syempre po, napakalaki rin ng respeto. Kasi yun nga po, Doc, tama nga po na talagang maninibago po tayo. As a matter of fact, girlfriend ko po is dormer ko po ngayon. Yan, naiintindihan ko rin po minsan na may mga bagay talaga po na magugulat ka na lang rin po pagdating po dito.
1: Correct.
2: Personally po, I'm grateful rin po na pinapangalagaan po ko ng mga magulang ko po. Doon po ako nakatira sa bahay namin at yun po, malapit rin po kasi ako sa institution po namin kaya madali lang po mag-commute sa akin po.
1: Mm-hmm.
2: Pero naniniwala po na talagang mayroon po talagang difference. Sa mga kilala ko po nagda-dorm, nagda-long po sila sa mga kamag-anak po nila. Kumbaga may homesickness po tayong tinatawag.
1: Yes, correct.
2: Mm-hmm. Opo, sa case po ng girlfriend ko, nami-miss po niya yung mga lutong bahay, yung mga mas healthy na foods po. Opo. Kaya ang tendency po is magkakaroon rin po siya ng support system dito sa Maynila. Pero hindi po siguro siya kasing lalim o hindi po makukumpara. Yun na lang, no? Hindi siya makukumpara sa kung naman po mayroon tayo sa ating mga sariling mismong mga tahanan.
1: Mm-hmm.
2: Opo.
1: Meron din ba Wancho pressure na nanggagaling sa parents or sa teachers na maaring hindi pala nila alam? Kasi I'm sure may mga parents na nakikinig ngayon or mga guro, teachers. Meron bang mga pressure na baka hindi lang nila, hindi sila aware of but maaring nafe-feel pala or isang source of stress para sa mga estudyante?
2: Unang-una po, thankful rin po ako sa aking mga minamahal na magulang dahil... Mm-hmm. Alam ko naman po na, na gusto lang po nila yung best po para sa akin. Kung naman po, I'm sure this also goes for other parents
1: yes,
2: po sa nakikinig
1: correct.
2: Po sa atin ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya maraming salamat po sa inyo dahil naniniwala po kayo na kaya po ng mga anak nyo na mas maging mabuting tao bawat araw.
1: Mm-hmm.
2: Na mas matuto sa mga pinagganap po dito sa kanilang mga paaralan at higit pa. Na kaya po nilang i-apply o ibalik sa komunidad po, maging sa mismong pamilya, yung kanilang mga natututunan po sa kanilang pag-aaral po.
1: Mm-hmm.
2: Kaya napaka-laki po na pasasalamat ko sa ating mga magulang po na nakikinig po dito at syempre po sa sarili ko po mga magulang.
1: Yes. Pero sa lahat ng mga magulang
2: po.
1: Yun. Of course,
2: yes,
1: lahat ng mga students grateful.
2: Yes,
1: na? Grateful sila sa parenting and sa kanilang mga magulang sa mga opportunity na to be in school and sa kanilang mga pag-aaral.
2: Yes po.
1: Thank you po. So, in terms of pressure sa mga from the mga magulang, meron ba?
2: Or meron po.
1: From mga teachers also.
2: Yes po. Mm-hmm. And yun rin po hindi po napapag-usapan masyado rin po is meron talaga mo pressure even from the teachers.
1: Yes.
2: I would believe that this is also the case for those who are in high school or in grade school. Kung meron man po tayo nakikinig ngayon, hello po sa inyo.
1: Mm-hmm.
2: Pero talagang mahihirapan ka rin po kasi sa nabanggit ko po kanina sa parents, talagang kahit hindi ka man po udyokin na graduate po on time, hindi ka udyokin na dapat perfect lahat, syempre yung may gusto mo ipakita appreciation and gratitude mo.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga iba naman, baka directly po tayo sinasabihin na dapat cum laude ka.
1: Yeah, oo.
2: Dapat,
1: pressure yun.
2: Yung mga ganyan talaga. Opo. Dapat hindi ka, di tayo mapapaya sa kamag-anak mo. Di ba?
1: Yeah, parang ganun po. Compare, no?
2: Pwede po kasi siyang direct or indirect na pressure po. And unfortunately, case-to-case basis po siya.
1: Mm-hmm.
2: Ang aking ino-hope na lang po sana ay na-deal po natin ito or nako-communicate po natin sana ito sa ating mga magulang.
1: Ano yung, curious ako, ano yung direct pressure at indirect pressure?
2: Ayun po, ano. Na
1: pag sinasabi.
2: Yes po, pag sinasabi po talaga, pag dinedirect na sa'yo, hindi siya parinig, hindi siya paalala. Kung hindi, gawin mo to. Wala kang choice kundi gagawin mo to. Kasi magulang kita, ako nagpalaki sa'yo. Yung mga ganyan po, di ba, naliyan na mga magulang. Diba? Pag indirect naman po, syempre sabihin, ano ba, personally, ako po na, oh, sige lang, kahit magsampung taon ka pa, ayan, diba? Kahit magsampung taon ka pa. Pero parang sa sarili ko, di ko naman po kaya yon na makita yung magulang kong hinihintay po nila ako graduate, tas ako dito, nakatenga lang na, ewan, eh, dito ba? And ayun, yeah. Syempre, meron rin po yung sa guro. Maraming salamat po sa pag-bring up po niya. Naniniwala po ako na kaya po tayo pinipressure ng ating mga guro, ay alam po nila yung potential natin bilang estudyante. Makikita po nila na, sige, hindi ka man magaling sa ganitong subject area, kundi dito sa ganitong paksa o topic, magaling ka dito. For example po, ako, hindi talaga ako magaling sa mathematics, di tulad ng nanay ko po. Pero, ako, nag-apply po ako sa laboratory na mathematics po yung ginagagawa po nila. And, nung nag-submit po ako na application ko noon, online application ko noon, sinabi ko po talaga na may interest po ako, pero hindi ko po talaga siya forte, kumbaga. Yeah. And naniniwala ko na baka may nakikita po sila sa akin.
1: Correct.
2: As with all teachers man po, mapa-elementary, high school, college, kahit nga po yun sa mga preschool po natin, meron po sila nakikita sa atin na maging, paano po ba, hindi man siya maganda pakinggan na ay bagsak ka dito, bakit di mo ginalingan? O di kaya sabihin sa'yo na, na gusto mo mag-remedial ka. Hindi man po siya magandang pakinggan, o baka nga po sa iba, ay meron po tayong mga consultations po talaga, ay ginagawa po nila to sa dahil mahal po nila kami mga estudyante.
1: Yes.
2: Gusto po nila makita na yung natututunan po namin, ay natututunan namin, ay naisa sa ano namin
1: buhay.
2: Na sa buhay, yun po mismo. Kaya maraming salamat rin po sa ating mga guro po dito.
1: Yes, parang ang intention is always para sa mga bata, para sa mga estudyante,
2: yes,
1: to be the best, no?
2: Ayun na po.
1: They can be. Parang, but again, baka lang mafe-feel natin sometimes na yung best na yun may pressure.
2: Yes, ha? Po,
1: but of course, ang base, ang ano pa rin natin doon, yung the anchor pa rin natin doon is kung ano po, no, yung intention natin. Is it, it's really na to ano lang, no, to give that support, boost the confidence,
2: yes,
1: ng ating mga students, and makita natin sila, no, na they learn at they grow, diba? Nag they grow and they learn. Kung may mga mistakes sa mga exams, they learn from it,
2: yes,
1: at practice also, no, to become more, to become better, di ba, in future mga endeavors. So na-mention mo kanina, Wancho, yung AI and digital world na ngayon, ang mga kabataan, Gen Zs, like you, and meron na mga mas bata ngayon, mga Generation Alpha. So gaano kalaki naman ang epekto, no, ng tinatawag natin sa social media ng comparison culture, be it sa ating mga, sa mga grades, hindi lang yun, no? Sa appearance, sa ating leadership, internship, paghahanap ng mga opportunity, research, or sa ating mga social media platforms.
2: Ay, nako po, Dok.
1: Yes.
2: Magandang tanong nga po ito. Sige po. Ang comparison culture po sa aming mga kinabataan ngayon ay hindi mo na siya makikita sa social media kung hindi, unfortunately, nakaisa sa buhay rin siya ng ibang tao. So, umaga, mag-scroll ka lang sa mga popular social media feeds po natin, may sasabihin sila na blank phenomenon. Ganyan, na may mga ano yan sila, mga kumbaga mga gustong ituro sa mga audiences. And minsan, yung mga ganong phenomenon na may kita mo, para may isip mo na, ay, kailangan ko makilahok dito. Halimbawa, prominent po sa ano namin, sa field of work po namin, ay yung dapat marami ka ng internships sa undergrad pa lang. Although, I could attest na talagang nakakatulong po siya by the time na maghanap ka ng trabaho, kasi very competitive po ang job market natin ngayon, no, pagkaharap ng trabaho po mismo. May mga iba po talaga na nasusukam po sa pressure to the point,
1: yes,
2: na doon na po nila pinapalibot yung priorities po nila. Na sa dami-dami, hindi naman sa dami-dami, no, pero sa pinaka, kumbaga, yung pinakagampanin po nila sa pag-aaral po, eh, baka minsan napapabayaan po na po. O di kaya na itatabi po na para ma-pursue po yung mga internships na ito. Kung di naman po yung may mga phenomena po tayo di tulad sa mga relationships, sa appearance po, o di kaya yung sa pakikisama mo sa campus na kailangan mag-conform ka sa ganitong stereotype. O di kaya kailangan ganito yung personality mo para mag-fit in ka. May mga iba po sa atin na pinapalit na po yung itsura sa social media o sa in-person man po, di kaya yung pang-uugali, na taliwas sa kung sino man talaga sila, para lang ma-feel na na-accepted sila. Para lang ma-feel na nang bahagi sila ng friend group nila. para ma-feel nila na pag nakita sila ng guro sa classroom, hindi sila masi-single out. May mga ganun po talagang pressures
1: po. So ito ay nangyayari talaga.
2: Most definitely.
1: And not just limited to social media.
2: Yes po.
1: Maaring sa actual na, na environment natin or sa ating ano, sa mga everyday
2: yes,
1: na mga
2: po.
1: Nangyayari. So paano ito, like kung ganun, how does it ano ba? Kasi nga we, parang may tendency talaga to compare. Parang inaano natin, tinitingnan natin kung saan tayo, na? In that ano versus our friends. So may mga ano ba pagkakataon na parang nakaka-apekto din ito sa self-esteem, for example, ng isang bata.
2: Yes po, and unfortunately po, hindi lang po bilang isang graduating student rather.
1: Oo.
2: Pero kung hindi, napapansin ko rin po ito sa mga kinabataan ngayon.
1: Mas bata pa.
2: Sa mga mas bata, sa mga high school, mapa-junior, senior man yan, even sa grade school po. Talaga pong kakaiba na po yung pressure po.
1: Kakaiba
2: na,
1: talaga.
2: Oo, na kung hindi ako ganito, kung hindi ako makita ng kaibigan, magulang, guro, kung ganito ako, katapusan ko na to bilang tao. Katapusan na to ng pagkakakilanlan ko bilang estudyante. Katapusan na to ng aking pagkakakilanlan ng sarili. Meron po talaga.
1: And, so, kailangan mas maging ano tayo, no? Vigilant also na hindi kailangan to succumb,
2: yes,
1: di ba? To
2: yes.
1: that pressure.
2: Opo.
1: At para lang mag-fit in, baka ang ating mga values ay naisasantabi rin natin just
2: yes,
1: to
2: po.
1: Be able to fit in. Kailangan talaga ng gabay
2: yes,
1: also,
2: po.
1: No? Ng lipunan, ng parents, ng teachers. So parang, ano talaga, it's whole of a community approach dapat
2: yes,
1: para
2: po.
1: Matulungan natin ang mga kabataan.
2: Ay, speaking of that po, Doc, na syempre po yung whole of approach po natin.
1: Yes.
2: A piece of advice po sana para sa mga kaedaran ko, sa mga mas, lalo na sa mas bata sa akin. Ang validation po, isang magandang tool po yan para makita, ma-feel mo na tama ako, na may saysay yung pinagagawa ko.
1: Yes.
2: Pero please lang po, wag po natin kukunin yung validation mula sa mga taong
1: yeah.
2: o sa mga lugar, sa mga lugar na salungat sa ating paniniwala, salungat sa ating mga pagkatao o di ka salungat sa ating mga beliefs sa
1: yes,
2: ating mga kinalakihan.
1: Yes.
2: Kasi po, marami po itong pwede maging negatibong
1: impact
2: po. Impact rin po sa tao.
1: Na
2: imbis po ay kagaganda po ng buhay nila na may validation po sa iba. Baka po ay para siyang magiging source of stress po
1: yeah.
2: na kailangan dito lang ako kukuha ng attention, dito lang kukuha ng validation. Siyempre po, kung nafe-feed po natin na iipit po tayo ng grupong kinakasama natin, ng mga taong nakapaligid sa atin, it would always be best na mag-focus muna po na sarili natin.
1: Correct.
2: Yun.
1: Focus on ourselves.
2: Yes,
1: dapat doon, no? And know na you are doing your best always, you are giving it your best, and that should be ano din, no? Enough also, no? Na
2: yes, po,
1: mafe-feel
2: yes,
1: mo na kahit na ano ako ay hindi ako perfect, I'm still, hindi naman yun ang sukatan
2: yes,
1: para
2: po.
1: Sa ating pagkatao. Now, Juancho, maraming nanonood sa atin ngayon. May mga questions tayo dito. May pressure ba, Juancho, na lagi ka daw dapat maging productive, especially sa kurso mo? Or kapag ba nagpapahinga ka, ay nagigilty ka? Oh,
2: yes.
1: Magandang question ito. Sige, yes.
2: Napakagandang ano po yan. Tignanong po. Salamat po sa nagtanong po. Meron po talagang pressure. Unang-una po kasi, expected ka, lalo na sa mga kurso namin, na may ginagawa ka araw-araw. Pag pahinga ka, may ginagawa ka mali. At least yun yung na-condition ko sa sarili ko. Sabi ko nga po sa
1: akin, kung nagpapahinga ka,
2: may ginagawa ka
1: may
2: mali.
1: May ginagawa kang quote-unquote mali.
2: Quote-unquote mali, yes. Yun po
1: oh,
2: mismo.
1: Wow.
2: Oo,
1: may ganun ha.
2: Na parang, panagpahinga ka, baka may hindi ka nasabit na requirement.
1: Mm.
2: Baka meron kang hindi na-comply na prerequisite. Baka naman may off-season kang subject na dapat tinitake mo this season, kumbaga.
1: Mm-mm.
2: Kapag nagpapahinga po ako, mas hinahanap ko yung gulo.
1: Kahit, action, oh, parang gano'n.
2: Yes po. Kahit na nag-OJT nga po ako, nagpapahinga ako sa bahay, parang isip ko, sana nagtatrabaho na lang ako ngayon.
1: Okay.
2: May gano'n talaga kasi nagkakaroon ka ng control sa mga bagay na meron sa'yo.
1: Ah.
2: So yes, may pressure na maging productive kasi
1: yeah.
2: doon mo feel na in control ka.
1: Which would help, lalo na kung nararamdaman natin yung sinabi mo kanina na in moments of uncertainty.
2: Yes,
1: na,
2: yes,
1: na parang uncertain ng ating future, ano nga bang mangyayari next month, next week. So gusto natin na we have that sense of control.
2: Yes po.
1: Kaya gusto natin to be active, productive. Mm. But wag naman masobrahan siguro. To the point na yung na-mention natin kanina about burnout naman, na, pag ito ay tuloy-tuloy. May mga questions ito, Juancho. Sa tingin mo, bakit daw sa mga estudyante, sa mga bata, ay napakadaling itali ang kanilang self-worth or self-esteem sa kanilang mga grades or achievements. Kaya gusto nilang to perform or to be the best, to be perfect, at marami silang mga achievements or organizations. So, bakit daw, totoo ba yun? Do you feel that?
2: Sa aking opinion po, nandun na rin po sa mismong tanong yung sagot dyan. Kasi, ang meron lang po sa kinabataan, sa edad na lang po, ang pinaka-focus lang po nila sa panahong iyon ay yung grades, mga taong nakapalibot sa kanila, peer pressure, at syempre yung pag-aaral po nila. At that moment in time, para sa lahat naman po ng tao na kapag mas ano ka na po, tatanda ka po sa buhay, mas marami ka pong priorities na rin po niyan. At that moment in time, yun lang po, yun po yung pinaka-priority ng taong iyon.
1: Yes.
2: Kaya doon po nakasalalay yung self-esteem po nila, doon po nakasalalay yung halaga po nila kasi para sa kanila po, yun lang yung meron ako. Yun, nandoon nakasalalay yung pangalan ko bilang bata. Nandoon nakasalalay yung pangalan ko bilang isang graduating student sa kung anong meron sa akin ngayon. May mga iba po sa atin na pinagpala po na may mga OJT po or external OJTs, may mga internship po. And syempre po, nakakatulong po ito sa kanila. Pero syempre po, para sa iba po, di naman po natin pwede ipasok yung ganyan. Kung halimbawa, isa po tayong working student, kung kailangan po natin pangalagaan yung mga kamag-anak po natin na minamahal natin, o di kaya may mga gampanin po tayo sa isang tahanan po natin, di naman po pwedeng lahat ng bagay na gagawa po ng isang tao sa isang punto ng oras. Kaya doon po nakatay sa kung anong meron sa kanila po yung self-esteem and self-worth nila.
1: Kaya important din siguro para hindi lang doon nakatali na ang self-worth or self-esteem ng isang bata.
2: Yes,
1: ay siguro kailangan mas malawak din yung kanyang mga hobbies, mga activities, other sources na of joy and happiness. Juancho, meron pa mga... Bago lang tayo mag-proceed kasi baka maubusan po tayo ng oras daw pala. Kailangan lang... good morning. Morning lang po ako on behalf of the PPA na sa ating mga watchers and viewers today. So, good morning to Manda. Hi, Manda. To Michael Risuelio. Good morning daw, Juancho. Good morning sa lahat.
2: Morning.
1: Good morning si Papa. Si ang aking asawa po nanonood. Si Len Pahuelas. Good morning, Len. Si Michael Risuelio. Dapat siguro ay may input ang mga current student sa paggawa ng education policies na affected sila. Anong masasabi mo doon, Juancho?
2: Yes po, but syempre, meron po tayong reservations po dyan. Unang-una po sa lahat, kailangan po talaga na meron tayong consolidated na student body o di kaya yung magre-represent po sa mga estudyante po sa paggawa ng mga, kumbaga, policies po with respect to this po. Syempre po, case-to-case basis rin po kasi yung dahilan kung bakit gusto i-implement yung ganitong policy.
1: Yes.
2: Hindi naman po siya one size fits all na kung may ganitong policy, lahat makikinabang. Siyempre ba kailangan ito ay pinag-aralan,
1: correct,
2: pinag-meditate, at siyempre, na-expose rin po sa kung sino naman yung nangangailangan ng ganitong policy. Pwedeng-pwede po, walang problema po siya. Basta may mabuting pagsusuri po muna sa kung bakit po kailangan ilagay yung ganitong policy na gusto po natin.
1: Correct. And in fact, yun yung mga pinag-aaralan ngayon, no?
2: Yes,
1: sa basic education, like yung paggamit or hindi paggamit na ng halimbawa ng mga gadgets,
2: yes,
1: during
2: po
1: school hours para mabawasan, no? Yung mga distraction, ang mga iba pang mga pinag-aaralan ngayon ay yung hindi pag-allow no, ng mga bata sa pag-access na ng some social media platform. So, maganda no ang comment na ni Michael Risuelio. Good morning to Romel Livid. Blessed Saturday pa rin pong muli, Dr. John, Sir Juancho, at sa lahat mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Good morning, Romel. Si Maria Lina

0: Medical Center Family. May mga questions pa tayo dito, Juancho. Ang dami nanonood ngayon. Ano daw ang natutunan mo? Kung meron man, ha? Tungkol sa failure. Ngayong malapit ka nang gumraduate, kung meron man ikaw naranasan siguro. Baka ang question niya is, kung may naranasan kang pagsubok, failure, or mga, kung hindi siguro failure, mga challenges, paano mo ito nalampasan?
1: Hindi lang po sana sa failure bilang isang estudyante, but failures in general throughout my college experience. It's that, kung sabi kang Englishman po, eh, no, we are the prisoner of our own mind. Talagang yung mga failure po natin, minsan po natin siya nakikimtim sa utak na nabubulag na po tayo sa kung natin, anong pwede natin gawin mula sa puntong ito. Nabubulag rin po tayo sa fact na baka sa isip po natin, ay, maaalala to ni Papa hanggang 20 dekada mula ngayon. Ay, maaalala to ng barkada ko 5 taon mula ngayon.
0: Yes.
1: Ang realidad po, masyadong mabilis ang buhay. Marami pong kanya-kanyang pinagdadaanan ng mga tao na yung failures po natin ay para sa atin po yun na maranasan, maramdaman, at syempre para matuto po. Yung failures po natin ay hindi naman siya katapusan, kundi paalala lang po, o di kaya isa pong reminder, kumbaga, na marami ka pang pwedeng gawin para malagpasan ito. Baka may hindi ka pa nakikita sa kinakaharap mo ngayon. Baka meron namang bagay na nalalagpasan mo, kaya di mo pa na susugpotong pinagdadaanan mo ngayon.
0: Ang ganda nung sinabi mo, ulitin natin yun, failure is the, maybe you are a prisoner.
1: Prisoner of your own mind. Ay hindi po siya, yung katapusan ng lahat.
0: Ang ibig sabihin nun, ang ganda nun, no? Kasi it's very inspiring yun. In life, in fact, wala namang failure.
1: Yes,
0: ako magsasabi, no? Walang failure. It's a matter of looking at it. Yung mga setbacks natin sa buhay, yung mga challenges, mga pagsubok. Wala namang perfecto, di ba, na buhay. But it should help us to learn. Doon tayo natututo sa ating mga nakaraan, na mga pinagdaanan, lalo na kung ito ay medyo talagang masakit or mahirap. And we grow, di ba? Ano kaya ang pwede natin gawin para maiwasan na to later on sa buhay. So, ang ganda nun, Juancho. Ito din, kung makakausap mo daw yung first year in college, na version sa sarili mo, lalo na nakikinig si Sean, na first year siya. Ano daw ang siguro sasabihin mo sa iyong first year na self?
1: Para sa first year na Juancho, para sa mga first year natin na tagapagkinig, at para sa lahat ng mga estudyante ngayon, proud na proud ako sa iyo. Ganun lang po kasimple yun, proud na proud ako sa iyo. Walang kursong mahirap, walang kursong madali, walang bagay na hindi mo kayang lagpasan, walang bagay na napakabigat na hindi mo kakayanin. Kung ano mang meron ngayon, kung ano mang kinakatakutan mo ngayon, malalagpasan mo rin yan kasi binigay sa'yo ng mundo yan para malagpasan mo. Yun lang po.
0: Ay, wow! Ang ganda nun. Be proud, ha? Sa lahat ng mga nakikinig, no? Kasi I'm sure din, Juancho, no, na everyone, lahat naman, no, ng mga bata, kahit na hindi college, ha? High school, elementary, are talagang doing their best. Kaya be proud, no? At yung na-mention natin kanina, hindi yung identity natin, no? Ang identity natin na failure tayo. Hindi ganon, no? Huwag natin siyang gawin na identity natin. But be proud, na? But ito, Juancho, may question. Kapag talagang overwhelmed ka na daw, ano mga bagay na nakakatulong for you? May mga hobbies ka raw ba? O, di ba? May mga question ganon. Ano daw mga hobbies mo? Aside from, of course, computer, or may mga ginagawa ka ba during weekends na nakakatulong?
1: Unang-una po, yung pinaka pwedeng gawin na mag-aaral sa puntong iyon agad kung kailan sana sa stress, uminom ka ng tubig. Yun talaga yun, uminom ka ng tubig. Mabibigyan ka ng oras na isipin mo muna, ilunok mo yung that bitter feeling in your mouth. Palipasin mo muna ng unti, lay-low ka muna. Do not make any decisions on the spot.
0: Yes.
1: In terms of hobbies po, nako, dati po nagte-tennis po ako bago man po tayo nai-representa ngayon sa global stage. Eh, nagte-tennis na po ako noon.
0: Yes.
1: Nagba-badminton. Ngayon po, nabibisikleta po ako. Marami po, and I think important rin po to mention doon, na talagang interplay of factors po ito na meron po syempre tayo mga hobbies, pero syempre kailangan ng tulog, kailangan mo ng proper nutrition, kailangan mo ng exercise, and syempre pakikisama sa kapwa mo. Isa na rin yun sa mga naging hobby ko na Hindi naman hobby, no? Pero binabalik-balikan ko po at ng barkada ko ngayon, hello sa barkada ko,

0: Kinig man kayo.
1: I'm sure nakikinig sila.
0: Opo, barkada ko sa high school na. Kasi lumalabas po kami tuwing gabi, pag free na pong lahat, pag wala na po sa OJT yung mga tao na kakain po, para lang ano yun, na down to earth ka muna, bring you down to earth again.
1: To ground
0: To ground
1: you.
0: you, ayun, precisely po. Yun po, no? Opo. Sa mga hobbies po, marami pong pwedeng hobbies. Just pick one that you makes you feel grounded, that makes you feel as a person, that makes you feel. Yun lang po.
1: Yes. So, pag Sunday ba, meron ka pa ibang mga, like ngayon, Saturday, aside sa mga hobbies mo, pag Sunday, meron ka bang mga, lumalabas din kayo ng mga friends or ano?
0: Ah, ito po, sa Pamayanan Santo Rosario, magandang umaga po sa inyo. Isa po ako member ng Music Ministry ng Pamayanan Santo Rosario ng Diocesan Shrine of Santo Niño ng Diocese of Cubao po. Magandang umaga po sa inyo. Isa rin po yun sa aking mga vocations. Na syempre po, yung pagsilbiha, pag-servant rin po yung aking religion po and yung mga pinaniniwalaan ko rin po sa buhay. Spirituality po also goes a long way kasi doon mo ma-realize na may kahulugan yung buhay mo. Mayroon direksyon niya kung pinatutunguan.
1: May
0: May
1: meaning, no?
0: meaning,
1: Kung
0: yes
1: ano yung mga
0: po.
1: pinagdadaanan natin, ng mga pagsubok, parang it will give you that, then, calmness, di
0: Yes
1: ba? And
0: po.
1: sense of purpose. Juancho, may mga questions kasi maraming nanonood talaga. Kung may isang bagay ka daw na gustong maintindihan ng mga magulang, ng mga parents na nakikinig ngayon tungkol sa kanilang mga anak na students ngayon, ano daw ito?
0: We are doing our best. As sabi
1: Yes.
0: nga po ni Doktora kanina, ginagawa po namin ang best namin. Hindi man siya enough, at makikita natin na, ay, baka natutulog ko lang buong araw, wala itong ginagawa. Pero para sa amin po, malaking bagay na rin yun na pinapayagan niyo po kami mamuhay ng ganito, piliin ko anong mas best po sa amin, at malaking bagay na po na nandito kayo. And sana po maintindihan po ng mga magulang po natin na hindi man po ito kasing dali ng, o kasing hirap po, kumbaga napagdaanan po nila. Nirerespeto po namin yun. Pero may mga sarili rin po kami pagdaanan na in the future rin po, baka magiging aral rin po para sa mga susunod na henerasyon po sa amin.
1: Parang maganda yung sinabi mo, no, na you are giving it your best. At sabi mo nga, no, na baka it can also be an opportunity, di
0: Yes
1: ba? Para
0: po.
1: mag-usap yung or
0: Opo.
1: open ang lines na no, ng communication, pag-usapan, di ba, ng
0: Yes
1: mga
0: po.
1: anak nila at mga magulang. Kung meron daw bang isang tanong or isang gusto mo, no, na itanong, no, na or paraan ng pakikipag-usap mula
0: Yes
1: sa
0: po.
1: mga magulang or elders sa kanilang mga bata na estudyante, ano daw ito? Meron ba? To open that line of communication?
0: Siguro po, naku, mahirap po yung tanong na yan,
1: Siguro, kamustahan.
0: Kamustahan talaga po. Wala po siyang tanong, pero kung saan ka po komportable magsimula, kung tatanungin ka po sa aking mga magulang o sa aking mga lolo-lola, nung panahon niyo po ba, nung panahon ng pag-aaral niyo po, naisip niyo bang malalagpasan niyo lahat ng iyon? Kasi doon mo mapapasok yung sarili mo sa mindset o yung mindset ba ng ating minamahal na mga mas kinatatanda na paano nila nalagpasan yun? Ano yung binaon nila sa utak nila? Ano yung isinaalang-alang nila para malagpasan nila yon? Tanungin mo sa kanila na, tatanungin ko po sa kanila na naisip mo bang malalagpasan mong lahat ng iyon?
1: Wow, napakaganda noon, no? Napakaganda. It can open, 'di ba? It can spark a conversation with our lolos, lolas na lolo, lola nung panahon ninyo, especially pag pa mga lolo natin dumaan, 'di ba, sa World War II.
0: Yes po.
1: So paano mo nalampasan 'yun, lolo? Kasi maaring magiging inspiring, no? Na it can inspire us para gawin din, no, kung ano 'yung nag-work sa kanila.
0: Yes po.
1: Maybe it can
0: Opo.
1: also help us. So marami siguro estudyante dawan siya nakikinig sa atin ngayon. Baka may isa kang kilala na ang pakiramdam ay hindi ko na yata ito kaya. Maaring may ganun, no? So bilang kapwa estudyante, ano daw ang gusto mong sabihin sa kanya?
0: Hindi man natin, pag sinabi natin hindi natin kaya, totoo yun. Mararamdaman talaga natin hindi natin kaya. Walang mali na ito'y naiisip at ito'y napadama ng mundo sa iyo. You are valid for feeling that. No, yun ang sabihin ko lang.
1: Correct.
0: Tama yung nararamdaman mo. At talaga may mga araw talaga na pwede naman natin, hindi talaga natin kaya yung kinakaharap natin. Kung ganun, ipahinga mo muna sarili mo. Kung meron kang bagay na sinong makapagbigay ng katuwaan sa'yo, kasiyahan, gawin mo muna yun. Kung hindi mo kaya, palatandaan nyo na tao ka lang. Palatandaan nyo na lahat kami dito, nakasama mo, ay tao lang naman rin. May kanya-kanya tayong limitasyon at may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagtawid ng ating mga kinahaharap.
1: Ang ganda ng message mo, no, na your emotions are valid sa lahat ng mga nakikinig sa atin today na maaring nafe-feel, no, na sobrang overwhelmed na, hindi na kaya, lalo na nag-start na ang school, lalo na yung mga first years, usually transitions, yung nasabi natin kayo, mga dormers, yes, no, na malayo sa kanilang mga family, know that ang ating mga emotions are valid. Ito ay totoo. Ito ay in fact we need to acknowledge, yes, 'di ba, our emotions. Kung tayo ay naiiyak, iiyak natin, 'di ba? So let's be let's open also ourselves to mga conversations like this na maaring makatulong also na sa atin. So and with that, Juancho, meron ka bang gustong salamat, Juancho, sa napakaganda na message mo, very inspiring. Meron ka bang gustong batiin bago tayo mag-end?
0: Gusto ko po batiin si Lolo Jan ko po, Lolo Jan Perez. Magandang umaga po, Lolo. Salamat po sa pagsubaybay po sa amin. Salamat po sa isa sa mga rason kung bakit nandito pa po ako ngayon sa aking kurso po. Mag-inspire sa aking magulang po, no, si Papa Nolin, si Mama John. Maraming salamat po sa oportunidad ng aking pag-aral. Siyempre po sa aking mga minamahal na kaibigan, sa aking music ministry, sa aking mga kaibigan rin po sa Universidad ng Pilipinas at sa lahat ng mga nakakilala po sa akin, sa lahat ng mga kapwa mag-aaral ko. Proud na proud po ko sa inyo lahat.
1: Thank you very much, Juancho, for joining us today. Napakaganda niyang iyong message at yung paalala na all of our emotions are valid and true. At sana po, sa tingin ko ay napakalaga, no, ng mga ganitong mga pag-uusap dahil pinapaalala nito sa atin na ang academic stress ay hindi simpleng usapin ng pagiging mahina ba tayo or matatag. Failure ba ito or achievement? No! Ito ay bahagi ng mas malawak na karanasan ng maraming kabataan na nagsisikap hindi lamang sa na sana ay makagraduate or makapagtapos, kundi mabuo rin sila bilang tao. Kasi in fact, sa ating mga estudyanteng nakikinig, gusto ko pong ipapaalala na ang mga grades ay mahalaga. Pero hindi sila ang sukatan ng halaga natin bilang tao. Never! No, again, walang failure. It's always our way to learn, di ba? And grow from it. Ang transition, yung mga transcript natin is only one story ng ating mga grade. But it does not tell us of our kindness, values. It does not tell of your courage. It does not tell how many times you chose to stand up after disappointments. Kaya hindi ito nasusukat ang yung mga kakayanan na magmahal, 'di ba? Matuto at makipagkapwa at patuloy na makipaglaban at lumago. At ang tunay na layunin ng education ay hindi lamang makakuha ng diploma. Ito ay isang paghubog, paghulma ng isang taong marunong na matuto, bumangon at mamuhay ng mas may kahulugan. And with that, maraming salamat po. Habol lang natin ang message ni Ma'am Ellen. Hi, Ma'am Ellen. Very well said, Juancho. You sound so well-rounded person. And that's good for a young person like you. Parang ang daming challenges na na-overcome mo. You have such a positive outlook. And bagay daw talaga sa'yo, it sounds like you are clergy as well. Wow. And may mga humabol na magpapabati. Hi, Joy Jimeno, hello Juancho, watching here in Hong Kong. Wow, oh wow, overseas. Hello Joy. And with that, wala na tayong oras po. Napakadami ng ating viewers today. Maraming salamat. On behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po muli, si Dr. Joan May Perez Rifarial. Ito po ulit ang Mind Matters, Conversations on Mental Health, isang safe space para makinig tayo, magmuni-muni, mag-reflect at alagaan. Mag-alaga ng ating sarili. Hanggang sa susunod na linggo po. At again, salamat sa inyong pagtitiwala. Thank you very much. Bye!
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipag sa kalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
3: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
4: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
3: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
4: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
2: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Sa ulo ng mga balita, NCRPO, kumpiyansang ligtas ang seguridad sa sona ni President Bongbong Marcos Jr. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, report.
2: Kampante ang National Capital Region Police Office na magiging maayos at payapa ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, walang nakitang bantal sa seguridad ang NCRPO matapos ang isinagawang inspeksyon at walkthrough sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang sa labas ng batasang pambansa ngayong umaga. Sinabi ni Abirin na handa na ang kanilang seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulong Marcos Jr. Kaugnay nito, nanawagan si Abirin sa mga grupong ng magsasagawa ng rally na sumunod sa mga napagkasunduang panuntunan upang maiwasan ang kaguluhan at posibleng pag-aresto. Sinabi rin na opisyal na all systems go na ang NCRPO at nagsimula na ang deployment ng mga tauhan ng PNP, hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, affidavit ni dating Police Officer Arturo Las Cañas, hindi dapat basta ibasura na lang ng depensa ayon kay Impeachment Advisor Robert Ace Barbers. May pag-uulat dyan si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Ikiniit ni trial spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers na hindi maaaring basta na lamang ibasura ng depensa ang affidavit na hindi isinasalang-alang ang dahilan ng pagbabago ng salaysay ni Arturo Las Cañas, dating police officer. Ayon kay Barbers, ang pag-amin ni Las Cañas na siya ay nagsinungaling nung una ay maituturing na isang admission against interest. Binigyan din ni na Barbers at legal spokesperson Jay Torosa na hindi na questionable ang pagiging tunay ng pagbabanta ng vice-presidente. Anila sa halip, ang pangunahing tanong na lang na sasagutin ng Senate Impeachment Court ay kung ang mga ginawang ito ng Vice Presidente ay nagpapatunay ng betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa huling balita, BFAR, inilunsad ang ATIN WPS para sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea. Itinatag na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Alliance of Fisher Folk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea o ATIN na WPS sa Subic Bay, Freeport, Zambales. Mahigit 80 leader na mga mangingisda at mga kinatawan ng BFAR, Philippine Coast Guard, National Security Council at local na pamahalaan ang dumalo. Layunin ng programa na magbigyan ng tamang impormasyon ng mga mangingisda tungkol sa West Philippine Sea, ayon kay BFAR Director Elizer Salilig, mahalaga ang papel ng mga mangingisda sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni National Security Council Director Romeo Racadio na kailangan labanan ang mga misinformation at disinformation sa isyu ng West Philippine Sea. Kasama sa programa ang pagsasanay sa batas, kasaysayan at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa tulong ng Fish Right Project ng US Embassy Manila. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-like at follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.

0: 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
11: Mga balita, trends, at lifestyle.
10: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
12: Batang Broadcaster.
10: Sa Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang hanap mo na ko? Dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
14: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
3: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Muli po, magandang umaga po. No? Samahan niyo po kami ngayong araw ng Sabado para kakwentuhan po natin ang mga batang broadcaster at pag-usapan po natin ang mundo ng media. Siguro buksan na lang po natin ang ating talakayan sa isang katanungan. Yan. Relevant pa po ba ang radyo, no, sa mga Gen Z? Or may puwang pa ba ang radyo, no, sa mga kabataan ngayon? At para pag-usapan nga po yan, may makakasama po tayo. Kasama po natin ngayong hapon ang isang Gen Z at batang broadcaster mula Alangilan Senior High School, no, na magbabahagi po ng kanyang pananaw at karanasan pagdating sa radio broadcasting. Please welcome Franz Earl M. Ambas. Yan. Magandang araw, Franz, and welcome sa batang broadcaster.
12: Ayan, hello po sir, magandang tanghali po sa inyong lahat.
13: Magandang tanghali, Franz. No? At syempre, para kumplituhin yung ating barkada for today, no? May makakasama rin po tayo, maswerte po tayo, dahil sasamahan po tayo ng isang broadcast program producer-announcer mula po sa ating provincial station na Radyo Pilipinas Iligan. Please welcome Mr. Sharif Timhar H. Habib Majid. Sir, magandang umaga po and welcome po sa Batang Broadcaster.
20: Magandang araw. It's really an opportunity. Magandang araw sa lalo-lalo na sa taga-subaybay ng Radyo Magazine. Magandang araw po ulit.
13: Naka sir, salamat po. No. At kami po ay nagagalak sa inyo pong dalawa, no, ni Franz and kayo sir, no, dahil sinamahan niyo po kami ngayong hapon para po pag-usapan itong kung relevant pa po ba yung radio, no, sa mga kabataan. Kasi we all know na kung gano'n na po kalawak yung platform po, no, meron tayong digital, social media, internet, and innovation. No. Pero before we proceed dun po sa mga topic na iisa-isahin natin mamaya, track back muna tayo. Balik po tayo sa mga panahong kayo ay nagsisimula pa lamang. No. Siyempre gusto po natin kilalanin muna yung batang broadcaster na si Franz. Ayan, Franz, kwentuhan mo kami kung paano ba nagsimula mula yung interest mo or may naka-impluwensyo ba sa'yo na pasukin itong radio broadcasting?
12: Actually po sir, nagsimula po ako nung grade 10 pa lang po ako. And yun po ay dapat po hindi talaga ako sasali. Eh, pinilit po ako ng mga kaibigan ko kasi sabi nila sa akin, huy, sali ka na, malaki yung boses mo, ganito, ganyan. So, nagtry po ako and yun, nakapasok po ako nun.
13: Yun, grade 10, no? Kumbaga, magsi-senior high ka, dito na hook yung interest mo sa radio broadcasting. How about you, sir? Okay. Sharif, kwentuhan mo po kami, sir. Paano po nagsimula? Ikaw po ba batang broadcaster din? Kumbaga, nagsimula ka rin po sa mga school press conference kagaya po ng kakwentuhan natin ngayon.
20: Nako, kung babalikan po natin nakaraan, wala po talaga sa bingo card kung magiging broadcaster.
13: Wow!
20: Opo, pero noong college days, nag-join po ako sa school, campus journal. Nagsusulat din po ako sa isa sa mga magazine, school magazine namin. So, yun po siguro ang naging edge. Kaya ho, nakapasok tayo rito sa ating ahensya.
13: Ever since, sir, radio po talaga yung gusto nyong tahakin? Or may experience rin po kayo sa print, sa television, or radio po talaga, sir?
20: Yes po, dito, simula po nung nag-radio po tayo, marami na po tayong na-experience, no? And before that, syempre, noong mga college days, no? Ay, nagsimula po tayo sa print, pagsusulat ng mga article, yes, semestral po yun eh. Kaya nga rin po ako nainggan yung pumasok doon sa aming school publication, dahil nga po ay... Meron allowance yung pinuhabot yun talaga eh.
13: Ay, oo, sir. Makaka-relate po dyan yung mga batang broadcaster. Kumbaga, aside sa experience, syempre gusto mo rin yung compensated ka. Kumbaga, may bonus kang matatanggap. No? Sir, salamat po. And balik po tayo kay Franz. No? Franz, nabanggit mo kanina na naaya ka lang nung grade 10. No? Pero bakit ka nagstay sa radio broadcasting? Out of all the categories na pwede mong tahakin, bakit radio specifically?
12: Ano po, kumbaga sa radio broadcasting po kasi, yun nga po, merong mga ka-team. And yung mga naka-team ko po is talagang, kumbaga naging magkakaibigan po talaga kami. May nabuong samahan. Then yun, sabi ko po sa senior high, babawi talaga ako. Yun. And yun po, pagkapasok ng RSPC, yan, nakapag-first best news presenter po ako sa Calabarzon.
13: Wow, nakakatuwa naman. Congratulations, Franz. And more to come. Nakikita nga po natin no, sa ating screen, sa ating monitor, yung mga litrato na nagpapakita po ng journey ni Franz, kumbaga, bilang isang batang broadcaster. Ayan po yung team niya, no? Ito pa yung, kumbaga, at nakita rin po natin na siya po ay kabilang din sa mga nakapag-programa po sa isa pa nating provincial station sa Radyo Pilipinas Lucena, yung campus mic, no? And base po sa aming kwentuhan off the air ni Franz, fans eh sa kanila pong journey bilang isang batang broadcaster sa pagsali po sa mga school press conference eh may nalikha po silang bagong mic check, no? Sa mga batang broadcaster po eh alam kong alam na alam niyo to, pero kwentuhan mo kami Franz, paano niyo nasimula or paano niyo nabago yung kumbaga default mic checks sa mga school press conferences, and baka makahingi kami ng sample kahit maikli lang.
12: Ay, alam po, nagsimula po siya nung nasa Ilocos Sur po kami. Nung training po namin kasi po next day laban na namin. So, naisip po ng coach namin tsaka po ni na Ma'am Shiker, ba't di natin gawing kakaibang ating sound check? So, dun po pumasok yung sakto po na kakatapos lang po ng graduation. Eh di ang naging tema po nung sound check namin nun is yung graduate colors. So, dun po. Doon po nagsimula yung aming sa sound check.
13: Graduate colors. So, baka pwede kami makahingi ng kaunting sample lang kung paano nyo ginagawa yung mic checks nyo. No? Kahit katiting lang or maikling parte lang ng mic checks.
12: Ano po siya? Ganito po siya. Ayan, sa pagpapatuloy ng ating programa, ang shout out ng bayan ay siya. Bida rin po ngayon ng ating mga nagsipagtapos. Ayan, tapos bigla po may tatawag. Gereng, hello? Pangalan at anong shout out mo? Ako po si Mark, grade 12 graduate. Akala ko po grade 12 lang ang matatapos, yun pala pati ating relasyon. So yun po yung mga ganun po siya.
13: Nakakatuwa, kumbaga nakaka-hook ng atensyon, nakakapag-practice ka, nakakapag-mic check ka, and at the same time nagiging komportable ka no sa pagsasalita. Nakakatuwa naman, Francine. Thank you for sharing yung makabagong mic checks kumbaga, no. Pero Sir Sharif, let's get to know you more naman po, no. Nakikita ko po sa kumbaga posting din po no sa Radyo Pilipinas page na kayo po ay nagpo-program din and at the same time a field reporter din. Tama po ba, sir? And
20: yes.
13: With this, sir, baka pwede niyo po kaming kwentuhan or paano niyo po nababalanse itong dalawang role na ginagampanan niyo and gaano po siya kahirap, sir?
20: Well, it's a bit challenging, no, kasi since understaff ko kami sa Radyo Pilipinas Ibigan. And at the same time, it's fulfilling dahil sa pamamagitan ng trabaho natin, no, ilang mga broadcaster, eh, you get to inform the people kung ano yung nagagawa ng pamahalaan. Lalong-lalong tayo, no, bilang ahensya ng pamahalaan. So, it's really fulfilling despite the challenges, despite sa mga hectic schedules, kasi di natin alam kung paano natin babalansihin at the same time, nagiging announcer pa tayo, nagiging field reporter, at the same time, nagiging technician. Lahat-lahat. One-man newsroom po tayo.
13: Ayun.
20: Pagsusulat ng script, lahat-lahat yun po yung dapat na i-possess po ng isa sa mga broadcaster in this evolving, no, na mundo.
13: Nako, you tama know? Po yan, sir. No? Dapat versatility po talaga yung isa sa mga kailangang i-acquire ng mga batang broadcaster kapag gusto po na lang i-pursue itong media industry. Kasi nabanggit mo nga po, sir, no, na marami ka pong mukhang ginagampanan. One-man team, ika nga, no? Nagsusulat ka, nagpo-produce ka, nag-e-edit ka, ikaw po yung mag-a-anchor sa sinulat mo. So, ganun po ka-dynamic at ka-busy po talaga yung role ng isang radio broadcaster. And thank you, sir, for highlighting yung mga punto pong iyon. Pero, sir, gusto ko tanungin po kayo, no? Dahil we all know kung gaano po ka-diverse at kalawak po yung sakop ng platforms natin with the help of social media and technology. Sa tingin mo po ba, sir, irrelevant pa rin yung radio po sa mga kabataan ngayon?
20: Well, to be honest, isa rin ako sa mga social media focal, no, ng ating Facebook page dito sa Radyo Pilipinas Iligan, and I believe hindi po siya irrelevant. Dahil nga po, no, patuloy yung pag-uspong ng teknolohiya, ay makoconsider po natin na hindi po magiging irrelevant ang radyo. Dahil nga po, ito po yung isa sa mga pinagkukunan ng impormasyon na factual, no, ng mga impormasyon. And kung mawalan tayo ng devices, mawalan tayo ng mga equipment, lahat-lahat, isa po ang radyo sa mga pinaka, no, pinaka-importanting mode of information. Halimbawa, brown out lahat. Pero kung may ano, may battery ka lang na radyo or ano pa man, pumunta ka ng barangay hall or whatever, baka meron silang mga iba radyo na di battery. So pwede kang makinig doon. At least ongoing, no, yung pag-disseminate ng information. So hindi po siya magiging irrelevant in this evolving technology.
13: Nako, tama po yan, sir. Grabe, sir. Salamat po. Nakuha ko po dun sa sinabi nyo na yung radio is still king today, no? In today's generation, makukonsidera pa rin isa sa pinaka widely used, most relevant, and talaga namang importante pa rin medium itong radio. And gusto ko rin pong i-highlight na yung radio ay nabibigyan ng pagkakataon or nabibigyan importansya yung immediacy, no? Sabi mo nga, sir, kapag may nangyaring, may breaking news and walang internet, walang connection, kapag may radio ka na pwedeng paandarin ng baterya, pwede kang makakalap ng impormasyon sa pamamagitan po ng radyo. Kaya sir, salamat po sa pag-highlight po ng puntong iyon. Pero gusto ko pong alamin yung perspective naman ng mga Gen Z, syempre, no? Magsalita po yung Gen Z mula sa kanila, no? Sa pamamagitan po ni Franz. Franz, tanungin kita, same question, no, na itinanong ko kay Sir Sharif. Do you still think na yung radio ay relevant pa rin sa mga kabataan?
12: Ano po, sa panahon po ngayon, ang masasabi ko po ay relevant pa rin po ang radio, lalong-lalo na sa mga Gen Z. Kasi po, karamihan naman po sa mga radio station ay meron na pong Facebook Live, and which is dun po palagi halos nakatambay ang mga kabataan ngayon. So, hindi lang po kahit po nakatambay, nagsa-cellphone ka lang, mapadaan. So, kumbaga may entertain pa rin po yung mga kabataang makinig ng mga balita.
13: Nako, totoo yan.
12: Kumbaga,
13: no?
12: Hindi pa rin po napapag-iwanan nga.
13: Totoo yan. At hindi siya napag-iiwanan, kundi sumasabay siya, no, sa takbo
12: po,
13: ng panahon. No, nabanggit mo nga na yung radyo, hindi lang siya nakakulong sa kung ano yung nalalaman natin sa radyo. Meron na rin tayong mga social media platforms. Katulad po ng ating programa, no? Napapakinggan din po tayo sa mga social media streaming platform gaya ng Facebook, YouTube, no? At marami pang iba. Pero sa tingin mo, ano yung strength naman ng radio kung ikukumpara natin to sa mga social media, sa podcast, na alam nating sikat na sikat ngayon?
12: Ano po, ang radio po kasi kahit wala kang data, wala kang data, wala kang load, wala kang wifi, basta nga po yung sabi po ni Sir Sharif, basta meron kang battery, pwedeng-pwede kang makinig. So, hindi mo po talaga kailangan ng mga load ganyan. Kumbaga, madali, easy access po, ika nga.
13: Yun, easy access. No? Salamat, Franz. At aware ka, no, sa kung gaano kahalaga or gaano kalaki yung papel ng radio in today's generation. Kahit na may social media pa yan, kapag narinig mo sa radio, alam mong accurate, no, yung balitang naririnig mo. Pero sir, Sharif, gusto ko rin po kayong tanungin. Ito pong kasama natin si Franz, gusto po natin bigyan ng ideya kung paano po tumatakbo talaga yung bilang isang radio broadcaster. No? Gusto po natin siyang bigyan ng reality check, kumbaga. Sa isang salita, sir, paano po mailalarawan ang iyong profesyon bilang isang radio broadcaster at bakit?
20: Isang salita. Ayaw. Let me think. Bigyan niyo po ako ng panahon para mag-isip.
13: Naka sir, take your time.
20: Okay, so ang masasabi ko lang, isang salita po na mailalarawan ko po, no, bilang isang broadcaster ay mahalaga.
13: Mahalaga.
20: At bakit? Dahil tayo po ang nag-relay ng information and data-driven po tayo, no? Hindi po tayo basta-basta nagsisiwalat ng mga impormasyon na hindi po verified. Dahil yun po yung dapat nating i-possess ang pagkaroon, no, ng pagfa-fact check, dahil hindi po tayo pwedeng basta-basta mag-disseminate ng information na walang hindi verified, no, at saka lalong-lalo na po sa mga source natin dapat ay magagaling po talaga may mga source and pagiging balance. So yun pong masasabi ko ay mahalaga po tayo, no, sa komunidad.
13: Nako, totoo po yan, sir. No? Kumbaga, mahalaga din po yung papel talaga ng mga journalist, ng mga broadcaster po sa ating lipunan. Kasi ito po yung hindi kayang palitan ng AI. Kasi kapag AI, sir, kumbaga, medyo tagilid pa po. No? Kailangan mo po talagang i-verify. And nabigyan mo nga po ng highlight yung pakikihalubilo, yung paglubog sa masa talaga na nagagawa ng isang broadcast journalist para makakalap tayo ng impormasyon, makabuo tayo ng istorya. E yun po yung hindi kayang palitan na artificial intelligence, na sir. Pero gusto ko pong tanungin, sir, ano po yung kumbaga challenging part and at the same time rewarding part po ng pagiging isang radio broadcaster? Dahil nga po nabanggit nyo kanina, no, na ang dami pong role na ginagampanan, hindi po ba kayo nahihirapan? Siguro isa po yun sa mga challenging part, no? Pero sir, bigyan mo po, palawigin mo po, sir, yung challenge and rewarding part po ng pagiging isang radio broadcaster.
20: ang challenging part po sa pagiging broadcaster, no, alone, be it radio, TV, and other mode of communication, ay ang magkakaroon po ng kalamidad. Dahil tayo po talaga yung unang source of information pag sa tuwing nagkakaroon po ng kalamidad. Dagyo, pag-alboroto ng vulkan, tsunami, or whatever, no, ng mga nature, no, hazardous, ng mga di natin maiwasan, no, hindi kayang iwasan ng mga tao. So, yun po yung challenging, no? At the same time, it's really fulfilling, no? Pag may mga taong nakakarinig na galing mismo sa iyo ang impormasyon, no? Na dapat mag-evacuate na tayo kasi ayon nga sa balita, no? Na nakalap natin sa Radyo Pilipinas or whatever, anong media outlet ka man. So, yun po yung fulfilling. At least may nakakarinig po at may nakakalap ng information na nais mong ibahagi.
13: Wow, ayun naman po talaga, no, dapat you're doing it with purpose, no?
20: Yes.
13: Not just with, kumbaga, salary, kumbaga, kailangan, para may matawag na may trabaho ka, syempre dapat ang pagiging broadcaster, isinasa puso mo po talaga.
20: Tama.
13: Yung tungkulin mo para po sa isang, kumbaga, holistic na serbisyo publiko, no, sir? Pero, tanong ko, sir, baka may mga most memorable coverages ka po, sir, na experience. Baka po pwede nyo po kaming pahapyawan ng kwento kahit maikli lang, sir.
20: Actually, marami po, no? Pero I will just share you the recent tropical storm ba siya. Ito po yung, opo, yung isa po, no, ang Iligan City sa natamaan po ng bagyong Basyang. So, prior sa pag-landfall po, no, ng Basyang, ay ramdam na po rito sa Iligan City. So, doon po ay tumatakbo na tayo sa DRR office para kumalap ng impormasyon, kumusta na ba ang sitwasyon natin dito sa Luzon. So ayun, prior to that, morning, afternoon, evening, hanggang sa umapon na po yung tubig baha. And the worst part is, natrap po kami roon. Yung mga kapatid ko po yung kasama ko while doing the coverage, no, sa Baguio. So natrap po kami roon sa syudad dahil nga po umapon na yung baha. Di na po kayo makakalabas. Pero at the same time, it's a good experience. Dahil nga po ay doon nga po, no, nakapag-inform tayo and ilan lang po yung casualty, hindi naman po siya devastating ang nangyari. Pero although maraming damage, pero dahil nga po sa ginawa po natin na pagsisiwalat ng information regarding po sa bagyo, ay talagang nakatulong po yun.
13: Wow. Grabe, sir, no? Kahit nalalagay na po sa panganib yung buhay po yung buhay ng isang broadcaster, eh, kailangan mo pong gawin kasi yun po yung purpose mo, yun po yung trabaho mong kailangan gampanan na makapaghatid po ng impormasyon at naging beneficial siya, no, dun po sa community po ninyo. Dahil without the information, eh, kulang po yung datos, hindi natin malalaman yung kalagayan po ng mga panahong yun, no? Ayun po yung isa sa mga ginagampanan po talaga ng isang media practitioner. Kaya po, saludo po, no, sa tapang, sa sakripisyo po na binibigay niyo po sa inyong profesyon. Pero balikan po natin itong kakwentuhan nating batang broadcaster na si Franz. Gusto ko pong tanungin si Franz, no? How about you? Ano yung mga proudest moments mo so far bilang isang radio batang broadcaster, no? Dito sa radio broadcasting. Kwentuhan mo kami, Franz, kahit maikli lang na may kukonsidera mong milestone.
12: Ano po, nung pagpasok ko po ng grade 11, di ba po, galing po ako laban ng grade 10. And nangako po ako sa sarili ko na gagalingan ko pa next year. And gusto ko po makatim yung best anchor na ng Calabar Zone. And ayun nga po, pagtungtong na pagtungtong ko ng grade 11, lumapit po yung coach nung best anchor ng Calabar Zone na sabi, sino anchor ng Alangilan Senior High? E di, tinuro po kami dalawa ng aking co-anchor. Tapos, di, umalis na po yung coach. Pagtingin ko po sa malayo, pagtingin ko po doon sa coach, nasa malayo na, nagsabi po siya sa akin, gumanto po siya. Second daw po ako. Oh. Di, ayun po. So, hindi pa rin po ako naniniwala kasi wala pa nga po yung mismong awarding. And yun, tinawag nga po, RSPC Qualifier from Alangilan Senior High School. Ayun po, Franz Ambas. And wow, nagtuloy-tuloy po yun hanggang grade 12.
13: Wow, nakakatuwa naman. No, congratulations, Franz. Kumaga, dream come true din. Ito yung mga panahong binubuo mo yung career mo. At nakakatuwa na maka-receive ng parangal at ma-achieve mo talaga yung goal mo bilang isang batang broadcaster. Ikaw ngayon, matanong ko lang, Franz, grade 11, tama ba? Grade 11.
12: Ano,
13: ikaw ay grade 11 sa ngayon o graduating ko
12: ano
13: ba?
12: Ano po? College na po, mag-first year na po.
13: Oh, college, I see. Na, gusto ko lang din tumalo no, sa ating topic. No? Recently nga, inilunsad itong National Higher Education Press Conference. Narinig mo na ba yung balitang ito, friends?
12: Yes po, yes po. Kaso po, wala nga lang pong radio broadcasting dun sa ano.
13: Ayan nga din, yung kumbaga kahilingan din ng mga campus journalists na gusto nilang ibalik yung radio broadcasting. Kasi ito yung kauna-unahan no, sa national level, sa college college level. Ano yung reaction mo nung na-receive mo itong balita na ito?
12: Ano po, nung una po na-excite, edi yun nga po, excited. Tapos nung pagtingin ko po dun sa mga kategory, wala pong radio broad.
13: Ayun po, medyo...
12: Nang hinayang kasi nga po, bala ko po sana magtuloy dun nga sa college ng radio broad.
13: Nako, totoo yan. And hopefully, no, marinig tayo at sana maibalik ang broadcasting no, dito sa college level ng NHEPC. No? Ito yung malawakang broadcasting pang-campus sa Pilipinas. No? And hopefully, no, mailagay ang broadcasting category. Pero balik tayo sa ating topic. Siguro tanungin ko na lang po kayo, parehas na tanong. No? So tingin niyo po ba mapapalitan or mawawala ang radyo sa hinaharap o magbabago lang yung estilo ng pakikinig ng ating mga audience? Simulan po natin kay Sir Sharif. Sir, ano po yung insight niyo about po dito sa katanungang ito?
20: I believe hindi po siya napapalitan dahil at the same time, nakiki-engage po tayo no, sa makabagong teknolohiya. Yung digital presence natin, mas pinalalawak natin sa pamamagitan nga po ng iba't ibang social media platform. So, hindi po siya mapapalitan, bagkus na iba lang po yung nagiging mode no ng ng mode ng communication natin sa radio. May mga live stream na po tayo, may mga soundbite, video bites, and gaya na rin po sa atin no, sa ISM, meron tayong selfie reporting. So very evolving po talaga siya, pero wow, hindi po siya mapapalitan.
13: Totoo yan, sir. Kumbaga, na yung pakikinig ng ating mga audience ay nag-evolve. Gayun din po yung paraan natin ng pag-broadcast ay nakakasabay po dito sa evolution na nangyayari, kumbaga. And salamat, sir, sa pagbigyan din po dito sa usaping to. How about you, Franz? Ano yung pananaw mo naman? Kung mawawala ba ang radyo sa in the future o nag-evolve lang yung ating listeners?
12: For me po, hindi po siya mawawala kasi po ang radyo na po talaga ay isa po talaga sa pinagkukunan nga ng ating mga tagapakinig or ng mamamayan ng Pilipinas na mga mapagkakatiwala ang balita. So, ang mangyayari po dyan ay sasabay pa rin po sa pagbabago ng ano. Kumbaga, hindi po siya mawawala pero patuloy pa rin pong sasabay sa pagbabago ng panahon.
13: Ayun, salamat naman, Franz. At malinaw no, sa atin mga Gen Z na hindi talaga mawawala itong radio bagkos mag-e-evolve lang at sasabay sa evolution ng mga listeners. Pero sa pagkakataong to, syempre, since andito na si Sir Sharif and si Franz, syempre hindi naman natin sasayangin ang pagkakataon na marinig itong si Franz kung gano'n nga po ba siya kahusay magbalita. At may inahanda nga po siyang news para sa atin. Syempre, no. Franz, isang katanungan bago tayo magsimula. Handa ka na ba?
12: Handa na po, sir.
13: Ayun. I-setup ko lang dito. I-introhan kita and magbabalita ka. And after nun, magbibigay ng komento sa'yo si Sir Sharif. Okay? Let's go. Panibagong dagdag presyo sa langis, sisipa sa susunod na linggo. May pag-uulat yan si Franz Ambas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
21: Oh, ito Sir Jared, sa ating mga motorista dyan, konting higpit po sa sinturon ha, dahil muli na namang tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Aasahang lolobo ng 5 hanggang 7 piso ang kada litro ng diesel, 4 hanggang 6 na piso sa gasolina at 3 hanggang 5 piso naman sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Velas, posible pang umabot sa 100 piso ang kada litro ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mula dito sa Batangas City, ako po si Franz Ambas para po sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
13: Ayun, grabe no sir? Napakinggan po natin kung gaano na kahusay itong batang broadcaster na nakakwentuhan natin. And I know, nakarinig ka rin po ng maraming boses na rin kumaga pagdating sa pagre-report. No? Pero sir, Gusto ko pong hingin yung komento po ninyo. Gaano po ba kahusay itong si Franz Ambas? And at the same time, sir, magbigay rin po kayo ng komento doon po sa sinulat niyang balita.
20: Nako, Jared, no? Hats off kay Franz. Nako, ilang competition na nga yung sinalihan niya, no? Ang galing. Pagka-deliver, yung boses, very well modulated. So, andun yung katangian ng isang radio broadcaster. So, binigay na nga kanina ni Jared, no, yung script. Nakita ko kung kaano kapulido, concise, and andun yung lahat ng data. Ang galing. Very, ano na, pwede na to. Pwede na to yung salang eh.
13: Naku, sir, hiring po ba kayo dyan, sir? Ipapasok po natin si Franz eh, no? Grabe, sir, makikita mo po talaga yung potensyal ng mga batang broadcaster ngayon pagdating sa pagsulat at pagre-report. Kumbaga parang pwede na pong isa lang, no, sir? Ayan. Pero sir, let's take the advantage, no? Eh, alam ko itong bilang isang batang broadcaster, curious ka, no? Baka may mga gusto kong itanong, Franz, no, kay Sir Sharif related sa broadcasting na para mas mag-improve ka pa bilang isang future broadcaster dito sa ating bansa.
12: Ano po, tanong ko lang po ay sa tingin niyo po ano pa po yung mga kailangan kong i-improve sa aking ano po, sa aking mga script writing and dun po sa aking delivery?
20: Franz, I believe okay na. Sakto na yung ginawa mo kanina, no? I-maintain mo lang yon. And ika nga kanina na pag-usapan natin na nag-evolve, no? Yung kung paano tayo mag-deliver ng news, lalo-lalo na sa mga kabataan. Eh, tayo nga, Gen Z, di ba? Actually, for the information of everyone, kabilang po ako sa Gen Z. Joke. Kami po ako sa Gen Z kasi nga po,
13: tayo
20: po
13: yung
20: pioneer. Pioneer po kami, 1997. Ayan, nag-ano na po, no? Nag-share na po ng edad. So, ayun. Evolving po, no, yung the way sa pag-deliver natin. Pero talagang makamasa ang ginawa ni Franz, and I salute you for that. Pagpatuloy mo lang yan, and it's a continuous learning. There's always room for improvements. Pwede sa ngayon ay okay ka, pero sa susunod ay may mga kailangan pa tayong ayusin. So, dapat manatili tayong naka-involved, no, sa kung ano talaga yung gusto natin. Kung sa tingin mo ay gusto mo talaga maging radio broadcaster, walang imposible.
13: Nako, ang ganda po nun. Walang imposible, no? As long as you're doing it with purpose, eh, may puso talaga yung, kumbaga, yung serbisyo mo na makapaghatid ng balita, eh, pwedeng-pwede ka dito sa media industry, Franz, no? At bago po matapos ang ating kwentuhan, syempre, gusto ko pong hingin yung mga panghuling mensahe nyo po, no? Para sa mga batang broadcaster na nais din pong subukan ang radio broadcasting. Simulan po natin kay batang broadcaster, Franz.
12: Ayan, sa lahat po ng mga kapwa ko batang broadcaster dyan or campus journalist, ipagpatuloy nyo lang po ang pagpapahayag ng katotohanan, at wag po kayong susuko kung hindi man po ngayon may tamang panahon. And keep on practicing, lahat po tayo ay makakapag NSPC. Ayan.
13: Yun. Lahat po tayo ay makakapag NSPC, talaga umitiin talaga 'yan ng mga campus journalist na makatungtong sa national level. At walang imposible, no, sabi nga ni Franz. Magpatuloy ka lang as long as gusto mo, yun talagang gusto ng puso mo, kayang-kaya mo 'yan. How about you, Sir Sharif? Ano po yung mga mensaheng iiwan mo, mga panghuling mensahe po sa mga batang broadcaster po na nakikinig sa atin ngayong hapon?
20: Alright, sa mga aspiring broadcasters, no, huwag po ninyong kalimutan na sa bawat paghawak po ninyo ng mikropono ay hindi lang po ito basta-basta pagsasalita, dahil ito nga po ang pagbibigay ng boses sa mga walang boses, or voice for the voiceless, at pagpapakalat po ng katotohanan sa gitna ng maraming misinformation, disinformation. Ito nga po, no, gusto ko pong bigyang diin ay dapat matuto po tayong mag-fact-check. Iwasan po talaga natin ang mga maling impormasyon. Dapat meron tayong multiple source. Isigit ko lang po ito, no? Ang pag-ano natin, itong kontra mis disinformation. So, I hope, no, tayo mga kabataan talaga ay isa po sa mga nagpapasimuno, no, sa pagkukontra nitong misinformation, dahil talagang naganap po ito, lalo-lalo na ngayon sa social media, kung ano na yung nakikita natin ng mga AI-generated, and yung iba nga ay ginagamit na to para panirang puri and whatever. So matuto po tayo mag-fact-check. Multiple sources po, yun po yung intindi natin. Follow every government pages, or ano po sa tingin niyo na may blue tick na verified na mga page. So maging matapang lang po tayo sa paghatid ng tamang balita, ng katotohanan at yun lang po. Ang totoong husay sa broadcasting ay wala po sa ganda ng boses, kundi po sa lalim ng ating paninindigan at sa ating puso, no, na nais mag-servisyo para sa bayan. So I think yun lang po. Tuloy-tuloy lang po tayo, no, sa pag-aaral kung nais nyo po talagang tahakin itong pagiging broadcaster.
4: Naka sir, napakaganda po ng iniwan po ninyo. Gusto ko lang pong balikan yung sinabi nyo na ang mahusay na broadcaster eh wala talaga, no, sa lalim ng boses. Kasi isa yan sa mga misconception, no, na naririnig natin na kapag malalim yung boses mo, kapag well-modulated, well, maganda pakinggan, no, pero hindi siya necessary, kailangan. Hindi siya kailangan, no, para maging isang broadcaster. Bagkos ito ay susukatin sa lalim ng iyong paninindigan nga, no, at katapangan, sir. Maraming salamat po, Sir Sharif and Franz, no, sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Pero bago po tayo magtapos, baka may gusto kayong batiin. Sir, saan po nila kayo pwedeng mapakinggan? Saan po nila kayo pwedeng masubaybayan, sir? I-plug na po natin yung ating mga programa.
20: Alright, sige, Jared and Franz, no, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Magazine, ay nasusubaybayan po ang ating presensya po, no, sa Radyo Pilipinas Iligan, at timely po yung pag-update namin sa aming social media pages.

0: Binabati ko po si mama na nanonood dyan,
1: Wow.
0: kay papa na bumabiyahe ngayon, kay pinay na nasa school, at sa akin po mga naging ka-team sa aking journey from Alangilan Senior High, from UB, from Lyceum, at sa mga taga Quezon, Calamba, ayan, sa Team Pogi, tsaka po sa Team UB.
1: Ayun. Ayun. Muli po.
0: Ayun po.
1: Muli po, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Batang broadcaster, Franz Ambas mula po sa Alangilan Senior High School at kay Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Maraming salamat po, sir, and mag-ingat po kayo.
2: Maraming salamat din, Jared.
1: Samantala,
3: kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Known to tourists as hanging rice, Puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yes. Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ako po si Jared Moreno at nakasama nga po natin kanina ang batang broadcaster na si Franz Ambas at syempre no, si Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Pero sa pagkakataong to, gusto ko lang po bigyan kayo ng update sa gaganaping NHEPC. Muli po ito yung kumbaga counterpart ng NSPC no, sa college level. No? Matapos nga pong i-anunsyo ng National Higher Education Press Conference ang individual categories noong nakaraang linggo na kinover din po natin. No? Inilabas na po nila ang group contest categories naman po na makikita po natin sa ating screen. Ayan po, no? Ito nga po ay nahahati no, sa apat na publication brackets na binubuo po ito ng 28 categories. Kabilang po dito ang newsletter na may mga section para sa news, opinion editorial, dev communication, features, literary, sports, page design at iba pa. Mayroon din pong tabloid at magazine, no? Na may kaparehong category na nilalaman. Gayun din po ang literary folio. Ayan. Kumbaga ito yung mga brackets sa group categories na may 28 categories or sections no, na nakapaloob dito. Pero may paalala po ang NHEPC. Sabi po nila, pinagsama na po sa iisang competition pool ang English and Filipino publication. Ano man po ang medium na ginamit. Kumbaga, ang ibig sabihin po nito, iisa na lang po yung judgment, kumbaga, pag-judge po sa any medium po English or Filipino.

0: Pino entries e nasa isang competition na lang po. Muli po, ang NHAPC ay kauna-unahang college level school press conference sa ating bansa, no? Matapos nga pong baguhin ang setup, no? O i-adapt yung Luzon-wide higher education press conference na dati exclusive lang po sa mga taga-Luzon, pero this time sa bagong setup ay included na po ang mga campus journalists, college campus journalists all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, ito ay gaganapin sa Vegan City Ilocos Sur sa March 10 hanggang 12, 2027. Ayan, good news, no? Para sa mga batang broadcaster na mitiin talagang makalating sa national level, no? Hindi nila na-reach nung sila ay nasa elementary at high school. Pero this time, may pagkakataon silang uli, bumawi uli at ito pa rin ang kanilang NSPC dream. Ayan naman, nakakatuwa, no? At syempre, no, sa pagkakataong to, gusto ko na rin magtuluyang magpaalam. Pero gusto ko rin pasalamatan muli yung ating mga nakapanayam kanina, si Franz Ambas and si Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Ngayon din po, sa ating mga kasamahan sa technical science, sina Marisol Malimban and of course, Sir Julius Ungab. At sa ating executive producer, si Ms. Charmaine Cristobal. At bago ko po makalibutan, syempre yung mga kaibigan po natin sa Marulas Translate. Muli po ako si Jared Moreno. Kita kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina at makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Radyo Magazine, 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga takapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo po nga napapakinggan at nasusubaybayan ang ating mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod sa FB page, ay maaari ninyo rin kaming panoorin sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, meron din tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App. Yan po ang ating platform for our audio live streaming. Paano ba ito ma-access? Syempre, ay i-download at i-install nyo po ang mobile application na ito sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang ating mobile application dahil kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po kayo through Wi-Fi or data, ay pwedeng-pwede nyo pong masubaybay yan pa rin, no, through audio live streaming ang ating mga programa. Particular itong episode na ito ng Warm Heart. Paano ba ang gagawin? Syempre, pagkapasok nyo muna, no, sa Evox PBS Receiver, pakihanap nyo lang po, nasa likod na ni ka-Warm Heart Drizzle, ang ating logo ng Radyo Pilipinas World Service. Click nyo lamang po, pindutin nyo lamang po, at agad-agad po kayo mapupunta sa live episode ngayon ng Warm Heart.
0: Sa pagpalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang kapitbahay nating istasyon, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays via audio po yan every Saturday and Sunday mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, ano nga ba ang ating topic ngayong umaga na to?
1: Eh kasi sa panahon na ito, no, in relation to our topic today, sa panahon ito, mas bukas na yung mga discussions regarding sa kalusugang pangkaisipan o mental health, no. Kumbaga marami na yung naging masasabing naging woke, no, patungkol sa kalagayan ng kanilang lusog isip, kasi dati ay talagang siguro mas napapayagpag talaga yung stigma, yung takot talaga na mag-seek ng professional help sa ating mental health community, no. Lalong-lalo na siguro doon sa mga kabataan na matatawag na Gen Z. Ako, hindi ko alam kung ako ba yung millennial ba talaga, Gen Z, kasi iba-iba yung lumilito pag ginugoogle mo yung 1996, nilalagay minsan sa millennials, minsan sa Gen Z. Kaya kahit ako nalilito, ano ba talaga generation ako? Pero yun nga, no, madalas kasi natin naririnig, no, pagka pinag-uusapan ng mga Gen Z or even the younger generations, yung mental health, makakarinig ka ng words like triggered, trauma, boundaries, at healing. Diba? At sa pang-araw-araw na usapan yan, lalong-lalo na sa social media. Pero kasabay ng mga ganyang diskusyon ay may tanong pa rin, no, na kumbaga lumilitaw sa isipan ng karamihan sa atin. Masyado na bang meron kasing kung ating matatandaan, may isang politician, hindi ko napapangalanan, no, na sinabi na weak yung mga kabataan ngayon, no, at umaasa sa usaping mental health, no, kesyo sa mga nakarang henerasyon walang ganyan-ganyan. Pero ang tanong talaga ay mababalidate ba yung sinabi nitong politician na ito na sensitive na yung kabataan ngayon, o mas matapang lang, no, ang mga kabataan na maging totoo sa kanilang nararamdaman.
0: Kaya ngayon ka Warm Heart Steph, ang tatalakayin natin sa paksang ito is Gen Z emotions, too much or just honest. Susuriin natin kung paano nagbago ang paraan ng pagpapahayag ng emosyon ng mga kabataan, ang papel ng therapy language sa kanilang araw-araw na pamumuhay, at manipis na linya sa pagitan ng pagtatakda ng boundaries at yung tinatawag na walang pakikisama.
1: Kasama rin natin pag-uusapan itong epekto ng tinatawag na cancel culture at social media sa emotional responses ng ating Gen Z at maging yung mga younger pa na generations, at kung paano natin mas mapapalalim ang pag-unawa ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba ng mga henerasyon.
0: Ating makakapanayam sa araw na ito si Miss Jesusa Bianca A. Fernandez mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of Student Affairs sa University of the Philippines, Manila. Miss Bianca, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Drizzle and Steph. So thank you for having me this morning.
0: Yes, well, good morning. Ma'am Bianca, start na po tayo sa interview. Una ko pong katanungan, bilang guidance counselor, ano po yung naging obserbasyon ninyo sa mga Gen Z or younger generations kumpara sa mga generations like millennials, boomers, na talagang maging bukas sila sa kanilang pagpapahayag ng emosyon?
2: Siguro, talakayin ko lang din muna yung nabanggit ni Steph kanina, no, na talagang kapag nag-search ka sa Google, no, or other platforms, minsan medyo nakakalito kung ano ba talaga yung edad, no, ng mga Gen Z. But karamihan ng lumalabas, no, nasa edad sila na 14 to 29 sa ngayon. So kung mapapansin natin, saklaw nila yung school age, no, adolescence until, no, working class already, or yung tinatawag natin na young adults, no. Yung nakikita kasi natin ngayon with Gen Z na tinatawag, and even the younger generations, no, isa siyang pagpapatunay, no, na ito ay kabilang na sa mga digital natives kumpara kasi sa mga millennials. So I for one is a millennial, so inabot ko pa yung pag-transition, no, dun sa analog to the digital lifestyle. So kumpara noon, sabi nga kanina, mas malaki yung stigma nung panahon natin, no, ng mga nakakatandang henerasyon tungkol sa usaping mental health, sa feelings, no, sa thoughts, emotions, lahat ito para siyang tabu noon. Pero ngayon, dahil sa dami ng information, sa dami ng availability ng pag-uusap tungkol dito, mas nagkakaroon ng idea ang mga kabataan. At the same time, mas may laya din sila magpahayag ng kanilang saloobin, no. So, nagkakaroon ng yung digital capacity natin ngayon, mas malawak yung reach. So kapag nag-express sila, hindi na lang towards dun sa face-to-face, no, kung sino yung kasama nila. Umaabot pa ito kahit sa eskwelahan, sa employers nila, no. So yung sinasabi natin na are they too sensitive, siguro mas nagkakaroon lang ng platform ngayon for them to express. Yun yung masasabi ko doon. Kasi yung pinagdadaanan nila, iba-iba pa rin. At doon sa mga diskurso na nagkaroon ako with Gen Z, ito rin, pag inaalala ko, ito rin yung mga pinagdadaanan namin noon, doon sa edad namin na yun. Pero ngayon, mas meron silang laya, no, na ipahayag ito kumpara noon. Yan.
1: Ito naman po, Miss Bianca, ano po kaya yung masasabing dahilan kung bakit dumarami po itong paggamit ng therapy language, katulad na lamang po dito yung trauma, saka yung pagiging triggered o kaya yung gaslighting sa pang-araw-araw po na discussions ng ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nasa Gen Z, yung mga nasa Gen Z po?
2: Like what I have mentioned, no, so digital natives kasi sila. So ngayon lahat nasa social media, no. So when let's say for example a content creator utilize these words, no, nagiging linggo na siya ng mga nanonood. While it is nice to see na it is being easily expressed, at the same time nagkakaroon din ng diskusyon tungkol dito. So, nagkakaroon ng pag-unawa dito sa mga terms na to. Nagkakaroon din siya ng panganib, kapag ginagamit siya na hindi akma dun sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya. Kasi minsan nagkakaroon din ng pagkakataon na nagkaka-miscommunication, no? Let's say for example, we utilize, nabanggit niyo, no, yung word na trauma. Kung titignan natin siya, no, sa psychological assessment perspective, napakabigat po ng salitang trauma. No, pero ngayon ginagamit na rin siya, no, to describe experiences, to put, it seems like, no, nagiging adjective na siya sa mga experiences. Na minsan, while it is easier for us to grasp, no, where are they coming from, nagkakaroon din ng miscommunication. So doon siguro papasok yung efforts ng mental health professionals, no, to continuously give awareness para sa mga kabataan at even, no, sa different generations, how do we understand this lingo na being utilized by the youth of today?
1: May follow-up question lang po ako dyan, Miss Bianca. Ito po kaya nga paggamit ng mga mental health-related terms ay dahil po minsan ay nagsiself-diagnose po ang mga kabataan na using digital platforms?
2: Yun din, no? There's, gaya nga na sabi ko, dahil sa sobrang daming information na available, when we check what we're experiencing, mag-type lang tayo, no? Meron pa tayong AI ngayon. So, magbibigay na yan ng mga idea sa atin. So, totoo, no, na may posibilidad na dahil kaka-search lang nila sa Google, no, or kaka-search lang nila sa different AI platforms, no, meron na sila nabubuo na parang idea kung ano ba yung pinagdadaanan nila. Gaya nga na sabi ko, yung information, okay lang naman yun, no? Maganda na may alam tayo. Pero yung paggamit natin, kung tama ba talaga ito, yung critical thinking, kumbaga, na tinatawag, kung tama ba talaga yung nakukuha nating information, doon tayo mas dapat siguro nakatutok. And doon papasok yung, kung meron tayong mga nararamdaman, nakikita na natin na may mga symptoms, no, na tinatawag in terms of our mental health. Instead of just searching, no, sa Google, why not we try to help seek help from mental health professionals, no, especially if you are still in school, no, lahat naman madalas, no, lahat naman ng paaralan ay meron tayong mga guidance counselors na pwede nating makausap, mapagtanungan. Pero yan nga din ang nilalaban ngayon, no, na sana lahat ng paaralan ay mabigyan ng angkop na mental health professional to address these concerns. And kung young adult ka naman, no, gamitin natin yung mga platform, yung searching platform, not just to understand what we're feeling, but to also find the appropriate help for us, no, saan tayo pupunta na mga professional para mas lalong maintindihan pa.
0: Miss Bianca, kakawin lang ako ng ibang topic. Tungkol naman to sa boundaries. So, di ba mga Gen Zs po, mahilig silang mag-express. Like you said kanina, mahilig silang mag-express. May mga platform sila like social media na nag-e-express sila ng kanilang mga saloobin. So, kailan po ito nagiging healthy bilang pag-self-protect nila? At kailan naman ito masasabi na unhealthy na nagkukos na siya ng paglayo o walang pakikisama?
2: Okay. So, Drizzle, no, ang boundaries kasi napaka-personal yan. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ikaw, masyado na mataas yung boundaries mo. Ay, ikaw, sobrang baba na boundaries mo. Pero, kailangan din natin maintindihan whether your role is being a student or kaya naman an employee or you are part of a family. Meron tayong mga expectations, no, by the norm na dapat nagagawa at nagagampanan natin. So, ang boundaries, no, healthy siya if we are still following kung ano yung expected sa atin. Let's say, for example, as a young adult, you are working. So, meron ka mga tasks na dapat nagagawa mo bilang trabahador or bilang empleyado. So, importante na lahat yun ay nagagampanan natin. Beyond that, no, beyond those tasks, beyond those expectations from you. Nasa sa atin na what are we comfortable to, let's say, allow. Mm-hmm. So let's say, for example, may mga other tasks pa na parang hindi po ako masyadong ready, no, to undertake this. Nandun papasok yung healthy boundaries siya. If we communicate, no, na ito lang po, hanggang dito lang po yung kaya ko o alam ko, ano po kaya yung pwede natin magawa tungkol dito. Nagkakaroon ng unhealthy boundaries if we, kasi ilagay na rin natin, no, na nasa social media na tayo. So, if we place it in the social media, tas nag-rant lang tayo about it, no? And then, we just, let's say, for example, nag-ghost tayo, no? Yung sinasabi nila, this is for my boundaries. Pero wala kang naging paliwanag. Hindi ka na, let's say, for example, hindi ka na nakipag-cooperate sa groupmates mo. No? Pero may kailangan kayong tapusin. Boundaries ito, no? We also have to maintain your respect, di ba? Na kailangan ipaalam natin ano yung mga boundaries natin para maintindihan din ng other party. Okay, hanggang dito lang pala siya. So, alam din nila kung paano i-address or paano makipag-relate sa inyo.
0: Bali, Ma'am Bianca, tanong ko lang, paano po natin mai-establish yun sa mga young generations na okay, mag-set tayo ng boundaries, pwede mo siyang sabihin in a way na hindi feeling nila na nadi-disregard yung pakiramdam nila, yung feeling nila kailangan ko to, kailangan ko i-isolate muna yung sarili ko, i-ghost ko muna, i-ayusin ko muna yung mga thought process ko. Paano po kaya natin matutulungan as an older person naman po para hindi sila mahirapan na mag-open up?
2: Yeah. For one, no, syempre again, communication, no? We have to also constantly, no, explain to them na if there are necessary things that you need to do for yourself, let me be aware of it, no, as the older person, no. Pero syempre meron ding perspective yung yung mga nakakatanda na parang, teka, ako ang susuyo, ganyan, ako pa ang hahabol, parang ganyan, no. So yung mga gantong konsepto, nandun papasok yung, syempre, ano ba yung gusto nating ma-achieve? Ano ba yung goal? Di ba yung maintindihan sila? Di ba yung matulungan pa rin sila maging productive? So, doon po tayo mag-focus sa goal na para mas maging maayos yung relationship between different generations. No? Communication is one. Syempre, when importante ang orientation, no? Orientation, let's say, for example, this is a school nga po, no? Sa school, kailangan constant yung reminder natin sa kanila. Let's say, for example, this is an employee, constant din po, no? Yung reminders sa kanila. Kasi, importante po na kapag may mga gantong instances na sinasabi nila na bigla sila nagsiset ng boundaries, or wala naman ito from the get-go, tas biglang ito po yung nagiging reason nila later on. Importante na maintindihan natin where does that come from. And then from there, we do the action in relation to that. And yung on the other end naman, no, paano natin mapapaintindi? We also have to be firm, no, na ano ba yung policies natin. No, ano ba yung policies natin sa eskwelahan? Ano ba yung policies natin sa trabaho? No. So, again, doon natin pinapakita na yes, we understand. No. Yes, we are listening to you, but we also have to do what is necessary, no, na expected of you also as a student. Or kaya naman po ay as an employee.
1: Mm. Ito naman po, Miss Bianca, no, mabalik lang po tayo dun sa paggamit ng therapy language. Mm-hmm. Paano po kaya natin na matutulungan yung ating mga kabataan, yung mga nasa Gen Z and even younger generations na maunawaan yung kaibahan po ng normal emotions doon sa mga serious mental health concerns, since baka nagkakaroon ng confusion lalong-lalo po kapag may instances na nagsa-self-diagnose?
2: Yeah. So very important yan, no? That's why doon sa mga mental health professional na merong wider reach or merong platform, we really ask for them, no, or request them na let's be mindful of what we share also. Kailangan palaging meron tayong mga disclaimers, no? Kailangan meron tayong mga further information, no, where to go, what to do, no, kasi ito yung mga importanteng nagagrasp nila in social media. But let's say, for example, this is between two individuals, no, na nag-uusap lamang, to identify normal emotions. Actually, lahat naman po na nafe-feel natin. These are all, sinasabi nga nila, valid, no? Mm-hmm. So, lahat naman ito. Pero kailan nga ba siya nagiging in relation to serious mental health condition? Unang-una na po, no, kapag yung mga pinagdadaanan natin is disrupting our daily living. Meaning, hindi tayo na nagpa-function as we go. Let's say, for example, sa bahay, kailangan, di ba po, tayo nakakapag-alaga pa rin ng sarili natin. Kailangan kumakain tayo, natutulog tayo ng ayon sa oras, no? Pag itong mga little things na to na sinasabi, eh hindi na rin nagagampanan. Dahil let's say, for example, masyadong malungkot, masyadong madaming iniisip, masyadong kinakabahan, hindi na siya nakakaligo, hindi na siya nakakain. No? So kung meron ng nagiging disrupt dun sa normal and usual routine ng isang tao, then that is a point wherein maybe there is something na kailangan i-assess or tignan regarding mental health. No? So, yung mga negative emotions na sinasabi nila na sadness, fear, worries, no? Feeling ng pain, no? Hurt, emotional hurt. Lahat po ito ay normal na nararanasan, pinagdadaanan. Yun nga lang po, yun. Pag nagkaroon na ng disruption sa kanilang daily routines, yung mga usual na ginagawa nila, then that's probably a time also to seek help. Actually, even before that, no, yun nga po. Kaya po kami as guidance counselors, we try our best to also reach students in terms of psychoeducation. So, prevention, nasa prevention level. No? Pero at the same time, kapag medyo stressful na, tapos parang, ay, parang hindi na ako masyado nakakapag-review. Or parang yung focus ko na iiba na. Hindi pa man-disrupted fully yung kanilang life, daily living, pwede na silang mag-seek ng help, no, sa mga counselors nila. Yes.
0: Miss Bianca, paano naman po ninyo hinihikayat yung mga kabataan para balansehin nila yung emotional na pagiging expressive nila, pagiging nasasabi nila lahat sa social media at yung pagiging resilient naman nila?
2: Actually, in terms of resiliency, isa sa mga factors in relation to resiliency, dapat you are emotionally aware. Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin na resilient ka, wala ka na nararamdaman or hindi ka na nasasaktan, hindi ka na nahihirapan. No? Pero you are able to move beyond those difficulties or challenges. So in relation to being expressive, this can be a way. No, this can be a way for them to even be resilient. No? Pero paano natin sila siguro ma-remind? Beyond those emotional expressions, I always do this, not to my students. I always ask them, after these expressions, after saying that you're sad, after saying that you're having a difficult time, what do you do next? So let's call for them for action. So how do you help yourself? No? Doon po mapasok yung, okay, nakapag-express tayo. So, anong kailangan natin gawin para matulungan yung sarili natin? So, I guess that's all, that is something na we can do, no, to remind them. Kasi doon papasok yung resiliency, eh. Yung pag alam na natin yung pinagdadaanan natin, this is challenging, this is difficult, but I am choosing to do something about it.
1: Mm-hmm. No. And speaking of resiliency po, Miss Bianca, paano po kaya matutulungan yung ating mga kabataan na mag-handle po ng criticism or disagreement ng hindi po agad naapektuhan yung kabuuan, no? O kaya yung matatawag po na emotional well-being?
2: Well, for one, no, different talaga yung pagtanggap natin in terms of criticisms and ano. So, let's say, for example, there are students or individuals na madali nilang natatanggap yung mga criticisms because they are self-aware, they are confident, no, sa sarili nila. So, I guess, isa rin yan sa pwede natin mabuild sa mga kabataan ngayon, yung kanilang confidence, kasi medyo mataas ang validation nila, eh, no? Yung pag-seek ng validation. Dahil nga sa social media, the likes, the followers, no, the comments, no? So, nasa, yun yung kinalakyan nila, eh. Yun yung dun sila namulat. So, siguro we have to rebuild in terms of confidence and self-awareness. And then at the same time, a constant reminder siguro na when there are criticisms, let's look at it in an objective manner first. Ano ba yung sinasabi ng criticism na yon? Then next, totoo ba siya? Ginagawa ko ba talaga siya? Next, anong pwede nating gawin, no, to address that criticism? Pero syempre yun nga po, no, this is an exercise also na we constantly have to let them experience or practice. So, siguro as adults sa bahay, pwede po itong maging conversation, point of conversation between parents and children. No? And if we are also in school, I guess I understand kapag empleyado na medyo different na po yung take dito kasi meron ng kaakibat ng mga performance evaluation and all that. But again, yon, we try to build their confidence through different information, no, through different exercises, also activities. We try to also let them understand that we take criticisms as objective as possible, no. Sa tapos nandun din po yung sa on the other end, the one giving criticisms, no. If this is really an intention to help the other person improve, then yung manner po natin of giving it is important as well.
0: Ma'am Bianca, eto curious lang ako. Ano yung mga misconceptions usually ng mga older generations like millennial, boomers, or older generations sa mga Gen Z at saka sa mga younger generations pagdating sa mental health?
2: Okay. Kagaya ng nabanggit nyo kanina, no? So weak, yung sasabi nila na weak. Very impatient, no? They are somehow quoted as privileged because yun nga, they can express na parang about mental health. Parang ngayon, meron na, di ba, ang sinasabi lang, meron na mga wellness leave. So, nag-react yung mga older generation, comment lang, kailangan pumasok. Ganyan. So, yun yung mga bagay na nagiging misconception sa ngayon in terms of the younger generation.
1: At kanina napag-usapan natin na Miss Bianca yung pag-handle ng criticism and disagreement, medyo iaano lang natin to a wider scale, no, kasi may tinatawag na tulad ng nabanggit kanina sa ating introduction, ipag-uusapan natin itong tinatawag na cancel culture. So bale po, Miss Bianca, ano po ang epekto nitong ganitong klase ng kultura sa mental health at emotional responses ng ating mga kabataan?
2: Well, in terms of cancel culture, it really affects, no, yung self-esteem ng individual. Because again, nabubuhay, most of them, no, nabubuhay sa social media. So, ang cancel culture kasi talagang, if one starts it, talagang dire-diretso yan until wala ka na talaga opportunity to like redeem yourself, no, in a duration of time, no. So it really does put a person, sinasabi nga nila, into a dark place sometimes. It really hits, no, yung mga yung tiwala or yung tingin nila sa sarili nila. And then, that could spiral down to other mental health conditions.
0: Hmm. Ano naman po yung nagiging panganib pag over emotions or over sa pag pag-share yung mga kabataan natin ngayon, like yung mga Gen Z's po, sa kanilang decision making?
2: Ayun. Siguro yung doon sa oversharing, no, or parang yung impulses, no, yung onting ano lang, nakapost agad, or kaya naman difficulties, naka-express agad. So, what is dangerous in that is sometimes meron tayong mga bagay na ine-express na after a while, when things are calmer, hindi pala yun yung gusto nating gawin or sabihin. So, yung vulnerability natin, it puts us out in a bigger scale. No? So, ngayon, kapag meron tayong mga gusto, ay, hindi pala dapat ito yung nasabi ko. Parang napakahirap na ngayon bawiin, no? Napakahirap na hindi pala dapat ito yung nagawa ko. Hindi pala ako dapat nambash agad or sumagot agad, no? So, I am more of the impulse, no, na nagiging dangerous siya if we share right away yung mga pakiramdam natin or thoughts natin without having that pause to understand really kung ano yung current na pinagdadaanan natin. But there's also that aspect, no, na sinasabi nila na cathartic release, no, yung pagka nasigaw na or kaya naman eh naisulat na, naitype na, naipost na, biglang umu-okay, no, that is something na nangyayari po talaga sa mga individual. Yun nga lang, syempre, mayroong consequences yung mga actions natin. And in oversharing, people can feed off of that, right? So, people can judge you. People can say a lot of things, no? Actually, rampant ito, no, na when someone posts, doon makikita nyo sa comment section, no? Napakadaming opinions. And while sometimes you can get answers from those opinions, sometimes it also clouds your thoughts even more. So yun yung siguro nagiging danger lang din when we do oversharing, especially in the context of social media.
0: Miss Bianca, siguro panghuling katanungan ko lamang po ito. Ano po yung easiest way para matukoy namin kaming mga older people or tayo po na valid yung nararamdaman ng isang bata or ng mga younger generations o sobra lamang silang emotional sa isang mga nangyayari sa events nila?
2: So, when we say kasi na valid ba or is valid yung nararamdaman ng isang tao, actually, no, in my perspective as a counselor, everything naman is valid. So, let's say, for example, when a person says to you na natuwa ako, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, hindi ka natuwa. Diba? Kasi siya yung nakakaramdam nung kung ano man yung emosyon na yun. But, the identifier there is, hindi porket valid yung naramdaman. The behavior or the actions in relation to that feelings or emotions, hindi yung guarantee na valid lagi. And lagi natin tatandaan, no, na let's say when an adult, no, or an older generation see or narinig niya na nag-express sa kanya yung anak niya, let's say for example, no, ang dami sinabi, nag-rant na, no, nag-breakdown, ganyan. We can always choose to listen and look at saan ba nanggagaling itong taong ito. And then from there, try to also explain to them na I get you, I see you, but then the actions that you have has consequences.
1: Mm-hmm. Siguro, so, go ahead po.
2: So, dun kasi din natin matutulungan yung younger generation to be accountable for their feelings and emotions. When we remind them na even if you have these emotions, those actions in relation to that will always have consequences as well.
1: Siguro ito na lamang po, Miss Bianca. Ano po ang inyong mensahe sa mga tagapakinig natin na mula sa iba't ibang henerasyon, mga Gen Z at even the older generations, para mas magkaintindihan po ang lahat pagdating sa emosyon at sa kalusugang pangkaisipan? Go ahead po, Miss Bianca.
2: Siguro, I would like to remind everyone that it is important to have an open mind when we are relating with each other. And let's all choose not to handle the situation with proper communication. And siguro, ito yung madalas nakakalimutan, yung respeto para sa pinagdadaanan ng isa't isa. So lahat tayo may karapatan na magkaroon ng healthy na pag-iisip, no? Hindi lang yung older generation or younger generation, lahat tayo, no? So there is no generation superior over the other. There will always be a better environment, no, if each and every one of us understand each other. So I guess nandun lang ako sa reminder to everyone na when we interact with different people, let's always treat them with respect. No, and be mindful also of how we treat others.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Miss Bianca, for joining us dito sa ating programang Warm Heart. Kahit na, of course, we know that Sunday is a family day. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Thank you.
0: At ating nakasama si Ms. Jesusa Bianca A. Fernandez mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of the Student Affairs sa University of the Philippines, Manila, kaugnay sa paksang Gen Z Emotions, Too Much or Just Honest.
1: Susunod naman natin dadakuin ang segmentong Attitude of Gratitude. Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlong bisi sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude. Gratefulness.
14: Gratefulness.
13: Gratefulness.
14: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
13: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Appreciation.
14: Attitude.
13: Attitude
14: of gratitude.
13: Of gratitude.
0: At nagbabalik tayo dito sa programang Warm Heart at narito na ang segmentong Attitude of Gratitude. Bago natin ibahagi ang personal experiences natin for this week, Ka-warm heart staff, ano ang mga katanungan na nagpapakita ng isang grateful heart?
1: So, ayan na nga, ka-warm heart Drizzle, no? Ito yung mga questions na lagi naman natin sinasabi na nakapag-evoke, no, ng gratitude sa ating mga puso. Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I could be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? Yan yung pang-anim natin. Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, what can I celebrate today? Ayun. So siguro, sino mauna sa atin dalawa?
0: Ikaw na, warm
1: ka, warm. Ah, ako na ba?
0: Yes.
1: Siguro, ito naman in general naman ito eh. Matagal-tagal na rin, no? Nung huli tayong nakapag-discuss ng ganito na yung personal experiences. Siguro in general, no, yung maka-get by ka sa araw, mairaos mo ang isang araw, isang malaking blessing na yon. Kasi lalo na mahirap ang buhay ngayon, lalo na kung meron ka pang mga sinusuportahan na mahal mo sa buhay, isang malaking bagay na nakakain ka 3 beses sa isang araw, natapos mo yung 8 to 5 na trabaho mo, pagdating mo sa bahay, kakain ka, makakatulog ka, and then reset, nagre-reset yung katawan mo, and then balik ulit sa dating routine. Tapos, syempre, meron tayong mga days off na ating pinapahalagahan time para magkaroon ng bonding moments with family, makausap yung mga mahal mo sa buhay, makatsikahan, makakatch up mo yung iyong mga kaibigan. Yung mga ganong simpleng mga ganap ay maituturing na big wins and of course blessings na binibigay sa atin ni Lord. And of course, syempre, yung pagiging thankful siguro dun sa mga tao na nakakasama mo sa journey mo pang araw-araw, yung presence nila para ma-survive mo ang bawat araw. Malaking bagay na yun kasi minsan kailangan mo lang talaga ng kausap para mailabas mo lahat ng mga, hindi naman masasabing hinanakit, no? Pero mailabas mo yung saloobin mo, yung burdens na kinikimkim mo, no? Although, sabi nga nila, dapat iniiwan sa bahay, no? Yung stress sa bahay. Iniiwan mo sa trabaho, stress sa trabaho. Pero kasi, minsan di mo maiiwasang mag-overlap parehas yan, eh. Kaya, nandyan yung mga friends para mapalabas man ng opisina, dito sa opisina, mapa nasa eskwelahan man o nasa labas ng eskwela, nandyan sila kasi hindi ka naman nakakahon talaga dun sa ano mo, sa kumbaga dun sa mga nararamdaman mo eh. Hindi siya pwedeng ikahon na para dito lang yun, para dito lang yan. Dahil merong mga tao na handang makinig kahit hindi nila masyadong alam yung topic, sa totoo lang, no? Basta nandiyan lang may mga tenga na handang makinig para dun, kahit sa mga personal na bagay, kahit paulit-ulit niya, yung mga taong yun, willing pa rin sila makinig, magbigay ng advice. So nakakatuwa, no? Kasi ako person, nakatagpo ako ng mga taong gano'n na meron ako mga personal struggles din, no, sa bahay na nasasabi ko sa mga workmates ko or mga work friends, no, ko. Pero hindi sila yung sasabihin na, oh, ba't mo dinadala dito sa trabaho yung problema mo sa bahay? Hindi gano'n kasi nakikinig sila, nagbibigay ng possible solutions. At yun, nakakatulong yung mga solution na yun, pang-guide din, no, sa pagbalik ko naman sa bahay kapag ka-umuwi ako from work. So yun ang aking pinagpapasalamat sa ating segment kayo na Attitude of Gratitude. Ikaw naman, ka-warm heart Drizzle.
0: Siguro ako ang sasagutin yung number 7, yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Mm-hmm. Siguro ako, warm hearts, lagi ko nasasabi sa'yo, looking forward ako every Saturday kasi tita duties eh.
1: Oo nga. Yan.
0: So, share ko lang sa lahat, sobrang happy lang ako kasi etong darating na July 23, 1 month old na ang baby Kyrie namin.
1: Yun.
0: Tapos, sa next month naman, sa August, is it August na, di ba?
1: Yes.
0: August 3, 3 months na din ang aming baby Basti. So, yung dalawang pinakagwapo na newborn sa paningin ni Tita Drizel, sila yung looking forward ako every day, every moment. At mga ka-warm heart, i-share ko lang kasi proud tita nga.
1: Uh-oh.
0: Na gumagawa ko ng journal para sa mga pamangkin ko. Yung growing up nila hanggang siguro dumating sila sa 5 years old. Tapos ipapakita ko sa kanila kung gaano sila ka-cute ng mga bata pa sila at mga newborn pa sila.
1: Mm-mm. Ano talaga, iba rin ang feeling ng mga may baby no, sa paligid. Kasi nakakagaan naman talaga ng loob kapag kami nakikita ang mga baby. No? Lalo na pag ang cute-cute, no? Kahit pagod ka, makita
0: yes.
1: mo sila parang ay, ano na, gumagaan na yung, nawawala na lahat ng burdens. No? Kaya nakakatuwa. No? Although, syempre sa amin naman sa bahay, wala pa kaming ganun eh.
0: Soon sa,
1: ay, ganun. Wala pang ano eh.
0: Ay,
1: oversharing. Pero yun nga, we're thankful no? Dun sa mga tao talaga na nandyan sa atin, mapa baby man, mapa adults man, no, na kasama natin sa school and sa work, no. Iba pa rin talaga na meron kang matatawag na support system.
0: Yes. Asya, dadagdag ko lang, pag may baby kasi parang nakaka-good vibes.
1: Kunyari,
0: parang hindi maganda yung gising mo or hindi maganda yung

0: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Warm heart.
3: Warm heart.
2: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
4: Alamin ang ilang mga self-help tips.
2: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
3: Warm heart.
5: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. At narito na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Narito na ang ating mga PSA o Public Service Announcements. Una na dyan mula sa MedCaisa dahil magkakaroon no ng libreng webinar for psychological first aid po yan. Essential skills for crisis response. Ayan, kailan ba yan? Yan ay sa darating na July 31, 2026, 7 PM via Zoom po yan. Ang speaker ay isa pong registered psychologist at registered psychometrician, si Ma'am Danielle B. Madero. Ayan, so meron mga, para dun sa mga gusto ng certificates, no? Kasi syempre pandagdag din yan sa kanilang credentials para sa kanilang career, meron itong available na e-certificate na merong processing fee po na 199 pesos. Kaya naman, sabi nga nila dito, sa event na ito, one training could help you change someone's life. Kasi hindi natin alam kung ang katabi lang natin ay merong episode ng mental breakdown o kung ano man yan, no, anxiety attack, PTSD, no, ay at least makatulong tayo kahit ano lang, no, kahit panandalian lang, kasi it's better pa rin na sumangguni dun sa mga talagang mental health professionals. Kaya mag-register na, no, kasi sa 31 na yan, July 31, at mag-register na kayo para makasecure ng slot. Samantala, mula naman, no, dito sa ano ba yan? Ayan, marami tayong mga ano kasi events ngayon, eh. Ayun. So, sa pangalawang event naman natin, meron tayong dito Mental Health First Response o MHFR Basic and Advanced Face-to-Face Certification Training na gaganapin sa St. Paul University sa Quezon City. Kailan ba to? No, actually, sa Oktubre pa to. Pero, syempre, alam naman natin, baka magkaubusan ng slots, no? Kaya ngayon pa lang ay talagang ina-announce natin yan. Sabi nga no, nila ay become part of a growing community of responders committed to supporting individuals experiencing mental health concerns and crisis. Welcome dito yung mga healthcare professionals, educators, HR practitioners, counselors, first responder, students, at community leaders. Kung saan na dito, ma-equip po kayo ng practical, evidence-informed skills na kumbaga ay efficiently na mare-recognize, mare-responde, masusuportahan, at maire-refer po yung mga individual na talaga pong nangangailangan ng mental health support. So, ang ano dito, no, ang resource person para sa event na ito ay si Dr. Art Tolentino. Ayan, siya po ay isang registered psychologist din. Program developer nitong ang Mental Health First Response. So, kailan ba itong mga training schedule na ito? Sa October 3, 2026, araw ng Sabado, para sa MHFR Level 1 Basic Certification. Sa October 4, 2026, ay araw naman yan ng Linggo, para naman sa MHFR Level 2 Advanced Certification. Meron din po dyan, no? Yun nga, no? Level 1 and Level 2. Ang training po ay tatagal mula 8:30 AM hanggang 5 PM. Ang registration and

0: check-in ay 7:45 a.m. So, ano ba ang matututunan dito, no? Mental health crisis response, suicide prevention, and safety planning, MHFR core skills, o yung tinatawag po na estimate, risk assessment and referral, at practical skills through interactive activities. Para po sa mga gustong magtanong patungkol sa event na ito, ay paki-contact na lamang po, no, si Sir Anton Jeremy Evangelio, ang MHFR Clinical Program Coordinator and Trainer, sa pamagitan po ng kanyang email address na jeremy@mhfirstresponse.org. Samantala, mula naman dito sa Gestalt Wellness Institute, dahil magkakaroon naman sila ng 3-day seminar workshop on advanced counseling and psychotherapy skills. Yan po ay sa darating na August 6 to 8, 2026 sa Cebu Institute of Technology University o CITU Cebu City. Kung kayo po ay isang psychologist, psychometrician, guidance counselor, mental health practitioner or isang helping professional, itong workshop na ito ay para sa inyo. Ayan, para pwede kayo makagain ng technical and practical tools na inyong maya apply sa inyong professional practice. Kasi hindi naman po nagtatapos, no, sa pag-aaral, no, sa universities. Mas lalong hindi nagtatapos kapag nakapasa sa board exam yung learnings, no, ng ating mental health professionals. So, ayan, sabi nga natin, no, total professionals na rin ang tinutukoy natin dito. Meron po dyan CPD points para sa mga registered psychologists, registered psychometricians, at mga registered guidance counselors, no. Pinoproseso na po 'yan, no, para syempre ay makadagdag po sa inyong credentials. So ito ay mga rates, no, para sa ating mga kababayan na nais mag-participate dito sa seminar workshop on advanced counseling and psychotherapy skills. 5,499 pesos early bird rate until July 2026. Ayan, so bukas na pala, no. Ayan, doon sa mga gustong magbayad for early bird rate, meron din tayo, no, na regular rate after July 20, 6,499 pesos, at 1,499 pesos per session, pero walang CPD points. So nasa sa inyo na 'yan, no, kung gusto niyo magkaroon ng CPD points. Pero I guess, no, syempre sa mga professionals natin, nag-iipon talaga sila ng ganyan na mga points para din makaangat-angat, no, sa kanilang credentials. Samantala, para sa pang-apat natin na PSA ay galing po, no, sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific o ECPA APECA Philippines. Ayan, dahil meron po silang tinatawag na Finding the Middle Ground, a Guide to Crisis Stabilization event, kasama po ang isang registered guidance counselor, si Ms. Rosemary A. Tayoto. Ayan, yan po ay gaganapin sa darating na Agosto 1, 2026, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Philippine Standard Time po yan, via Zoom. Para po sa mga ECPA members, 500 pesos lang po ang inyong babayaran. Para dun sa mga non-members naman, pero gustong matuto, 700 pesos. So, 200 pesos lang naman pala, no, yung difference. So, meron dyan, no, certificate of attendance at access to module materials. Mahalaga yan, no, kasi minsan kapag nagtitake down notes tayo, hindi naman lahat nakukuha. So, mahalaga na meron ding kopya nung mismong mga module materials para pwedeng balikan. So, yun yung pang-apat natin na PSA. At yung panghuli natin na PSA ay tinatawag na Thriving in a Changing World, the Role of Positive Psychology, na gaganapin din sa August 1, 2026, araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon via Zoom, at libreng-libre po ito. So, maraming mga speakers po dyan, no, at 7 breakout workshops. So, ano yan, no, talagang merong mga masasabi na activities para masubok yung mga natutunan, no, kasi hindi naman pwedeng nakinig ka lang, no? Syempre, dapat makita rin kung maia-apply ba, no, yung mga natutunan sa mismong webinar na ito. So, ang focus nito, no, ang kino-cover na topics nito ay positive parenting, education, mindfulness, stress management, psychological first aid, at inclusive, pagkakaroon ng inclusive communities. So, meron dyan mga registered psychologists at mental health professionals. Marami po sila dyan. Kaya marami din kayong, for sure, marami kayong matututunan dito sa tinatawag na Thriving in a Changing World, The Role of Positive Psychology. So, meron na pong lumabas na registration link. I-click nyo lamang po yun. At slots ay, syempre, no, like the usual, limited lang po yung slots. Kaya, mag-register na po para sure na po na kayo'y makakasama sa webinar na yan. So, yun ang ating mga PSAs for today, Kawarm Heart Drizzle.
1: So, Kawarm Heart staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama ngayon sa ating edisyon ng Warm Heart.
0: Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga naging kaagapay natin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Muntad. Salamat din sa ating resource person, no, para sa edisyon ito ng Warm Heart na si Ms. Jesusa Bianca A. Hernat. A. Fernandez, mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of Student Affairs sa UP Manila.
1: At dito po nagtatapos ang isang palatuntunan na araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong
0: at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
9: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook live stream ng @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
10: Hello Sir Lowell, at nakatutok man po kayo sa Radio Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook livestream, pagbati ng magandang hapon po sa ating mga kaaklat tambayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab, makikitambay ngayong hapon sa Read Pinoy.
9: Ayan, maraming salamat Gab sa muling pagsama sa amin dito sa Read Pinoy. Ano? Hitik po sa mga ganap ang ating creative at publishing industry ngayong buwan. Actually, kahapon ay nakiisa ang NBDB sa pagdiriwang ng National Children's Book Day sa Museyong Pambata. Sa temang pahinahinahon, binigyan diin ng manunulat na si Irina Sarmiento na naway magsilbing bukal ng kapayapaan para sa mga bata ang pahina ng aklat. Kaliwat ka ng events ang ating pinuntahan at marami pa rin exciting opportunities ang naghihintay sa ating publishing and creative stakeholders. Ang mga maiinit at kaabang-abang na announcements, maya-maya lamang po sa Aklat Alert. Samantala sa ating Creator Spotlight ay makakasama natin live dito sa studio ang naging NBA or National Book Awards Best Graphic Novel or Comics in Filipino winner. Yan po ay si Ran Manansala. Pero bago yan, narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
8: Aklat Alert!
9: Aplikasyon para sa co-exhibitors and Philippine titles para sa Frankfurt Book Fair 2026 extended hanggang July 25. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng NBDB ng mga aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Maaari pa rin magsumite ng aplikasyon para mapasama ang inyong mga akda sa rights catalog and display sa Philippine National Stand. Sa paglahok ng bansa sa Frankfurt Book Fair, binubuksan nito ang oportunidad upang makipag-ugnayan sa mga publishers, agents, book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mabibigyan din kayo ng chance na madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at maibahagi ang inyong mga akda para sa mga posibilidad na rights ng right selling at translations. Nasa Pilipinas man or nasa kung saang bahagi ka man ng mundo, maaari ka pa rin makipag-ugnayan sa FBM exhibitors. Maaari niyo pong bisitahin ang website ng Frankfurter Book Messe. Ang Frankfurt Book Messe po sa Germany ang pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books at itinuturing ding pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Last year noong 2025 naging matagumpay ang makasaysayan ng pagtungtong natin o ng Pilipinas bilang guest of honor dyan sa Frankfurt Book Fair. Para sa mga interested applicants, mag-submit ng inyong application hanggang July 25, 2026, 11:59 po yan ng gabi.
10: Ayan, so napakaraming benefits, no, Sir Lowell. At dahil extended yung deadline, ay wag na po natin palagpasin, no, ang pagpasa ng application. Samantala, kauna-una ang 6200 Book Fest sa Dumaguete City, matagumpay na idinaos nitong July 17 to 19 sa Future Shores Dumaguete Promenade Philinvest Mall. Sani Puwersa ang mahigit 20 publishers, booksellers, indie publishers, self-published authors, kasama ang NBDB Collective Stand sa tatlong araw na selebrasyon ng mga libro at akdang Pilipino. Dinayo ng mga Dumaguetenyo at mga taga-Karatig lalawigan sa Negros Island Region ang Book Festival na lumahok sa iba't ibang events gaya ng workshops, book presentations, and launches. Sa Day Zero, dinala ng organizers ng 6200 Book Fest ang mga visiting publisher, mga miyembro ng UNICOM, at ang NBDB sa paglilibot sa mga bookstore at library sa Dumaguete City sa isang educational tour na tinawag nilang Suroy. Ano, ang Suroy ay parang paggagala, no, sa language nila, no, pagliliwaliw. Sa loob ng 3 araw, ipinagdiwang ng mga Negrense ang mga libro at panitikan sa syudad na ginawaran ng pagkilala bilang UNESCO Creative City of Literature. Nakibahagi rin ng NBDB co-exhibitor sa collective stand kung saan ipinagmalaki ang mga aklat mula sa ABC Educational Development Center Children's Books Incorporated, Aklat Alamid, Central Book Supply Incorporated, Johnny and Hansel Publications, Kate D. Pirate Books, Santo Niño de Cebu Publishing House, at si Joanna Leia S. Williamore. Noong July 19, araw ng Linggo, pinangunahan naman ng National Book Development Board ang mga event na NBDB Primer, How to Register with NBDB, at NBDB Stage Hours, Publishers under NBDB. Umaagabay po ang National Book Development Board sa mga ganitong uri ng inisyatibang nagtataguyod sa pagpapaunlad ng book publishing industry sa bansa at pagsusulong ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador, at iba pang creative professionals. Narito po ang ilan sa mga creatives na ating nakapanayam sa 6200 Book Fest.
1: I'm happy over how it turned out because for me, this is really a celebration of books as well as a celebration of the designation of Dumaguete as a UNESCO Creative City of Literature. My inspiration for putting up the 6200 Book Fest is really the fact that I think reading right now is in a crisis. We do still love books, but everybody knows that not many kids right now enjoy reading. The literacy levels of Dumaguete City and the rest of the Philippines is also going down. So I think we really need to celebrate books like this so that it will be make people get interested again in books, in buying books, so that our literacy level will rise again and we will not be a forsaken country in the future. That's essentially my inspiration.
11: Naniniwala po kami na napakahalaga ng mga regional book fairs. So book fairs na katulad nito, dahil nakikilala namin ang mga readers, ang mga mambabasa mula sa city na to, right, mula sa Dumaguete. So nakita namin na dito sa Dumaguete ay maraming nagbabasa.
12: I am very glad na nandito kami sa Dumaguete, the 6200 Dumaguete Book Festival. Maraming salamat talaga sa NBDB for inviting the ABC Educational Development Center here in the very first 6200 Dumaguete Book Festival.
13: It feels really good to be part of this prestigious event, especially with NBDB. I really, like, when I was getting my ISBN number, they were very helpful and everyone was so nice. So I'm so glad to be sort of working with them. And then for it to be held in Dumaguete, I feel like it's just another stamp of approval with, especially after being called the literature city or the literature capital of the Philippines. So it really feels like, yeah, stamp of approval. So it feels good.
14: Happy ko na ma-share na ko akong craft of talent sa mga nianhi, sa mga visitors sa gikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas, and also to inspire the young creatives na mo-create of something na gamit lang ang passion o ang heart without using AI, like, use your brains.
15: I got to meet so many different kinds of people. I got to meet so many different kinds of writers. And so being exposed to so many different kinds of people gives me an experience that is both hectic, but also I know is very novel.
13: We're always excited in participating with this regional book fairs because, like regional foods, we believe that different regions and provinces have different nuances and flavors. And so we really love getting exposed to that local community and getting to know the readers. We would like to really extend our gratitude to the NBDB team and all its organizers for giving us the privilege to be part of this book fair. It's such an honor to be here seeing big established publishers come together with smaller independent publishers. So we hope to be part of next year's event as well. Thank you.
12: I think we are very honored and privileged to be actually one of the first to be exhibitors in this book fair because I think it should... meron kasi siyang nakakaset siya ng precedent na the indie publishers are welcome to be part of this first Dumaguete Book Fair, especially na isa siyang UNESCO part City of Literature. So ibig sabihin po nun, merong lugar ang mga indie publishers sa mga ganitong book fairs.
1: Dumaguete has always been a city of literature. We've had the longest running National Writers Workshop in the whole of Asia. We have the oldest creative writing program in the Philippines. We have the oldest still running Campus Folio in the country today. So we really celebrate a lot of pioneering efforts in terms of literature, but we have never had a book festival. So I actually thought about that. Why is that not a possibility? Maybe we need to really do this. And thank God, because of National Book Development Board, this particular dream of mine, which has been festering for so long, has finally come true. So I really would like to thank the NBDB for making this possible for my city and for making my dream come true.
10: Narinig po natin ang tinig ni Sir Ian Kasokot, Ma'am Rio Briginolim ng Vibal, Ma'am Sharon Ragas, no, ng ABC Educational Development Center, Ma'am Ana Del Prado, Moshi Dokyu, nung illustrator ng 6200 Book Fest, si Sir Renz Torres, Ma'am Princess Marasiga ng Johnny and Hansel, and si Ma'am Eliza ng Aklat Alamid. No, nabanggit nila, no, very important yung mga ganitong klaseng regional book fairs, no, especially in a city of literature kagaya ng Dumaguete.
16: Kaya naman, Gab, congratulations sa lahat ng organizing committee nitong first book fair in Negros Island region. Samantala, tinatawagan pa rin ng pansin ang ating mga publishers, kasama na dyan ang ating mga self-published authors dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng National Book Development Board ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program, o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasali ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Layo ng Translation Subsidy Program na higit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay pinatitibay o ang pagpapatibay sa pagsasalin bilang isang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP ay maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribution ng mga akda. Pinipili po ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging praktikal ng plan naman para sa produksyon at promosyon nito. Bukas po ang application para sa Local Translation Subsidy Program hanggang July 31, 2026. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang official social media accounts ng NBDB at NBDB Philippines.
10: At samantala, lumipad naman po ang NBDB sa Malaysia. Nagtipon-tipon ang mga publishing leaders ng iba't ibang bansa sa 2026 International Publishers Association o IPA Congress na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia upang talakayin ang kinabukasan ng publishing sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at ang pandaigdigang merkado o international market. Sa pagbubukas ng Kongreso, nagbigay ng mensahe si IPA President Guvansha Hobava na nagsabing, "We are not here to talk about our past, but to imagine our future." Isang paalala na ang kinabukasan ng paglalathala ay nakasalalay sa kakayahan ng industriya na yakapin ang inobasyon habang pinangangalagaan ang karapatan ng mga authors and creators. Sa loob ng ilang araw, tinalakay ng mga delegado ang ilan sa pinakamahalagang usapin sa pandaigdigang publishing industry. Kabilang na po dito ang etikal na paggamit ng artificial intelligence sa paglikha ng nilalaman, ang nagbabagong kalakaran sa educational publishing, ang pagpapalawak ng mga aklat tungo sa pelikula, telebisyon at video games sa pamamagitan ng cross-media adaptations, at gayon din ang patuloy na pagsusulo ng freedom to publish at ang pagpapalakas ng mga polisiya sa copyright at intellectual property protection. Binigyang diin ng mga eksperto na habang lumalawak ang paggamit ng artificial intelligence at digital technologies, higit ding tumitindi ang pangangailangang protektahan ang mga may akda, ilustrador, tagasalin at mga tagapaglimbag or publishers laban sa paglabag sa copyright at sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga likha. Nakiisa rin ang delegasyon ng Pilipinas sa business-to-business matching kung saan nakapagpulong sila sa international publishers at publishing organizations upang tuklasin ang mga oportunidad para sa rights trading, translation partnerships, licensing at co-edition agreements. Layunin itong mas mapalawak ang pandaigdigang distribusyon ng mga akdang Pilipino at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga Filipino authors at publishers sa international market. Pinangunahan ng delegasyon ng Pilipinas ni National Book Development Board Executive Director Charisse Aquino Togade kasama ang mga project managers na sina Charmaine Cappuccino, Denise Ferrer at Tina Pangan Kagalingan. Kabilang din sa delegasyon ang mga miyembro ng NBDB Governing Board at mga kinatawan ng iba't ibang pangunahing publishing houses at organisasyon sa bansa. Kabilang po dyan sina Mary Ann Ordinario ng ABC Educational Development Center Children's Books, Alexandra Ramos Padilla ng National Bookstore at Anvil Publishing, Attorney Dominador Buhain, Chairman ng Rex Education, Don Timothy Buhain, Chief Executive Officer at Chief Operating Officer ng Rex Education, Gwen Galvez ng Rex Education, Attorney Andrea Pasion Flores ng Book Development Association of the Philippines at Mil Flores Publishing, Jose Paulo Sibal, Cora Sapo, Dr. Maria Josefina Gurley Gonzalez Hakala ng Central Book Supply Incorporated, Irina Lalog ng Aviva Publishing, Jose Maria Sertuts Policarpio ng Philippine Educational Publishers Association o PEPA, at ni Attorney Rodelio Dasquil ng Senate Tax Study and Research Office ng Senate of the Philippines. Sa patuloy po na pag-unlad ng industriya ng aklat, ipinapakita ng NBDB at ng Pilipinas ang matatag na paninindigan na ang kinabukasan ng publishing ay hindi lamang po tungkol sa paglikha ng mga kwento, kundi pati na rin sa pangangalaga sa mga taong nasa likod ng mga ito at sa pagpapalawak ng kanilang boses sa buong mundo. Very eventful yung nangyari sa Malaysia. Ang dami ng delegates.
16: At saka hindi lang dyan natatapos, Gab, no? Dahil from Malaysia, nandyan ngayon sa SM Mega Mall ang ating mga kasamahan na sa NBDB. Dahil kalahok po ang NBDB bilang exhibitor sa National Exporters Fair 2026 ng Department of Trade and Industry. Bumisita po kayo sa booth ng NBDB sa National Exporters Fair 2026 simula ngayong araw, July 22 hanggang 26 sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Sa pangunguna ng Department of Trade and Industry, katuwang ang iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan gaya ng National Book Development Board, ay itatampok po sa naturang fair ang mga dekalidad na produkto, inovasyon or innovations at mga serbisyong Pilipino na kaya at handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Habang iniuugnay ang mga ito sa buyers, investors at trade partners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang exhibitor, ipapakita ng NBDB ang mga librong Pilipino at ipapamalas ang husay at pagkamalikhain ng Filipina publishing industry. Habang isinusulong pa rin ang mga aklat at likhang Pilipino bilang bahagi ng lumalawak na creative exports ng bansa. Kaya naman inaanyayahan po kayo na bisitahin ang National Exporters Fair at suportahan din ang mga produktong tunay na gawang Pilipino. Hello sa aming mga kasamahan dyan.
10: Yeah. Shoutout po sa nandyan, sino Miss Virgie, sino Mitch, sino Wari, sino pa.
16: Si Wari, si Kim, yeah. Lahat sila dyan.
10: Sino Sir Fair. So hanggang July 26 yan, no,
16: yes.
10: Sir Lowell. So,
16: alaw ng linggo.
10: So punta po tayo. At this point naman po ay meron tayong mga kaibigang creatives din, no, na nag-drop by dito sa ating studio para mag-invite sa kanilang upcoming event. And so with us are Cookie Tuason and Smarty Tenko. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Cookie, Ma'am Marty.
17: Hi. Hello!
9: Batiin po natin ang ating mga viewers, Miss Cookie.
17: Magandang hapon. Magandang tingali po sa inyong lahat.
18: Magandang tingali sa inyong lahat.
10: Ay, maraming salamat po sa pagpunta. No? So, tell us about your upcoming Art Battle event, no, at the upcoming Philippine Game Dev Expo.
17: Ayan, ito nga, malapit na this Friday hanggang Sunday. Mm-hmm. Meron kaming event. Actually,
18: one day lang, Miss Cookie.
17: One day yung Art Battle, mm-hmm, which is on the 24th.
18: Friday. 4 to 6 p.m.
17: Yes. Mm-hmm. Tapos, ayun, maraming mangyayari during the entire, event.
18: Yeah.
17: For Philippine Game Dev Expo. Meron din akong book signing.
18: Yes. Mm-hmm. So, Interpret Survival Guide, Hood Riding Red Little, and then yung iba pang zines sa Miss Cookie, like Paracelsus, ganyan. Andun din sa booth ni Miss Cookie na Big Cast Pilipinas.
17: Pwede nyo rin ako makilala.
9: Pero dun sa mga interested po dito na mag-attend or sumali sa Art Battle event, ano po ba yung i-expect natin na mangyayari dito naman?
17: Ayun. Yung Art Battle kasi, namin siya, we want to reach a point where we're gonna do this on a regular basis. Yeah, so parang siguro quarterly, gano'n. So, yes. Depende. Pero so, ginawa namin kasi yung isang Art Battle namin, March ba? April. May pala, kita mo.
18: April or
17: yung
18: May.
17: Timeline ko.
18: Sobrang, oo. Dun sa Tagaytay. So we had 6 artists at the time, mm-hmm, na in-invite ni Miss Cookie, mm-hmm, tapos
17: sa Serene.
18: Ngayon naman, we have 4 artists na magbabattle. So, we would love you to visit us dun sa battle. So, masaya siya. So, maganda kasi we need audience there kasi sila magde-decide kung anong gagawin ni artist kasi on the spot, mm-hmm, art siya.
17: Nice. And then, if they want to join, mm-hmm, yung mga succeeding art battle, pwede rin silang magana sa amin, mag-message sa amin.
18: Because Pilipinas yung Facebook page or si Miss Cookie to us. Mm-hmm. Okay.
17: Tapos, pwede ba kami mag-shout out sa mga artist namin?
9: Sure po.
17: So, yun. Yung mga participating artists namin for this art battle, si Pika Yonzon, Bricks Artan, Aurelio Castro, si Sketcherello, tapos si John J.B. Del Rosario. Tapos kami ni Marty yung mag-host ng battle.
18: Wow, yes.
17: Okay. Yun. Tapos magpapasalamat na rin kami sa yung nag-design ng artist. Poster na artist si Jan Maron Villepando, and also shout out to Diego de la Paz,
18: yes,
17: and then shout out to Vita Bella, your MDBFF, tsaka Alice Blue Candle.
18: Maraming salamat po sa suporta sa lahat ng mga artists, and punta po kayo, get your tickets at Philippine Game Dev Expo online. Don't forget yung battle po namin ay sa Friday, Biyernes, mm-hmm, po 4 to 6 p.m.
17: Yes.
18: Ang booth namin ay SO3 to SO8, tapos po, pero andun po kami from Friday to Sunday.
17: Okay. Yes. And thank you, NBDB.
18: Thank you, Lowell. Thank you, Gab. Thank you so much.
9: Maraming salamat po sa pagbisita sa amin dito. Ano? At saka, mm-hmm, sa pag-share ng magandang balita na pwede nating pagkaabalahan ngayong upcoming weekend. Ano? Mm-hmm.
17: Yes.
18: Thank you
19: so much po.
9: Ilan lamang po ito sa mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ran Manansala sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
13: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
17: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
18: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM, o kaya naman sa ating Facebook live stream sa Radyo Magazine at sa NBDB Philippines.
19: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
18: Kaya ngayong hapon ay kasama natin live ang ating featured creator. Siya ay nag-graduate ng Magna Cum Laude.
19: Wow.
18: Sa kursong BA Communication Arts, major in writing mula sa University of the Philippines, Los Baños. A content specialist by profession and a creative writer, completing her MFA in creative writing at De La Salle University in Manila.
19: She has 2 titles under her name, ang kanyang graphic novel na Ellipsis at children's comic book na Si Bella at ang Mga Letra under Historia Studios. Kinilala ang kanyang Ellipsis bilang best graphic novel and comics in Filipino sa 43rd National Book Awards. And she has an upcoming novel, Ang Eleksyon, under Talon Tala Publishing na dapat nating abangan ngayong taon. Tutok na po tayo sa ating Creator Spotlight kasama si Ran Manansala. Hi Ran!
18: Hi Ran!
19: Good afternoon! Magandang hapon!
18: May mga, baka may gusto kang batiin, Ran.
19: Yes. Thank you so much for papaunlak sa amin ngayong hapon.
18: Ayan, Ran. Okay. Habang inaayos po natin ang microphone ni Ran, ano, alam mo, nabasa ko itong librong to, itong Ellipsis na to ni Ran, ano. Wala ba? Naka-down kami. Okay. Okay. Ayan, nabasa ko nga, Gabi, yung libro ni Rana Ellipsis nung nung isang araw.
19: At kaya siyang tapusin in one
18: sitting. Yeah, actually, binasa na. After ka magbasa, si Darwin naman yung nagbasa doon sa office.
19: Oo. At tatapos niyo rin agad in one sitting.
18: Ang galing, ang galing. Napakagandang libro. Ayan, Ran, balik tayo. No? Please introduce yourself to our viewers. Sino si Ran sa kapag hindi siya nagsusulat? At ano yung mga ano yung mga hilig at saka mga pinagkakaabalahan ni Ran?
9: Hi, ako si Ran Manansala. Kapag hindi ako nagbabasa o nagsusulat, sumasayaw ako.
18: Wow! Nag-TikTok, wow. Ganun?
9: Ay, hindi naman sa TikTok. Hindi naman sa TikTok. Dance class, ganun.
18: Nice.
9: Mahilig ako kumain at mahilig ako mag-nature walks. Ganun.
18: Parang sigab din, no?
19: Pero hindi ako sumasaya. Wala akong talent doon kagaya ni Ran.
9: Hindi ka sure.
19: So Ran, no, madalas nating marinig na yung mahusay na manunulat ay isa ring masugid na mambabasa, no? Sa iyong karanasan or experience, no, paano hinubog ng mga librong nabasa mo, no, yung iyong boses, no, bilang isang writer? Meron bang isang specific na aklat or writer na naging influence sa'yo?
9: So, bata pa lang ako, nagbabasa na talaga ako. Mm-mm. Pag sa recess, minsan parang gusto ko lang sa library na lang ako, ganun. So, nagsimula talaga ako sa pagbabasa ng fantasy books, Magic Treehouse, Hieronymo Stilton. Ewan ko kung alam niyo pa rin ba yun. Pero nung bata ako, very Western yung naging exposure ko sa literature. Nung high school ako, yan yung ano eh, YA dystopian craze dito sa Pilipinas. So, dun talaga ako unang nahiligang magbasa, ganun. Mm-hmm. Pero ngayong pagtanda na lang ako talagang lumubog sa Philippine literature natin. In terms of writing influences, ang masasabi ko, si Jessica Safra, Charleston Ong, at si Edgar Calabria Samar.
18: Sir. Yeah. Pagdating naman sa pagsusulat, Ran, kailan or paano mo na-realize na parang ito yung gusto kong tahakin ng mundo? Tapos, naalala mo pa ba yung time na naisip mo na, what if mag-i-pursue ko itong pagsusulat professionally or makapag-publish ako one day ng sarili kong libro?
9: Gaya ng madaming young writers kagaya ko sa generation ko, I guess, nagsimula ako sa fanfiction. Uso pa ba yun ngayon? So, dun ako nagsimula, mga characters mula sa mga movies, sa mga shows na gustong-gusto ko. Ayun, hanggang ngayon, andun pa rin yung mga fanfiction ko online. Huwag nyo na lang hanapin. Pero dun ako nagsimula, tapos na-realize ko na, okay, maganda yung mga grado ko sa English. At ayun, narinig ko na, may mga napapublish na pala. So, baka viable career path din talaga to. So, nung college ako, ayun, com arts, pagkatapos ko mag-college, parang sa tingin ko hindi pa ako tapos mag-aral tungkol sa pag-usulat. Kaya ayan, napa-creative writing tayo bigla.
19: Tapos nakakatuwa na parang jumping point niya yung AU, no? Yung fanfiction. Kasi naging dami na talagang tumatangkilik niyan ngayon, especially sa newer generations, no? So ngayon naman, Ran, you created the graphic novel Ellipsis, no? And children's comic na Si Bella at ang Mga Letra, no? So bakit comics tsaka graphic novel yung napili mong medium para sa mga akda mo so far?
9: So ayan, ito na nga ang kwento. Actually, kinonek ako ng Istorya Studios by a common friend at naghahanap sila ng manunulat na magkakatha nung advocacies nila. So, Istorya Studios is a bookshop and publishing house sa Iginto, Bulacan. And may mga advocacy sila. At that time, isa pa lang yung comics nila. Pero naghahanap sila ng writer para sa adoption advocacy nila. Tsaka sa mga parang aralin panlipunan comics. So, dun pumasok yung baybayin. At dito naman pumasok yung Ellipsis, which is about adoption and orphans.
18: Ang interesting nung kwento nga nitong Ellipsis na ito yung pag-usapan na natin. Naging award-winning ito sa National Book Awards nito nitong nakaraan, no. Kinilala lang naman bilang best graphic novel in and or comics in Filipino. Ano yung naging inspiration mo bukod dun sa paghahanap nga ng Story Studios ng Manunulat para dito sa kanilang mga advocacy? Ano yung mga naging inspiration mo para mabuo itong kwento ni Alan, ni Bea, tsaka nito ni Elf?
9: So, syempre, may mga source book din ako na binasa kasi hindi naman ako ampon. Mm-hmm. Syempre, kailangan natin pag-aralan yun, pakinggan talaga yung kwento nila. So, isang source book na nabigay sa akin is 20 Things Adopted Kids Wish Their Adoptive Parents Knew About by Sherry Eldridge. So, ayun. 20 statements yon. Tapos, dun nabuo yung kwento. But, more than that, hindi lang siya kwento ng mga adopted, mga ulila. Kasi, hindi lang naman dun nagtatapos yung kwento nila.
18: Correct.
9: Hindi, label lang yon. Pero, that's not the end all be all to sa kanila. Kaya, naghanap talaga ako ng paraan na, bukod sa advocacy na to, paano ba ito maging relatable sa ibang tao? Paano ito maging relatable sa ibang tao? Kaya, doon ko talaga hinanap kung ano pa bang pwede ko ibigay. Siguro, doon lumabas yung character ni Alan kasi si Alan is frustrated writer, yeah, aspiring writer din. So, yun, may mga binuhos din ako ng mga
18: sarili,
9: personal na bagay.
19: So, ngayon na nabanggit na ni Rano yung kanyang inspiration and yung kung paano niya sinimula, no? Bigyan niyo naman kami ng papyaw, no, tungkol sa Ellipsis.
18: Aside from being an advocacy-driven, ano, no?
19: Kumbaga, ano yung story sa likod nung nakaka-intrigang title na ito?
18: Curious din kami dun sa title itself.
19: Mm-hmm. Kung bakit Ellipsis.
9: So,
18: pero bago yan.
19: Paklipang.
18: Pero bago yan, babalik tayo para sa ilang munang paalala. Tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
14: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
17: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
18: Kayo po yung nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ang creator ng Ellipsis, ang 43rd National Book Awards winner para sa best graphic novel and comics in Filipino na si Ran Manansal. Ayun, kanina Ran, kanina tinanong natin yung tungkol sa nakaka-intrigang title. At siguro bigyan mo kami ng konting pahapayaw aside from being an adaptation na advocacy story itong Ellipsis. Tungkol saan itong kwento na ito?
9: So, ang Ellipsis ay tungkol sa tatlong kwento ng tatlong tao na inabandona nung sila'y bata pa at ano nang ginagawa nila ngayon. Isa tong kwento tungkol sa trauma, grief, at paghihilom.
19: Mm. Ngayon naman, kwentuhan mo kami sa naging creative process no, dito sa pagsusulat, no, sa writing journey mo sa Ellipsis. No. Ano-ano yung mga kinaharap mong challenges habang binubuo yung story, kung meron man, and how did you overcome them?
9: So, yung Ellipsis, from the time na una kaming nag-meet ng publishers, 3 months lang yan, sinulat.
19: Ooh,
9: and
19: grabe.
9: Then, it's another additional 3 months para dun sa illustrations. Kasi may deadline tayo.
19: Galing, 3 months.
9: Yung pinakamalaking hamon siguro is yung credibility. Kasi sino ba ako? Kakagraduate ko lang noon, bagong writer ako, and wala pa akong masyadong immersion doon. Immersion pagdating sa orphanage, sa adoption, parang bird's eye view pa lang meron. So, tsaka ako nagbabad talaga sa mga material.
19: Mm-mm. Okay, very important nga rin yun, no? Para ma-immerse siya kung ano yung dapat niyang isulat or para may idea siya. No?
18: Yeah,
19: may lalim.
18: Actually, ang gusto kong itanong nga sana sa kanya, kung hindi niya nabanggit agad na kinomission siya ng story studios for this is may experience ba siya as, or naging adapted ba siya or may kakilala ba siya, parang kasi ganun ka personal yung dating sa akin as a reader nitong Ellipsis,
19: baka nag-resonate.
18: Oo, nag-resonate talaga din. So tinalakay mo dito yung buhay, danas or yung experience at saka yung mga challenges nitong mga characters na adapted dito sa comics na or sa graphic novel rather na Ellipsis. May bahagi ka ba na nina Bea, nina Alan, at saka ni Elf na nakita mo sa sariling journey mo sa pagsusulat?
9: Siyempre, kasi unang-una sa lahat si Alan, frustrated writer, aspiring writer na nasa ad agency. Parang ang...
18: ako to, ikaw na ikaw.
9: hindi ako yan. Kasi at the time na sinasulat ko yan, wala naman ako sa ad agency noon, fresh grad ako. Pero yung sinasabi nila na write what you know talaga. Kasi bukod sa pagiging advocacy driven siya, syempre kailangan masabi kong personal din to sa akin at kailangan relatable din siya sa ibang tao. So ang pinanghugutan ko is yung fact na may mga creatives tayo na minsan kailangan ipagpaliban yung pangarap nila to survive.
19: Correct. So ngayon merong isang linya no, mula sa book na tumatak sa amin na no, babasahin ko no. Sa lawak ng mundo, hindi mo aakalain na ulila o ampon ang kasama mo. At ito ay isang bagay na dapat pang pagtuunan ng pansin. Dahil hanggat may mga magulang na nangiiwan ng anak, magkakaroon pa rin ng mga batang kagaya namin. So, tingin mo based on this line, bakit mahalagang ikwento no, yung buhay ng mga ulila at ampon no, sa panahon ngayon? Ano yung sa tingin mo bilang writer ng Ellipsis ang hindi pa nauunawaan ng lipunan no, tungkol sa mga ampon or sa mga ulila?
9: Sa tingin ko, ang hindi pa nauunawaan ng madaming tao is it shouldn't be the last resort. It's equally an important or equally a great option vis-a-vis something like IVF. Diba? May mga tao na, ako naniniwala ako na kaya mo mahalin ng isang bata kahit hindi mo kadugo. Pero may mga tao na sa tingin nila, hindi, imposible. Parang mas may bigat pa rin kapag kadugo mo yung bata. Yun yung kailangan mas mapakita pa natin sa publiko. Lalo na ang dami nating mga ulila dito sa Pilipinas.
19: Kumbaga, everyone deserves love, attention, and care talaga, regardless kung ulila or hindi.
18: Right. At saka, iba-iba yung experiences. Ibang-iba yung experience nila kumpara sa mga nagkaroon talaga ng pamilya ever since. Although nagkaroon sila ng mga sa mga orphanage, for example. Pero iba pa rin yung sariling pag-aaruga at pagkalinga ng pamilya. Actually, ako yung paborito kong ano yan, dun sa ano, sa Ellipsis. Ngayon naman, Anna, pag-usapan natin yung collaboration mo naman with the artist. Paano mo naman in-ensure na maisa sa buhay at saka kumbaga mailalabas ito ni Jose Gamboa yung mga imaheng na buo mo na sa isip mo habang nagsusulat.
9: Shout out kay JB. Hello, kung nanonood ka man. Funny story ulit. Bago ang pagkikita namin is sa book launch na mismo. Hindi pa kami nakikita. So, isang Zoom call lang yon, and then the rest of our correspondents, ano lang, over Google Docs. Doon lang sa mismong manuscript. Pero nung nag-meet na kami, parang, parehas yung vision namin. Hindi ako nahirapan makipagtrabaho sa kanya kasi parang halos parehas kami na nakikita. And sa tingin ko, maganda yung mga naging creative takes niya. Bases dun sa manuscript. Mm-hmm. And may narinig din kaming feedback na akala nung isang tao lang gumawa, nagsulat at gumuhit. nung nakita lang niya na dalawang pangalan, dun lang na-realize, okay, magkaiba pala sila.
20: Mm-hmm. Galing na, parang kung iisipin mo, ang hirap na over Google Docs or online lang yung collaboration. Pero kapag same talaga kayo ng vision, parang smooth na yung ano eh.
18: Pero dun sa yung Zoom call muna ninyo, like in-express mo siya, ito yung style na gusto kong makita dun sa libro. Ito yung na-envision ko. Mm-hmm.
9: May mga peg, pero sinabi ko talaga na creative liberty mo na yan.
20: Ah, okay. Mm. So parang hinayaan mo na rin siyang i-express, no? Yung kung ano yung naiisip niya based sa story. So ngayon naman, Noran, balikan natin naman yung sandaling nalaman mo na nagwagi or nanalo yung Ellipsis sa 43rd National Book Awards. No? So ano yung unang pumasok sa isip mo noon at ano yung naging kahulugan ng pagkilalang ito sa'yo bilang first-time published author?
9: Seryoso ba? Parang yun yung naging reaction ko nung nakita ko yung email mula sa NBDB. Parang, talaga ba? Sobrang surreal. Akala ko nananaginip ako. Tapos, siyempre, may pressure kasi first book mo nanalo na. Parang, ha? Pero, ayun, nung na-process ko naman siya, napakasaya at I took it as a sign from the universe na magsulat pa.
20: Mm-mm. So, ano naman yun sa, kasi kanina pag-uusapan na natin yung Ellipsis. Diyan naman sa Baybay, si Bella at ang mga letra, bigyan mo rin kami ng papyaw na kung ano yung naging inspiration mo sa pag-conceptualize ng story, no, pati yung creative process.
9: So, si Bella at mga letra, tungkol siya sa isang prodigy, polyglot, yung madaming inaaral ng mga lengguahe. Mm-hmm. Pero, puro foreign languages. Mm-hmm. So, ang inspiration ko dyan is, ako, nung bata ako, parang sobrang colonized yung mind ko nung bata ako. Kasi nga, puro Western exposure, ganito, ganyan, na hindi nga ako diretso mag-Tagalog nung bata ako. Ngayon na nga lang ako nagtatagalog So, doon ang galing yun na bago ka tumingin sa labas, tingin muna tayo dito sa loob.
20: Sa loob.
18: Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. At saka ano siya, ano, tungkol sa baybayin din, syempre. Ayan ngayon, mula sa graphic novels at saka sa comics na dalawa na agad yung nagawa mo, tapos NBA winner pa. Eh, sumaba ka na sa pag-nobela naman. Bakit ito yung naisip mo na kasunod mo ng project?
9: Actually, sa tingin ko, long form fictionist talaga ako. Mm-hmm. Bigla na lang tayo napasabak sa ano. Pero mahilig din naman ako sa comics. Mm-hmm. Pero sa tingin ko, pagnonobela talaga, yung una kong nagustuhan kasi dun nga, yun nga yung mga influences ko dati, yung mga YA books. There's something about the novel that's so nakakahatak talaga ng puso. Long form siya. It takes a lot of patience, a lot of time. Tsaka yung attention mo naroon lang. Parang emotional investment kasi yung novel. So yun yung pinakagusto ko tungkol sa format na yun. Mm.
18: So how different na ngayon ito naging process mo and journey mo as compared doon sa paggawa nitong comics?
9: Yung sa comics, bukod, syempre, iniisip mo rin yung visual sa novel. Pero sa comics, kung hindi ikaw yung artist, kailangan precise yung instructions mo sa magiging artist mo. At heavy sa dialogue. Sa novel naman, ang dami mong chance para pagandahin yung character mo kasi mas mahaba siya. Hindi kagaya sa comics na onting panel lang. Kailangan matumbok mo na yung point mo.
20: Tsaka syempre nabanggit na dahil mas mahaba nga yung novel. Kumbaga, mas may fulfillment kapag natapos mo na kasi mas mahaba yung pinagdaanan mo, mas nakailang revisions ka. So yun, di ba? Tapos ngayon naman na nakita ko may dala kang English translation ng Ellipsis.
9: Yes.
20: No? So, kwentahan mo naman, ano yung naging process ng translation? Ikaw rin ba yung nag-translate?
9: Oo. Actually, ako rin yung nag-translate.
20: Wow.
9: Bilang English naman talaga ako nagsusulat dati. So, sige, kaya isabak natin yan. Ayun.
20: Gano'ng katagal mo gano'ng katagal yung process ng translation hanggang sa ma-publish siya?
9: Siguro 1 month. Mm-hmm. 1 month of translating.
2: Mm-hmm. Well, kasi she knows it by heart. I mean,
20: siya. Alam na lang.
9: Pero syempre, sabi daw nila, it's not a good idea kung ikaw din yung translator kasi baka nagsiself-correct ka. Mm-hmm. Pero ayun, I just pinapaalala ko lang yung sarili ko na huwag ka mag-self-correct.
20: Okay.
9: Iba so, yung Filipino, iba yung English.
2: Kasi sinasabi niya, ideally, dapat
9: iba.
2: Oo, para may ano eh, fresh eyes, kumbaga, doon sa kwento at saka doon sa pagkakasulat din. Ran, doon sa mga nanonood natin at sa mga kabataan na makakapanood nitong ating interview na to, sa, for example, sa Facebook, no, ano yung

0: Oo.
1: Mabibili ang mga ito.
0: Or pwede na bang bigyan kami ng teaser kung tungkol saan ang novel mo? Or bawal pa?
1: Bawal pa.
2: Onte, mamaya. Okay. Pero bago yan, ayun po, supportahan niyo po yung Ellipsis. Meron na po tayong Filipino at English version. I think it's in... brand name? Yeah. Shopee, Lazada, website ni Historia Studios, and selected fully booked branches. Mm-hmm. Yan, pati rin si Baybayin, si Bella at Mga Letra. Mm-hmm. Ngayon, dako naman tayo sa... Eto na. Dako naman tayo sa Ang Eleksyon, my forthcoming novel. Kung meron kang isang boto para sa ikaliligtas o ikagugunaw ng mundo, anong pipiliin mo? So, Ang Eleksyon takes several Philippine mythological characters and brings them into the 21st century Philippines. Yun pa lang yung pwede kong sabihin.
1: Wow. Ganda ng fonts. Parang interesting nung teaser. Parang ngayon pa lang gusto ko na mag-pre-order. Ang ganda.
0: Yeah. Ayan, so marami tayong, I'm sure may mga works pa in the pipeline itong si Ran na kailangan, na dapat nating
1: maabangan. Ano.
0: Ayan, Ran, pasalamatan natin si Ran Manansala sa pag-tambay sa atin ngayong hapon sa Read Pinoy.
1: Thank you so much, Ran, sa pagbabahagi din ng inyong mga kwento.
2: Shoutout ako, shoutout
0: ako. Go!
2: Shoutout ako sa pamilya ko na nanonood. Shoutout kay Gio na nanonood ngayon. Dapat nasa trabaho ka. And thank you, Sir James Paharin, for connecting us.
0: Hi, James. Classmate ko si James nung college. Small world, diba?
1: Small world. Yes.
0: Ayan, sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
1: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live din po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At syempre, bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
0: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng NBDB, sa pangunguna ni Executive Director Charisse Aquino Togade, kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
16: Mula sa Radyo Magazine

0: pabor kami din sa stand mo dyan, Pastor. So, having said that po, so ano po ang final message nyo po sa ating mga listeners? At ganun din, balita ko rin po, meron po kayong upcoming na lecture o seminar. Pwede nyo rin pong anyayahan sila doon po sa gaganapin nyo pong, alam ko pag-aaral din po yun sa para mas maunawaan yung Bible po. Sige po, Pastor, go ahead po.
1: Oy, salamat. Salamat sa pagkakataon. Actually, sa itong Sabado, June 27, magtuturo ako ng seminar, How to Correctly Understand the Bible. Ito po ay gagawin po sa CLC Karuhatan Bookstore. Diyan po sa Karuhatan, makikita nyo, Christian Literature Crusade Bookstore. Sa taas lang po. May maliit lang po na registration fee, pero alam po ba ninyo na may libreng mga libro to na i-times, kung tutusin, i-times 5 mo yung registration fee, mas mahal pa doon yung mga libro ipabibigay.
0: Wow!
1: So, meron kami tatlong... Oo, sulit. Sobrang sulit nung seminar na yon. Now, sana makadalo po kayo para po, for more details, you can visit po yung CLC, Christian Literature Crusade Karuhatan, Valenzuela Facebook page. Now, tungkol sa Biblia, of course, naniniwala ako na ang Biblia po ay malaking bagay sapagkat ito'y salita ng Diyos. Kailangan natin na meron tayong panuntunan. Hindi ho tayo pwede magkanya-kanya ng katotohanan. Isa lang po ang katotohanan. At nawa ang Biblia, madala tayo sa tamang pagkakilala, sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus? Katulad din ng sa magulang, nabanggit mo sa magulang, ang pananagutan ng magulang ay palakihin ng anak na hindi lamang niya sasabihin ang Diyos ng magulang ko. Kundi, sasabihin niya, yung Diyos na magulang ko, Diyos ko din yan. Kapag nagkaroon yung bata ng personal na relasyon sa Diyos, mas malaking bagay yun kaysa yung nanghiram lang ng pananampalataya o ng kopya lang sa magulang. Hindi lang siya Christian by name, kundi talagang Christian by heart. So, nawa, yun din ang paghahawakan ng ating mga kababayan. Sa gitna ng kaguluhan na ito, tandaan po natin, Diyos lang po ang ating pag-asa. At nakasulat din sa ating pera yung verse, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
0: Well said po, Pastor Erich, at maraming salamat po sa inyong pag-share ng inyong insights po dito sa tamang paggamit at pagbabasa po ng Bible. At saan po pala kayo, Pastor, ma-follow or meron kayong pages? Pwede nila kayong sundan or program po?
1: Mayroon kasi spellingin yung pangalan ko, kapatid eh. So, doon na lang sila pumunta sa YouTube. Sa YouTube, meron tayong radio, meron tayong Bible teaching channel sa YouTube, Expositors Edition. Nandun po yung ating mga turo. At kung if they want to connect with me, through dun sa aking YouTube channel, Expositors Edition.
2: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
3: Sinong Bible character ang bukol-bukol ang tiyan?
4: Meron bang ganon? Sino?
3: E di si Abs Salom.
2: Dagdag kalaman na may tawanan kasama si Papa Quincy.
5: At hanggang dito muna ang ating pagtatanghal. Maraming thank you po sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa ating guest sa episode na ito na si Pastor Eric Cortez. At gayon din sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangunguna ni Sir Leo Sarne sa Capital 104.3 FM. Thank you kay Station Manager Ma'am Che Ayuste at kay Ma'am Supervisor natin na si Ma'am Rochelle Rubio. Thank you very much po. Kayo din sa Radio Magazine, mga kaibigan natin dyan, sa pangunguna ni Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager, at kayo din sa PBS Engineering Division sa kanilang pag-agapay. At sa iyo, friend, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Pansamantala munang nagpapaalam ang inyong lingkod, Papa Quincy, nagsasabing ang tunay na matalino, marunong din, tumawa.
2: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagpapalaman.

0: 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278 AM. For more than 75 years, ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Ay, mapipilipit yun. Ano? Ngayon mo lang.
1: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
0: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Kundiman at iba pa. Kami po ay mapapakinggan simula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. No, samahan po kami sa 2 oras na puno ng kwentuhan, kantahan dito po sa Kundiman at iba pa. Yon. Pero bago po tayo magsimula, inaalay po namin ang programa ito sa aming radio station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. Ayan, napakagandang awitin po ang bumungad sa atin. Ayan po ay pinamagatang Dungawin Mo Hirang. Pero kasama po natin ang ating mga musiker. Pakilala po muna natin uli, no, isa-isa. Siyempre, yung katabi ko po rito na si Nicolas. Ayan, Nicolas. Umati ka muna sa ating mga nakikinig.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig at taga-subaybay tuwing Sabado at sa mga nanonood din po sa TV tuwing Linggo. Huwag niyo po kaming pagsasawaang panoorin at pakinggan ang aming mga awitin na ihandog para sa inyo tuwing Sabado at Linggo.
0: Ayun, tuwing Sabado at Linggo eh talaga namang masaya ang hapon dahil kasama po ang Kundiman at iba pa. Makikijamming sa inyo hanggang alas 7. How about you, Sir Eddie? Batiin niyo po yung mga nakikinig po sa
2: atin. Sa amin sa Kundiman at iba pa. Magsara kayo magsasawa.
0: Nako, for sure, eh, hindi po magsasawa yung mga listeners natin dahil kumaga hinihili sila ng mga awitin po dito sa Kundiman. At kasama rin po natin si Ms. Sally Prim. Ms. Sally, bumati po kayo sa ating mga nakikinig po.
3: Andito naman po kami upang handugan namin kayo ng mga sari-saring mga awitin na alulugdan nyo. Diyan lang kayo.
0: Yo,
4: dito lang kami.
0: Diyan lang kayo, dito lang kami. And of course, syempre, hindi natin kakalimutan. Sir Nick, bumati po kayo sa mga nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa.
5: Bago ako bumati, magpapasalamat muna ako sa announcer natin, batang-bata. Tsaka si Engineer Ongab.
0: Yon. Salamat po. Ay, nakalimutan ko po palang magpakilala. No, ako po si Jared Moreno at makikijamming po ako sa unang parte ng Kundiman at iba pa. At mamaya makakasama naman po natin si Ms. Charmaine Cristobal, no, para ipagpatuloy ang kantahan dito sa Kundiman. At bilang pagpapatuloy, nako, alam ko, bitin na bitin po kayo at panimula pa lang yan. At si Ms. Sally po ay may inihanda sa ating awitin. Ito po ay pinamagatang Ang Pag-ibig Mo. Ms. Sally, pwede na po kayong magsimula.

0: tayo. Napakagandang awitin po ang inihandog sa atin ni Ms. Sally Prim. Grabe no, sa pamamagitan ng kundiman, eh pwede nating maikuwento yung nilalaman ng ating damdamin. No? At marami po pong nakahandang mga awitin para sa inyo. No? At sa pagpapatuloy nga po, eh, syempre si Sir Eddie eh, may inihanda rin pong awitin para sa atin. Ito po ay pinamagatang Maniwala Ka Sana.
1: At saka pag may handugan ako dyan rin.
0: Ah, sige. Sige, sir.
1: Kasama natin senior sa Tanyong Malabon, si Nakapres si Soriano Contreras, si Carlos si Kayongyong Akisap, kay Biole Ramos, Aida Lagahit, Noemi Rodena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet at Baby Navarro.
2: Yan ang kompleto ko.
0: Kompletong-kompleto po.
1: Tutuwa na sila niyan.
0: For sure, sir.
1: Aking aawitin, maniwala ka sana.

0: Nako, napakaganda rin pong kanta. Mali po, ang inawit po sa atin ni Sir Eddie ay pinamagatang Maniwala Ka Sana. Pero marami po kaming kantang inihanda para sa inyo. Pero sa pagkakataong to, bigindaan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Action Magazine, 1278 AM.

0: na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influence na yan!
0: Radyo Pilipinas Magazine
3: 1278.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Lady Morning! Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, napakinggan nga po natin ang samot-saring awitin na puno ng puso. Pero this time, siyempre, pagkakataon naman po ni Sir Nick Corong na awitan tayo. Pero Sir Nick, kanino mo po ba inaalay itong awiting ito?
3: Doon sa mga kababayan, mga kamag-anak ko sa Bisaya.
2: Kamag-anak po sa Bisaya.
3: So, doon sa pinagpistahan ko sa ano, sa Pambuan.
2: Okay po.
3: Bago ako umawit, babatiin ko yung mga pamangkin ko sa Bisaya, sa Pambuan, at mga pamangkin, mga pinsan, mga apo.
2: Ayun, maraming salamat po, Sir Nick. Ang awitin po sa atin ni Sir Nick ay ang halik.

0: Nako, napakagandang gamitin po, Sir Ning. Salamat po sa isang mapusong himig na iyo pong ibinigay sa atin.
1: Akala ko po papasok.
0: Ayun. Pero sa pagkakataong to, syempre, time naman po ni Nicolas. Pero bago yan, Nicolas, tanungin ko muna sa iyo. No? Itong kantang to, gaano ba kalapit sa puso mo?
2: Itong kantang to, itong pinakamahiging kantang alam ko.
0: Pinakamahiging?
2: Pero ubod ng ganda. Opo, tumatago sa puso.
0: Tumatago sa puso, yun naman yung maganda.
2: Bago ako umawit, inaalay ko ang kantang ito sa aking mga kasamahang kantora. Unang-una na sila Tita Rosie, Tita Baby, Tita Honor, sila Mami Neng, Tita Joy, si Tita Rose, Daddy Tonong, Tita Cheche, ganun din po kay Cleotilde Carrion at kay Teresa Cruz.
0: Ngayon, maraming salamat, Nicolas. Ang awitin po ni Nicolas ay pinamagatang Prinsesa ng Kumintang.

0: Muli po, yan ay prinsesa ng kumintang na inawit sa atin ni Nicolas. Naku, napakaganda. Tagus po talaga sa puso itong mga awitin.
1: Tagus po sa puso at paos.
0: Tagus at paos na si Nicolas. Pero napakaganda naman ng, kumbaga, ng inawit mong kanta. No? Pero bago po tayo mag-proceed or magpatuloy sa next nating awitin, syempre, i-plug na rin po natin. Maliban po sa Kundiman at iba pa, active na rin po tayo sa Facebook page. I-like at i-follow po ang kanilang Facebook page na Trios Los Amantes. Ano ba yung mga abangan nila dito, Nicolas?
1: Yung mga makalumang kanta po, na trio po namin ni Maestro Eddie at saka dito ni Coro.
0: Ayun, napakaganda. No? Kumbaga, hindi lang tayo sa live, sa Facebook, yung mga reels na usong-uso, yes. Mapapakinggan na rin po ang Kundiman at iba pa. Kaya pa, huwag nyo na pong sayangin na pagkakataon, i-like at i-follow na po ang Trios Los Amantes. Ayan. Salamat. At sa pagpapatuloy po ng ating awitin, oras na po ng pangkatang pag-awit. At ito pong kantang to, pinamagatang Basta't Mahal Kita. Naku, makiindak at makitugtog po tayo sa kanila.

0: Basta't mahal kita, yan po ang mensahe ng kanta. Pero sa pagkakataong to, putulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
9: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
11: uso pa ba ang harana?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine
15: 1278 AM. Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo yung nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, napakaraming kanta po at awitin ang inahanda po namin sa inyo. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang po namin batiin ang mga nakasubaybay po sa atin sa Facebook live stream. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richards. Naku, suki po si Sir Kenji. Sabi niya po rito, Happy Saturday, Miss Sally, Sir Eddie, Sir Nick, and Nicolas, #Kundiman at iba pa. Shoutout po sa inyo. Gayun din po, kay Sir Frank Albarico. Sabi niya po rito, maupay na kulop. Good afternoon ha inyo nga tanan. Sana tama po ang aking pagkakabigkas. Kababayan niyo sir. Yun, sabi niya po dito. Sa inyong lahat, kaya Ma'am Sally, Sir Nick, Sir Eddie, at Sir Nicholas. Pa-shoutout naman dyan, Frank Albarico of Tacloban City, Leyte. Palagi nakikinig sa inyong programa, mga panghay-hay, o mga awit kundiman at iba pa. God bless you all. Salamat. Ako maraming salamat po sa salamat pagsubaybay po sa kundiman at iba pa. At batiin din po natin si Ma'am Teresita Osorio. Yon, sabi niya po, welcome back live singing kundiman at iba pa. Members, love you all. And of course, si Romel Tilived, blessed Saturday pa rin po muli sa team ng kundiman at iba pa. At sa lahat mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Ako, may listeners po tayo, no, sa mga probinsya. Kayo po, baka may mga gusto po kayong batiin, shout out bago po mag-proceed sa ating next awitin.
14: Ali, mga listeners.
19: Ako po yung aking mga Sumba family. Saka ang aming kapitana Alma Vega Benaventura, Agawa June Benaventura at sa kanilang mga consign. Ang young ones at saka si ano yung mag-asawang Galo Villanueva and Lito Villanueva na nag-celebrate ng birthday nung last week.
20: May babasahin din ako
19: sa saya.
0: Go ahead.
20: Sa Cabiao na Ibesia, yung mga kaibigan ko diyan, mga Santiago family at saka Santiano.
0: Yon, maraming salamat po.
21: Santiago.
0: Nako, mag-enjoy po kayo at maki-jamming dito sa kundiman at iba. Pero sa pagkakataong to, tunghaya naman po natin ang dalawahang tinig ni na Sir Eddie at Ma'am Sally para awitin ang tapat na pag-ibig.

Yan pong muli ay tapat na pag-ibig na inawit sa atin ni Sir Eddie at Ma'am Sally. Naku na, ang sarap po talaga sa pandinig at sa damdamin, no, ng kundiman. Talaga namang buhay sa ating mga damdamin, sabi nga nila, no. Pero sa pagkakataong to, si Sir Nick naman ang aawit para sa atin. Ito pong kantang kanyang aawitin ay pinamagatang Limutin Mo Ako.

0: grabe. Isa rin tagos sa pusong awitin. No? Grabe, ang sakit po pala ng mensahe nung kanta. Limutin mo ako. Nako, ang sakit po nun, Sir Ed, Sir Nick. Pero salamat po sa napakagandang awitin. No? At sa susunod naman pong kanta, ihahandog po sa atin ni Nicolas. Pero Nicolas, itong kanta mo, pinamagatang unang pagmamahal. Ikaw ba, umibig na? Umibig ka na ba? Ayun. At itong awiting ito, talaga namang malapit din sa puso mo kasi nakaka-relate ka na noong unang pagmamahal. Nicolas, handa ka na ba awitin itong unang pagmamahal?
1: Opo. Ay, naandog ko po ang awiting ito kay la Tito Bear, Tito Ray Dayap, kay Tita Lita, hindi ko po nabati kanina. Ganon din po kay Tita Emma.
0: Yun. Maraming salamat po. Muli po, ito ang unang pagmamahal na awitin po sa atin ni Nicolas.

0: Maraming salamat, Nicolas, sa iyong awiting Unang Pagmamahal. Marami po pong Kundiman songs ang aabangan. Dito sa ating programa, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Hala, ma. Lumilitin po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
4: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
0: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundi Man at iba pa. Napakarami pong kanta ang inihandog sa atin ng ating mga musikero. No? Pero this time, aawitan naman po tayo ni Mama Sally. At ang awiting pong ito ay pinamagatang sa aking pag-iisa.

0: sa atin. At ito pong awiting ito ay pinamagatang Habang May Buhay.
1: Inihandog natin kina Tess Osorio, kay Cory Arfiano, kay Emma Regis, ate Ray Lucero. Sa pamilya si Huko, kay Espe, kay April, kay Arma si Huko, at kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Wow, napakaganda po ng mensahe ng kanta. Habang may buhay, eh hihintayin kita. Ang oras po natin ay 5:55 at oras na po, no, ng pagtatapos ng unang parte ng Kundiman at Iba Pa. Ako po si Jared Moreno at mamaya po ipagpapatuloy naman ni Ms. Charmaine Cristobal ang ating kantahan dito sa Kundiman at Iba Pa. Magbabalik po ang ating programa.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon.

0: musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
2: Kay lungkot nitong hating gabi.
1: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
2: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
1: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
2: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
1: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.

Yan, napakinggan natin sa pagpapatuloy ng Kundiman at iba pa. Ang awitin na yan ay pinamagatang Waray-Waray. At ngayong gabi na ito, syempre kasama pa rin natin ang Kundiman at iba pa. At batiin muli natin sa Master Control na rin pa rin Mr. Julius Ungab. At sa ikalawang bahagi ng Kundiman at iba pa, kung kanina si Jared ang kasama ninyo, Mr. Jared Moreno. Ngayon naman, ito ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Samantala, para sa pagpapatuloy, para hindi bitin yung tugtugan natin ngayong gabi at para talagang mapakinggan natin ang original Pinoy music, sa pagkakataong ito, kakantahin naman ni Sir Nick ang awiti na pinamagatang Pakiusap. Tuloy-tuloy pa rin dito sa Kundiman at iba pa.

0: Napakagandaan, no, yung
1: may
0: may kulot, ano, yung pagkakaawit ni Sir Nick Corong.
2: Ang
0: na, baka may pinag-aalayan po kayo nung awitin na yun, Sir Nick. May nice po ba kayong batiin?
1: Hindi, ganun lang siguro.
0: Ganun lang, may kulot.
1: Ganun lang siguro, ma'am, kasi hindi ko nakita yung nanay yun.
0: Sa millennial ang termino doon, ano, sa pag-awit ng ganun, parang may kulot. At ayon ang awitin na pakiusap at muli babatiin natin, ano, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong ang kumanta kanina lamang ng pakiusap, Mr. Nicolas Enriquez at syempre nag-iisang babae sa grupo at talaga naman napakaganda ng boses, Miss Sally Prim. At baka may nais po kayong batiin. At mamaya siguro babati na sila Sir Nick at sila Sir Eddie. Samantala sa
2: hindi ko tayo may salutukan lang ako.
0: Go ahead po.
2: Nagpapasalamat kami kay Gina Sonia Rocco. Salamat Ate Sonia, gayon din kay Sene Salutiano at kay Tina. Pagbati rin kay Cheche, Jojo Ibarle, gayon din kay Rading at Lydia Mangalinda. Salamat din kay Ginong Nick Coro.
0: Yes. At sa kanyang pagkakaawit, ano, talagang napakaganda at punong-puno ng damdamin.
2: Naiyak tuloy.
0: Naiyak talaga si Sir Nick.
3: Naalala niya yung na.
0: Ganon kalalim yung hugot ng awitin na yun. At sa pagpapatuloy natin, syempre hindi naman magpapahuli si Mr. Nicolas. Ito naman ang pamagat ng awitin na ito ay Pasing. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lang sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming maraming salamat. Ayan si Sir Nicolas para sa awitin na Pasing. At sa pagkakataong ito, syempre kailangan din muna natin na magbigay ng daan para sa ilang mga paalala. Dito pa rin mula sa istasyon ninyo, ang Radyo Magazine. At magbabalik tayo para sa tuloy-tuloy na original Pinoy music dito sa Kundiman at iba pa.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Kundiman at iba pa. Ako muli ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Teacher chat tayo pag Lunes hanggang Biyernes. At kasama pa rin natin sa studio ang bumubuo ng Kundiman at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong, Mr. Nicolas Enriquez at Ms. Sally Prim. At paalala ko rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong mga radyo o kaya nanonood sa live streaming natin sa Facebook, ang Radyo Magazine ay napapakinggan din sa mobile app na PBS Receiver. Pwede nyo itong i-download sa inyong mga cellphone sa pamagitan ng App Store at Google Play Store. Kaya pwede kayong makinig kahit sa inyong mga cellphone lang at haharanahin kayo ng Kundiman at iba pa bago kayo matulog. Ayan, i-download nyo na PBS Receiver sa Google Play Store and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang original Pinoy music natin sa pamamagitan ng pag-awit. Ngayon naman ni Miss Sally Prim ang pamagat ng ating awitin ngayon, Kailan Sasabihing Mahal Kita. Miss Sally, handa na kami para sa awitin mo ngayong gabi.

0: Maraming maraming salamat. Ayan, Miss Sally Prim. Talagang kung kanina si Sir Nick Corong, mula sa damdamin, parang hindi nagpatalo si Miss Sally Prim sa pagkakataong ito dahil mukhang may hugot din po, Miss Sally.
1: Nabati ko lang si ano, si Ate Baby. Tsaka si Kuya Tony. Kuya Tony, sana gumaling ka na.
0: Yes, get
1: nandito
0: well soon.
1: Nandito kami, tinutuloy namin tong kundiman para sa'yo.
0: Yes, at yun pala yung hugot ano, ni Miss Sally Prim. At ayan, muli.
2: Kaya sinig ganoon din eh.
0: Ay, pinamagatang kailan sasabihing mahal kita? Kailan nga ba sasabihing mahal kita?
1: Ngayon, hanggang buhay. Sabihin mo na.
0: Hindi, yung timing ba? Pagka may gusto ka, sasabihin mo na ba agad, Nicolas?
3: Opo naman.
0: Opo, yun pala. Straightforward.
4: Take a risk or lose a
0: job. Take a risk pala si Nicolas. So, dapat daw sabihin na agad. O, pagka may gusto ka, sabihin mo agad na mahal mo siya.
4: Sinabi ko nga eh.
0: Uy, no. Okay lang yan. Parang maiiyak pa si Nicolas dito sa tabi ko. At kung kanina, inawit ni Miss Sally Prim, kailan sasabihin mahal kita? Ngayon naman, ito mukhang nag-confess na. Kanina, tinatanong pa lang eh, kailan ko sasabihin mahal kita?
4: Ayun
0: ngayon,
4: na.
0: Nag-confess na. Minamahal kita, Mucha.
4: Ayun, nasagot.
0: Finally, sinabi na din.
1: Ayun naman pala.
0: Yun naman pala. Sasabihin din naman pala. At sa pagkakataong ito, aawitin naman ito ni Mr. Eddie Suarez. Minamahal kita, Mutya.
2: Inaandog din natin kina Lodi Silvestre, kay Malik Despaglia, kay Rowena, kay Maan, Ritz, at Troy. Gayun din kay Kapitana Alma Beneventura, kay Kagawad June Beneventura, at Kagawad Vicky Nicolas.

0: Maraming salamat sa awitin na yan, Mr. Eddie. Ang pamagat niyan, minamahal kita, Mutyaw. Talagang nag-confess na ng nararamdaman. Ganun talaga, no? Pag pinag-uusapan kasi natin ang musika, Sir Eddie, Miss Sally, kayo ba ay sang-ayon na ito rin ay paraan para ipahayag mo yung nararamdaman mo? Mm-mm, diba kapag ka, masaya ka, kapag ka malungkot ka, kapag ka in love ka, talagang music din yung isa sa paraan, ano, para maipahayag natin yung nararamdaman natin.
1: Pag hindi mo napahayag, magkakasakit ka.
0: Oo, kasi sama, ano, dahil,
2: boses mo na magpatawa ito, Eddie.
0: Parang hirap na si Sir Eddie sa kanyang, medyo paos, ano, si Sir. Dahil po, bago-bago po kasi yung panahon natin ngayon. Ako daw nagkakamali, ngayon yata, medyo umuulan-ulan sa labas.
1: Pinapatay na nga yan,
0: baby. Kaya mag-ingat po kayo sa lahat ng mga na-stop pa sa traffic ngayon, gabi na. Mag-ingat kayo at sana ay na-entertain at nag-e-enjoy kayo sa pakikinig sa amin dito sa Kundiman at iba pa. At ngayon, para mas maging masaya, isa ito sa mga sikat na nursery rhymes, ano, dito sa bansa natin at alam na awitin ito ng mga bata. Ang pamagat, magtanim ay hindi biro. Awitin pa rin natin dito sa Kundiman at iba pa.

0: Angel Magazine.
1: 1278 AM.
2: Dangling. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS
11: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas
0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS
11: Presidential Broadcast Service
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: Babalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Ito pa rin ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Kasama pa rin natin sa studio live ngayong gabi, Mr. Eddie, Ms. Sally, Mr. Nicholas at si Mr. Nick. At sa pagkakataong ito, meron namang duet na handog sa atin ngayon si Mr. Eddie Suarez at Ms. Sally Prim. Ito ay pinamagatang Ang Daigdig Ko'y Ikaw.

0: Napakatamis naman ng awitin na yon, ano? Maraming maraming salamat, Mr. Eddie and Miss Sally. Ang daigdig ko'y ikaw. At bagay na bagay sa lahat ng mga nagmamahalan. Sa pagkakataong ito, may handog ding awitin si Mr. Nick. Ito naman ay pinamagatang Matud Mo. Gusto ko lang pong itanong, itong Matud Mo, ito ay dialekto ng
1: Bisaya.
0: Bisaya. Ang ibig sabihin po ay?
2: Matud Mo.
0: Batid mo. Ah. May bago tayong natutunan ngayon. Ito pala ay dialekto ng Bisaya pala. At ayan, awitin na ito ni Mr. Nick, pinamagatang Matud Mo.

Maraming maraming salamat, Sir Nick, ano? At tinanong ko si Google yung matud mo. Sabi pa, ang ibig sabihin pala noon ay sabi mo, ayun, parang parang ganun niya. Sabi mo. As you said, oo. Yun ang ibig sabihin ng matud mo. At muli, ito ay isang Bisaya. Ano, awitin ng mga kababayan natin sa Bisaya. At sa pagkakataong ito naman mula kay Mr. Nick, ngayon naman may handong na awitin din si Mr. Nicolas. Ang pamagat naman ito, kay Lungkot ng Hating Gabi. Sir Nicolas, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakagandang awitin na yan, kay lungkot ng hating gabi. Pero pasisiyahin namin kayo dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine 12. Radyo Magazine 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
13: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nasa huling bahagi na tayo ng ating awitin o awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, may handog na kanta si Miss Sally Prim. Ito ay pinamagatang Paano Pa Kita Malilimutan.

Maraming salamat, Miss Sally. At para sa panghuli nating awitin ngayong gabi, ito naman ay kakantahin ni Mr. Eddie, yung panglahatang awitin na natin. Okay, ito para sa panghuling awitin natin. Ito naman po ay sabay-sabay na awitin ni Mr. Eddie, Mr. Nick at Mr. Nicholas, pati na rin ho ni Miss Sally. Ito ay pinamagatang tunay na tunay.

0: At sa pamagitan niyan, kami po ay magpapasalamat na baka may nais po muli kayong batiin bago tayo magtapos ng ating episode ngayong gabing ito, Mr. Eddie.
1: Inulit-ulit namin, sabi, nagpapasalamat kami kay Ginang Sonia Rocco at kay Sene Salustiano at kay Tina.
0: Maraming salamat. At sa Master
1: at kay Nick Coro.
2: Yeah.
0: Yes! At sa Master Control, nakasama rin po natin.
3: Sir Tony pala, Sir Tony. Pagaling ka.
0: Get well soon, Sir Tony.
1: Tony, pagaling ka na.
0: At sa Master Control, thank you so much, Mr. Julius Ungab. Kanina nakasama natin, Mr. Jared Moreno. Muli ngayong gabi, nakakasama natin sa Kundiman at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong, Mr. Nicolas Enriquez, at Ms. Sally Prim. Ito ang inyong naging lingkod ngayong gabi, Ms. Charming Cristobal. At muli, sa susunod na linggo, sabay-sabay tayong haharanahin ang Kundiman at iba pa dito pa rin sa Radyo Magazine. Magandang gabi at ingat kayong lahat.
3: Ingat sa lahat. Salamat din sa inyo.

0: Learning from home, they need boring.
1: Raggio Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
1: Kay lungkot nitong hating gabi.
0: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
1: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
0: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
1: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
0: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
7: Good morning! Wake up!
6: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila, araw po tayo ng Linggo, ano? 26 ng Hulyo, taong 2026. Kamusta po kayo? Isang maulan na morning sa inyo pong lahat. Siyempre, ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning kahit na napakahirap bumangon ngayon. Kahit napakahirap bumangon ngayon. Di ba? Ang hirap daw sa nakaka-relate yung aking co-pilot na ito. Si paring Mark. Tama ba, paring Mark? Oh, yan. Napapangiti eh. Kasi meron siya isang tasang kape dyan eh. Ayan, nagpapalay-balay siya kasi ito si Johnny Delgado ng PBS. Walang iba kundi si Arnel Villamor. Ayan. Ako yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Tayo po'y napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, via live streaming po tayo. At syempre tayo rin po'y napapakinggan sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan, ha? Yung mga magazine shows, no? Ng ating pamahalaan. Diyan yun lang mapapakinggan sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan. At syempre po sa iba pang mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Europe Broadcast Services. Ano-ano ba pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Bukod sa marami tayong babating may birthday ngayong buwan ng Hulyo. Mamaya, abangan nyo yan. Siyempre, no, ito na. Yung lingguang oil price estimate. Balita, ako nagpakarga na ako kahapon. Hindi na ako umasang bababa pa muna. Pero ayon sa aking ball ang kristal kagabi, abay talagang bubulusok na naman ho pataas.
8: Oh no.
6: Oh, you heard it right. Bubulusok na naman po pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero kung magkano, no, alamin natin 'yan mamaya. At syempre, no, tingnan na rin natin yung ibang mga pag-uulat, no, hinggil nga po sa paghahanda ng mga otoridad ho natin sa darating ho na ikalima. Tama ba, Ma'am Tess? Ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balita ko, nasa may 20,000 na police ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi no, ng batasang pambansa at iba pang mga pagdarausan ng ilang mga naitatala no, na kilos protesta. Siyempre, alam niyo naman, ang Philippine National Police is always ready. Not also the PNP, but all of the uniformed personnel. Ano, BCG, BFP, nakandaho yan. To surely secure the security, no? Surely secure security. Ang seguridad niya ho, no, sa batasang pambansa. Ayan. Oras natin, 6:22 ng umaga. Tunghayan muna natin, no, ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ang Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito po.
8: Araw ng Lunes, 20 Hulyo, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sila U.S. Ambassador to India, His Excellency Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Ang pulong na ito, kasabay na rin ang pagdiriwang ng matagal ng diplomatic relations at patuloy na pagpapalawak pa ng kooperasyon para sa regional peace, security at prosperity ng mga bansa. Araw ng Martes, 21 Hulyo, biyaheng Lucena si Pangulo Marcos upang inspeksyonin ang Port of Lucena Passenger Terminal Building. Ito ang pangunahing daungan na nag-uugnay sa Quezon, sa Marinduque, Masbate at Romblon. Pangako ni Pangulo Marcos, ipagpapatuloy ang development ng pasilidad sa rehiyon para sa patuloy na paglago sa lugar. Habang ginamit rin ng Pangulang pagbisitang ito upang ibaba ang bawat bayan makikinabang program sa lugar kung saan ipinamahagi ang 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa higit 52,000 benepisyaryo. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang change of command ceremony ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Lungsod, Quezon. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mga nagawa ni General Romeo Browner Jr. para sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP. Gayon rin ang pangako ng administrasyon ng buong suporta sa pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang 65th Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa maghihiwalay na courtesy call sila Australian Foreign Minister Penny Wong at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu. Patunay ito ng patuloy na paglalim ng ugnay ng Pilipinas sa Australia at Japan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas mayroong 306 na bilateral agreement sa Japan habang 124 naman sa Australia. Saklaw nito ang mga kooperasyon sa linya ng kalakalan at pamumuhunan, defense equipment at technology transfer, gayon din ang infrastructure development at mga inisyatibo para sa pag-unlad ng Mindanao at iba pa. Araw ng Miyerkules, 22 Hulyo, biyaheng Bangsamoro Region si Pangulong Marcos para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinaba program, maging ng ceremonial turnover at awarding ng assistance para sa rehiyon. Ang panawagan ng Pangulo, kooperasyon mula sa lahat para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Araw ng Webes, 23 Hulyo, biyaheng Palawan ang Pangulo. Una nitong binisita ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project na layang mapatubigan ang higit 1,000 hektarya ng lupang sakahan. Pagkikinabangan ito, ng higit 4 na lang magsasaka na sisiguro sa sapat na supply ng tubig, magpapalakas ng ani at magpapataas ng kita ng mga magsasaka sa lugar. Matapos nito, personal na kinumusta ni Pangulo Marcos ang 2 tauhan ng Philippine Navy na sinakta ng Chinese Coast Guard sa Ayumin Shoal. Pinagkalooban ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 peso cash assistance ng Pangulo ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang natatanging tapang at dedikasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Habang personal ding ibinaba ng Pangulo sa Puerto Princesa City, ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Araw ng Biyernes, 24 Hulyo, biyaheng Pampanga si Pangulo Marcos. Pinangunahan ito ang inaugurasyon ng DOH-JBC Medical Center sa Clark Freeport Zone, isang state-of-the-art specialty hospital. Sabi ng Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming kahalintulad na pasilidad ang itatayo pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, maging ang Converge Angeles Data Center sa Angeles City. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng patient transport vehicle para sa Region 1, 2, 3 at car na kumumpleto sa lahat ng lalawigan ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng syudad, probinsya o munisipalidad na paabutan na ng Marcos Administration ng PTVs na magpapalakas sa medical emergency response ng bawat lugar sa Pilipinas. Matapos nito, mainit na tinanggap ng Pangulo ang mga kinatawan ng ASEAN sa Malacanang para sa selebrasyon na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa layo na ng narating ng kooperasyon ng ASEAN at sa mas marami pang magagawa ng ASEAN ng magkakasama. At yan ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rachel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Rachel Bayan. Ato ngayon na po natin yung mga balita no, na nakalap po natin sa labas ng ating himpilan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Unahin po muna natin itong ulat ni Kuyang Ray Ferrer, NCRPO Chief. Humingi ng kooperasyon ng publiko para sa SONA 2026. Detalye ng balita niya, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, Kuyang Ray, come in.
10: AJ, nanawagan ang National Capital Region Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ipangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, ginawa ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri ng apila kasabay ng deployment ng mga police at iba pang security personnel sa Batasan Complex at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang mga tauhan ay mula sa NCRPO, PNP, National Headquarters, Special Action Force at iba pang police regional offices na magsisilbing augmentation force sa seguridad ng SONA. Kahapon ang sigawa na ng inspeksyon si Abirin sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Batasan Pambansa upang tiyakin ang maayos na deployment ng mga tauhan, response routes at communication system. Ayon pa kay Abirin, ganap na nakanda ang security plan para sa SONA. Inatasan din niya ang lahat ng pulis na pairalin at disiplina, paggalang sa karapat ng pantao at maximum tolerance sa pagtugat na kanilang tungkulin. Pinayuan ng NCRPO ang publiko na sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory at ang natiulat sa pinakamalapit na impira ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Bureau of Immigration, iginiit na walang maling impormasyong inilabas sa isyu ng umanong planong pag-alis sa bansa ni Congressman Martin Romualdez. Detalye sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Iginiit ng Bureau of Immigration o BI na hindi ito nagpakalat ng mali o gawa-gawang impormasyon kaugnay ng umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod na hiling ng kampo nito na bawiin ang naunang pahayag ng ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang inilabas na impormasyon ng Bureau ay tugon lamang sa mga lehitimong katanungan ng media at nakabatay sa datos na hawak ng ahensya sa panahong iyon. Nilinaw niyang ang tinutukoy ng BI ang umano'y planong biyahe ni Romualdez noong Abril 2026 na hindi natuloy. Ano niya, hindi ang BIA nagsimula ng pampublikong usapin at nananatili lamang ito sa pagbibigay ng impormasyong saklaw ng mandato nito. Nauna na nagpadala ng demand letter ang kampo ni Romualdez upang hilingin ang pagbawi sa pahayag ng BI matapos igiit na mali ang impormasyon na nagbigay ng impresyon na sinusubukan nitong umalis ng bansa. Binigyang diin ang BI na patuloy itong magbibigay ng tapat, tumpak at responsable impormasyon sa publiko habang igiragalang ang due process, karapatang pantao at umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ang oras po natin sa Buong Kapuluan, 6:31 ng umaga, magpapalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, ibigay mo.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Ito po si Mrs. Imelda Milyado Likwanan, IA President po ng Ramos Tarlac na matatagpuan po sa Barangay Toledo, Ramos Tarlac. Nagpapasalamat nga po ako sa pinakamamahal nating presidente ng ate, ng Republika ng Pilipinas sa pagtatagpo ng proyektong Balog-Balog Project. Sa dahilang kadahilanan pong marami pong matutulungan ng mga taga-Tarlac dahil po nung nakaraang mga ilang taon na wala pong mga ganyan, maasa lang po kami sa patubig na nanggagaling sa taas. And I do hope, ang expectation po namin, aangat pong kabuhayan ng aming mga farmers na kagaya namin.
14: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Kung mag-siya, kasi yung paghahangin o bagyo, ang malod, lumalaki, sinasagang ng ano ng splanads. Kag makabulig mag-siya sa among kay makalakat-lakat, makabekon agad sa jaging-jaging sa splanads, makapainit-init, makatulong man din. Amat man opo kami ng mga pamuloy dito sa Sunto, sa Barrio Piro, na yun gawa naman nila yung splanads. Sana pa ipagpatuloy naman po nila nga na mahuman gidbala.
14: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
16: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
12: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
17: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
18: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
21: Mabuhay!
24: Pilipinas!
21: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
25: Good morning! Wake up! Good morning!
6: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan, 6:39 ng umaga. At teka muna bago tayo bumalik, no? Babatingin ko lang muna, no? Ng happy, happy birthday, ha? Huh? Happy, happy birthday ang aking tita na si Juliet Aurelio, July 26. Birthday niya po ngayon. Happy, happy birthday, Tita Juliet!
26: Happy birthday!
6: At syempre, babatingin ko rin, ano, yung pinsang kong nag-birthday, ha? Nag-birthday din ito na... Kahapon, nag-birthday ito. Oo, nag-birthday kahapon. Oo, walang iba, kundi si Enzo De Leon. Happy, happy birthday, Enzo!
26: Happy birthday!
6: Babatingin ko, bago ko rin makalimutan, itong July 15 naman, nag-birthday din ang aking tito, Robert Angelo Dizon. Ayan. Happy birthday, Toti Marie!
26: Happy birthday!
6: Ayan, ha? Ang dami nag-birthday ng July, ha? Ayan, ha? At sa lahat, lalahatin ko na. Lahat ng may birthday ng July, isang batian na lang kayo. Happy, happy birthday din sa inyong lahat.
26: Happy birthday!
6: Ah, syempre, lipat naman tayo sa shoutout, ano? Mga nanonood sa ating programa, nakikinig sa atin. Syempre, uy, ang aking pilot, ha? Masigasig at supportive ito talaga lagi. Si Francis Navales, nanonood sa atin. Guys ko, good morning. At ito naman, nanonood sa atin si Jocelyn Bangagaw. Ayan. at si Wayap Gorme. Ayan. Mga nanonood sa atin sa live streaming. Maraming maraming salamat po ha, sa mga tumatangkilik nanonood sa ating live streaming. Ayan. Ito naman ha, nanonood din sa atin. Shoutout ko na Cecilia Puno Higo. Nanonood sa atin. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ha? At sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa TV Plus Channel 3, ha? Good morning. Ha? Maraming maraming salamat. Maulang morning po sa inyong lahat. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Oras natin 6:42 ng umaga. Ratsadaan naman natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng at... Uy, teka, habol muna. Jess Ignacio, ang aking amay, nanonood, ha? Umagang umaga. Good morning, good morning. Oras natin 6:42 ng umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peking mga balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production Team sa nakalipas na magdamag. Una sa ating balitaan ngayong umagang ito, gumagamit ng water cannon at nagsasagawa ng mapanganib na maneuver ang China Coast Guard o CCG laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB Farm malapit sa Bao de Masinloc nitong Biyernes ng umaga. Nagsasagawa ang mga barko ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda program para magatid ng ayuda at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino mangingisda sa kanilang mga tradisyonal na pangisdaan. Kinaman ng water cannon ang BRP Cape San Agustin at BRP Dato Pahundinog at BRP Dato Calbaylo. Lumapit din umano ang ng 7 metro ang isang barko ng CCG sa BRP Dato Pahinog habang nakapatay ang automatic identification system nito. Namatan din ang isang Chinese maritime militia vessel na humila ng lubid sa likuran ng BRP Dato Sumakwel na nagdulot ng panganib sa paglalayag. Ligtas ang lahat ng tao ng PCG at DAB FAR habang nananatili sa lugar ang mga barko upang suportahan ng mga Pilipinong mangingisda. Kinundin na po ng PCG ang mga aksyon ng CCG at iginiit na bahagi ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at mga karatig na katubigan nito. Siyang tunay. Oras natin 6:44 ng umaga. Iniayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial matapos ang usapan ng prosecution at defense ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin muna ang pagtalakay sa mga articles of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian na sa halip po na matapos muna ng prosecution ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa. Pinag-aaralan ngayon ng pareho matapos ng prosecution at defense ang isang artikulo bago lumipat sa kasunod. Ano yan kung magkakaroon ng kasunduan? Ang magkabilang panig ay maaaring mas maging mabilis at maayos ang pag-uusat ng paglilitis. Ipiniliwanag pa ng Senate President na ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4 o ang usapin sa Great Threats, kung saan agad na magpepresenta ng mga kanilang mga ebidensya ang prosecution at susundan din ito ng defense bago lumipat sa iba pang mga articles. Umasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment. 6:45 po ng umaga, isinusulong ay ng Paranaque City Representative Brian Riamsuan ang pagpasa ng isang panukalang batas na naglalayong baguhin at i-modernize ang Philippine Blood Center o PBC. Layo nitong gawing malayang pambansang otoridad sa provisyon ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa bansa. Sa ilalim po yan ng House Bill 7871 na inihain ni Riamsuan na bibigyan ng formal na legislative character ang administratibong otonomiya at pondo ng ang PBC upang direktang masolusyonan ang kulang na supply ng dugo, lalo na sa panahon ng mga sakuna at pampublikong emergency. Ayon nga po sa mambabatas, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na pondo at kapangyarihan dahil napaka-critical ang papel nito sa pagsagip ng buhay. Nagdag pa ni Yamsuan, itinayo ang PBC noong 2005 sa ilalim lamang ng isang administrative issuance ng Department of Health o DOH. Dahil nga sa kawalan ng sariling batas, nakadepende lamang ang budget at prioridad nito sa mga executive issuances, kaya't limitado ang kakayahan nitong magselfie sa taong bayan. Sa ilalim ng House Bill 7871, maglalaan ng panimulang pondo na 100 million pesos para sa PBC upang makapag-invest ng mga makabagong teknolohiya at pasilidad at matugunan ang taunang pangangailangan na isa sa milyong unit ng dugo o 1 milyong unit ng dugo sa buong bansa. Alas natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Batihin na natin itong mga humabol pa, no, sa ating no, sa ating live streaming view, no. Manonood sa atin sa live streaming si Cecilia Puno Higo. Oy, good morning from Japan. Oy, sa mga taga Japan, ha. Magandang umaga po sa inyo diyan. Nakakarating po ang aming live streaming diyan. Maraming salamat. Okay, dako naman tayo sa ulat panahon. Makakapanayam natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
0: Rancho Pilipinas Weather!
6: Yes, Charmaine?
1: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tilipakanig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan kapag sa umiikat at pag-alag sa Pangasinan at Sampal. Matalang dito sa Manila, malalabit bahag doon at saan at asahan pa rin sa makulim ng pangalangitan at talagang mapagulan sa lalakabagan. At sa malalabit bahag na at sa iiral na mga malokalagipan doon, lalong-lalo na nga sa hapon. Sa mating palagay na at direkta rola tayo sa Gipoy na malalabit talagang lahat na sa sitang pandan.
6: Ma'am Charmaine?
1: Yeah?
6: Ayan, Ma'am Charmaine, ito ba, ito tanong lang, ano, dahil uulanin ba tayo buong araw na talaga na ito hanggang bukas sa sona ng ating mahal na Pangulong Marcos?
1: Ngayong araw po, expect po natin na medyo makulimlim talaga, tapos tayo after, by po natin yung well so cloudy or paripad and pero yung mga paglat mas
6: po. Okay, sige, with that maraming salamat po Ma'am Charmaine.
1: Yes po, maraming salamat.
6: Maraming salamat po Ma'am Charmaine Varilla mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Alam nyo, ha? Talaga naman. Hirap bumangon ngayon, no? Tatawa si Paring Mark, eh. Parang may tinatawanan ka sa loob, Paring Mark, ha? Sino yung tinatawanan mo dyan sa loob, Paring Mark, ha? Anyways, bago standby muna sa MMDA, ha? Pero ito na, papakawalan ko na yung presyo ng produktong petrolyo, no? Yung final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kung saan... Bad news po! Oil price hike na naman po tayo!
2: Oh no!
6: Aray ko, ang sakit talaga nito sa wallet. Pero, eto na. Ano gusto mong unahin natin, Paring Mark? May suggestion ka ba, Paring Mark, kung anong gusto mong unahin? Ha? Medyo seryoso si Paring Mark. Ikaw, pare, Paring Johnny Delgado, anong gusto mong unahin natin na presyo ng produktong petrolyo? Diesel. Oh, sige, Diesel. Oh, Diesel daw request ni paring Johnny Delgado. Diesel, magkano drum roll please?
2: Up! Oh no!
3: Yay!
4: Wala na, finish na.
6: Ay, talagang
3: oh my god.
6: Eh talagang finish na talaga at oh my god talaga. Dahil nasa magkano na ba tayo? 90 mark, no? Sa diesel. Eh, mukhang papalo na tayo ng 6 digit. Nako po. Dahil posible hong tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel.
3: Oh my God!
6: Eh, susunod natin, gasolina! Ito, nagpapultang na ako. Magkano ang gasolina? Drum roll, please. Standby muna ha, MMDA ha. Up!
2: Oh no!
3: Yay! Oh my god!
4: Wala na, finish na.
6: Gasolina, nako. Centavos lang ang pagitan ng diesel. 6 pesos! And 60 centavos ang kada litro ng gasolina. My goodness. No? Makarga na, mga kababayan. Ito naman, sa kerosene, magkano? Drum roll please again. Kano? Pop!
2: Oh no!
3: Oh my god!
4: Wala na, finish na.
6: Finish talaga ang kerosene, posible yung tumaas ng 4 pesos and 60 centavos sa kada litro nito. Litin ko ha! Diesel, tataas, posible yung tumaas ng 6 pesos and 60 centavos. Sa gasolina naman po, 6 pesos and 10 centavos. Kerosene po natin, 4 pesos and 60 centavos. Ayan. Pultang na. Ito eh, kaugnay ng mga gasolina. Ito yung paraan para makatipid tayo ng gasolina. Alamin natin na mga kasalukuyang isasarang kalsada bukas. Hingil nga po sa ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Atid sa atin yan ni Gia Ravales. Gia, good morning!
7: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Good morning po, Sir Adrian, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito po sa EDSA. Ang magabilang part ng EDSA sa mga oras na ito ay maluwag na maluwag po at dire-diretso pa rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Bukas po ay meron po tayong alternate route dito po sa Alibot ng Batasan. From northbound po, Quezon Memorial Circle, papunta po ng Fairview.
6: Mm-hmm.
8: Pwede po tayong numaan from elliptical po, papuntang north, right turn po tayo ng Mindanao Avenue and then sa Uyo Road para po makapunta po tayo sa Quirino Highway, papunta po sa inyong mga destination.
6: Mm-hmm.
8: At simula naman po sa SM Fairview, o Fairview, papunta naman po ng Quezon Memorial Circle. Pwede rin po tayo dito sa may elliptical road na yung mga manggagaling po sa sasakyan sa Commonwealth Avenue, pwede po tayo mag-take ng sa Uyo Road or Quirino Highway. Pakaliwa po dito sa Mindanao Avenue at kakaliwa po ulit sa North Avenue, papunta po sa inyong mga destination. So, ayan po para po makaiwas po tayo sa traffic bukas po dahil sa ating gaganapin na zona. At kami po ipinapaalala na tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron mo po tayong katanungan na nangangailangan ng emergency assistance, maaari lang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales.
6: Ma'am Gia, may tatanong lang ako. Eh, kamusta po yung insidente po dyan ngayong umaga sa may EDSA busway, sa may southbound na lane ng Quezon Avenue ngayong linggo? Eh, naalis na po ba yung bus doon na humambalang sa may Quezon Avenue?
8: Sa may Quezon Avenue, sir, kaalis lang yan, sir.
6: Okay. Oo, kasi magdudulot
8: ito. Tapos medyo okay na po yung ating traffic po dyan sa area po.
6: Alright, sige. Maraming salamat po, Ma'am Gia Ravales.
8: Thank you po.
6: Thank you. Ayan po, no? Si Ma'am Gia Ravales mula po sa MMDA Traffic Metro Base. Ayan.

0: Nako.
1: Ah, ayan ha. Doon sa mga kababayan natin ha. Full tank na ho tayo. Dahil malaki yan ho yan ha. Malaki yan task presyo sa produktong petrolyo. Nanang ko po, sabi nga ni Kakiko Flores. Ito. Pabati. Nakikinig sa atin ang Bay ng Bayan. Wala pong iba si kundi si Bay Crisologo Abad. Nakikinig po sa atin ngayong umagang ito. Ayan ha. Si Bay Chris ha. Si Bay Chris. Bay, trabaho Bay ha. Huwag puro sabot-sabot lang Bay. Nakikinig sa atin. At maraming salamat oh, no, sa lahat ng mga tumutok, tumangkilig sa ating mga sa ating programa ha. Sa live streaming man 'yan o sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49 ayan. Naana bay pandesal? Ay magano ka? Magbili ka bay sa tindahan? Ang dami. Yung mikiso ha bay Chris, ayan. Nakipag-usap sa live streaming. At dito naman nagtatapos sa programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Mapapasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba kundi si Engineer Mark Bukiron at ang Johnny Delgado ng PBS. Parang Mark ba ito lakas ng tawa mo pag sinasabi ko Johnny Delgado. Walang iba kundi si Boss Arnel Villamor. At syempre, papasalamat ako sa aking mga executive producers. Walang iba kundi si the one and only Tess Ramirez at Isabel Silang. Alam mo, may sasabihin ako ha. Susunod na pang programang Celebrating Life. Kasama po natin si, walang iba, the one and only, the RP2 Station Manager, RP2 Sports Manager, Ms. Cecil Kimnan. Muli ako po ang lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayo lahat, ha? Dahil basa ang kalsada. God bless. I love you all. Bagong Pilipinas.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang

0: Secretary Il Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
2: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Check your time. It's 7:03 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
7: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
6: Okay, good morning everyone. Kumusta po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. This is the program Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Tayo po'y naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918 and dyan po sa 104.3 FM. Yan, so sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, syempre pa. Kapiling po natin, walang iba kundi si Pastor Ray Bechada. Pastor Ray, good morning and we miss you. Wala ka rito last month.
8: Yes, natatandaan mo, natatandaan ko rin. Pero nag-record tayo kasi ayaw nating ma-miss yung program.
6: Yes.
8: Pero na-miss kong nandito ako, na-miss ko yung mas malinaw na talakayan. At syempre, iba pa rin yung live na live, no?
6: Oo, iba, so, no, 'di ba?
8: Pero gumagawa po tayo ng paraan, no matter how busy we are, para tuloy-tuloy yung ating pagsiservisyo.
6: Sabi nga nila, para kang busy as a bee. Ikaw, grabe. Ay, congratulations and happy anniversary sa EE Philippines.
8: Thank you.
6: 42 years. Wow, grabe. Kailan ba ang exact anniversary ng EE Philippines?
8: Talagang ano yan, talagang September ang, kaya lang dahil alam mo na yung, minsan yung chunk ng mga events, so gumagalaw, this is the earliest so far na celebration.
6: Okay.
8: So kadalasan yan September, pero mas nangyayari hanggang December, so gumagalaw sa ganon.
6: Yes.
8: So first time na naging...
6: Pwede naman yearly celebration yan.
8: Ah, pwede naman.
6: Na talagang isang taon.
8: And itong ginawa namin si Sir Cecil, first time ito na yung format ay in a concert.
6: Yeah, worship concert actually.
8: Worship, worship concert.
6: Yes.
8: So hindi kami, hindi ito yung ginagawa namin.
6: Mm-hmm.
8: Buti merong mga volunteers sa katauhan ni Sister Shanda. Sister Shanda, uy, good morning.
6: Hello.
8: Ayan. Tapos hundreds of people are working behind.
6: Yeah.
8: Volunteers lahat to make this event happen. And excited ako kasi first time ko rin makaka-join ng ganitong worship concert na actually for a cause pa din siya, Sister Cecil, kasi
6: yes.
8: It's a fundraising event after this. Yung proceeds ang magbe-benefit ay ang Evangelism Explosion Philippines.
6: So the worship concert is entitled Transcend.
8: Transcend. Yeah.
6: Transcend.
8: Oo. Yeah. Ang ibig sabihin nun, eh dapat mag, kumbaga mag-level up tayo at yung pag-witness, gawin talagang way of life

0: intentional. Yan ang gusto. Wow. Yan ang hamon doon.
1: Mm-hmm. So anong pinaka-tema? 'Di ba may mga anniversary may mga tema? O itong transcend
0: talaga. Yan na talaga. Yan. Oo. Na. So bali doon sa event, magse-celebrate ng 42nd year.
1: Yes.
0: So it's a celebration.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, syempre magre-rejoice tayo doon sa what God has done for mm-hmm. 42 years.
1: Yes.
0: And then official launching na rin ng Witnessing as a Way of Life yung official materials natin.
1: Oh, okay.
0: Na ginamit mula nung 2019 pero wala kaming official launching eh.
1: So ngayon 'yon.
0: Ngayon na 'yon, sasabay na namin diyan kasi may gumagamit na 15 countries. It's mm-hmm. been effective and appreciated by churches in the Philippines. So, officially, diretso na. Yun ang parang sinasabi, wala na atrasan ito.
1: Wala nang atrasan. So, it's gonna be this coming Saturday, August 1.
0: Yeah.
1: And it's gonna be at the Crossroads Center.
0: The Crossroads Center sa 76 Mother Ignacia yes. Avenue.
1: Yes, so, nakikita nyo sa screen.
0: Ang lapit-lapit okay. lang. Mm-hmm. At ang guest speaker natin yan si Dr. Andrew Liuson,
1: mm-hmm.
0: former president ng Cityland Corporation.
1: Wow, yan. Okay.
0: So maganda yung storya niya and I'm sure matcha-challenge yung mga dadalo. Hindi lang sa mga kantahan, pati dun sa message.
1: Yun, na maganda. Mm-hmm. So ang programa talaga, pag sinabi mong concert, talaga mag-i-enjoy manonood kasi may concert and then we together as one body will worship God, di ba?
0: Hindi lang yan, si Sir Cecil, i-reveal ko na.
1: Ano? Reveal mo na?
0: Kasi maraming... by God's grace, maraming sponsors to make this event happen.
1: Magastos
0: yan eh, no?
1: Yes,
0: so may mga sponsors tayo, kagaya ng CLN. Salamat kay CLN, sa Unilever, andyan ang Lamoyan, at maraming pa iba, hindi ko mababanggit lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman ito pang, ano, no? Pang negosyo. Some of them gave goods.
1: Uh-huh.
0: Yung goods na yan, hindi naman namin ibibenta. Mm. We give it away dun sa mga participants. So, yung mga dadalo, uuwi silang merong bag of goods.
1: Wow.
0: Sama-sama dun.
1: Dapat pala magdala tayo ng mga eco bags.
0: Meron, naka-eco bag na.
1: Naka-eco bag.
0: Para pag...
1: Uyatin ako doon. I'm excited.
0: Pag inisip mo yung napakamurang cost ng ticket, ay pag itinimbang mo dun sa iuwi na goods, Sobra pa.
1: Pwedeng bata, Pastor.
0: Pwedeng bata. Maganda yung tanong. Kung 5 years old below, ay libre po yon lap seat. No? Kakandungin, ibig sabihin. Pero
1: yes.
0: Pag 6 above, ay dapat ho para comfortably bilhan
1: yes.
0: na ng ticket.
1: Pwedeng kumain sa loob?
0: Yes, pwedeng kumain.
1: Siyempre, yung mga bata may dalang food yan.
0: Nakabuti na tanong mo.
1: Bakit?
0: Meron ding merienda.
1: Oh.
0: No? Siyempre, sa ganong setup, hindi tayo makapag-setup ng yung parang dinner type. But you will get sandwich and drinks.
1: Wow.
0: No? So may burger
1: sa ganong,
0: at saka drinks.
1: Sa ganong kamurang ticket, may mga ganyan pa talaga.
0: Kaya na kung hindi pa nakabili ng mga tickets, bili na.
1: Bili no, na
0: online,
1: po.
0: Oo. Online.
1: Natutuwa ako sa mga follow-up sa akin ng mga kapatiran natin sa Philippines. Ay, punta ka doon, Kita-kita po tayo dyan sa Sabado. Agahan nyo kasi free seating.
0: Yes, free seating tsaka yun. Medyo limited yung parking.
1: Oh, okay.
0: But we're allowed to park on the street guided by the barangay. So
1: yes.
0: We coordinated with the
1: wala.
0: Barangay.
1: Yes. Oh. Okay, so yan. 42 years of God's faithfulness sa EE Philippines. Kaya po, we are all excited to witness this concert, worship concert actually.
0: Yeah.
1: No? At ito po'y makakatulong mismo sa EE Philippines.
0: Yeah, yung pagdalo nila... Tulong na yon.
1: Nag-enjoy na kayo.
0: Nag-enjoy pa.
1: Nakatulong pa kayo.
0: Plus, pag-uwi, I believe one of the good thing bukod dun sa maiuwing eco bag
1: yes.
0: na may mga goods.
1: Tsaka yung message
0: yan,
1: na mapakinggan
0: yung message
1: natin.
0: Tsaka yung challenge that you can bring home
1: yes.
0: and you can echo sa inyong mga churches to really
1: yes.
0: take witnessing in a higher level. So, dapat lahat mag-transcend, no?
1: Yes,
0: para
1: yes.
0: masunod natin yung gusto ng Panginoon.
1: Pwede pa. Marami pa, pwede pa bang mamili ng ticket?
0: Yes, pwede pa.
1: O, ayun,
0: kasi
1: registro
0: ang ticket
1: na po.
0: Po ay online lang siya
1: yes.
0: na bibili, eefil.org/transcend.
1: Yes.
0: Yun lang.
1: Madali lang.
0: O kaya visit kunin nyo yung page ng EAT Refill, tapos makikita nyo may QR code, barilin nyo lang ng inyong cellphone.
1: Hindi pwedeng walk-in? Kunwari, nadaan ka lang, gusto mo.
0: Pwede yun? Sa labas, mag-high lang, wala, mapapanood.
1: So talaga mag-rehistro na kayo.
0: Opo.
1: One week to go naman, less than a week to go. Okay. So yan po, magkita-kita tayo sa Saturday. Dapat nandun na po kayo. Bukas na yung gate at 3 o'clock or 3:30 in the afternoon.
0: Yeah.
1: Para po handa, wala na yung tayo ng tayo pagdating na nagsimula na, nakasettle na tayo lahat.
0: Yes. Diba? Tuloy-tuloy na yun.
1: Oo, tuloy-tuloy na yan. Kaya kita-kita po tayo sa Crossroads Center, August 1, Saturday, 3:30 in the afternoon.
0: Thank you. Exciting.
1: Okay. So, Pastor, ngayon pong araw na to, ang guest natin ay isang kaibigan. Namimiss ko na to. Oo, sayang nga eh. Hindi siya makakarating dito, but I understand. Walang iba po kundi si Pastora Reverend Kit Mariano.
0: Good morning, Pastora Kit.
1: MMIM Nabotas.
0: Nabotas.
1: And then, meron silang daughter church na, di ba? If I'm not mistaken.
0: Oo, meron Pangasinan. Po sa... Angondo, yun ang unang naging anak ng MMIM Nabotas at saka sa Urbistondo sa
1: Pangasinan. Yeah, congratulations. So, mamaya po makasama natin Reverend Kit Mariano. So, Pastor, ano ba ang ating topic?
0: Ay, syempre.
1: Today.
0: Ang year-long series natin, ang Pamagat, just to remind our listeners, ay knowing Him and making Him known. So, for the past months, ay... Naka 6 months na tayo, Sister Cecil.
1: Yes.
0: So, ang bilis ng panahon. Tinalakay natin yung mga characters and identity ni Jesus Christ. And today, we'll focus on Him as our teacher.
1: Amen.
0: So, Jesus as our teacher. Sabi nila, teacher ba si Jesus? Yes, at one point, ang tawag po sa kanya, Rabbi.
1: Rabbi.
0: Yeah. Yes. Yung Rabbi ay Greek word na ang ibig sabihin ay guro o tagapagturo or teacher. At yan ang tatalakay natin ngayon.
1: Lahat ng pastor, kailangan marunong mag-teach, di ba?
0: Yeah. In principle, merong five-fold ministry, yes. Sister Cecil. Merong prophets, merong apostles, merong teacher, merong pastor,
1: mission.
0: Merong evangelist.
1: Oh, yeah.
0: Pero most of the time, ang operative sa panahon natin ngayon, yung pastor tsaka teacher. Na
1: yes.
0: Pwede rin pastor slash teacher.
1: Yes.
0: Teacher slash pastor. Mm. Kasi yung paraan ng preaching tsaka teaching, konti lang yung difference. Eh.
1: Mm.
0: No, yung teaching, pwedeng may interaction. Eh.
1: Mm.
0: Pero yung preaching kasi one way yun. Eh.
1: One way. Uh-oh.
0: So, plus mas detailed when it comes to teaching than in preaching.
1: Okay, yeah. Let's go to our topic, Jesus, our teacher. Go ahead, Pastor.
0: Okay, good morning po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Celebrating Life. As Sister Cecil said, na-miss ko din po kayo dahil last time it was a recorded message, but I recorded it freshly just for that. No, yun lang po ang pinaggamitan noon, wala nang iba.
1: Exclusive.
0: Okay? Exclusive,
1: yes.
0: Just for you, for that topic. And while I was doing that, talagang I gave my best para sa ating lahat. And today, we're here para i-share po yung topic natin, Jesus as our teacher. Yan. Pag sinabing guro, yan. Ako, mataas ang respeto ko sa mga guro sa church namin. Ang naisip kong mga guro dyan, sila Teacher Lulubel, yan, Pastor Ben, sila Teacher... Dom, asawa ni Pastor Vero, si Teacher Blanca, si Teacher Rhea, si Teacher Ruby. Ayan, teacher din po yun. Pero formerly, siya po ay dating nurse. Pero nung napunta ng Japan, nag-upgrade siya at yun yung pinaka mas magandang maging trabaho doon sa Japan kasi naman natin tatanggap yung license ng nursing doon sa Japan. Ganun din sa US. No? Parang medyo double standard. But anyway, she enjoyed teaching. And up to this moment, kahit nasa Philippines siya, meron yata siyang mga teaching load sa Japan. And she's doing it online.
1: Yes.
0: So, saludo po sa mga teachers. Yes. At sabi nga ni Sister Cecil kanina, pastors are also teachers. No? Because we teach the oracles of God. We teach the scripture. We teach the truth, no? Kuminsan na lang hindi na identify nalilito ano ba yung teaching, ano ba yung preaching. At sabi ko kanina, one of the main difference is one way ang preaching, ang teaching ay two way kasi merong discussion,
1: participation,
0: participation yung crowd. Pwede magtanong. Imagine kung nagpipreach ka tapos biglang may magtaas ng kamay, magtatanong.
1: Parang may kilala akong ganyan.
0: Inaalala ko yan. Oo, pero eventually, pag naintindihan din kahit ng listeners, this is preaching.
1: Okay.
0: Hindi ako magtataas ng kamay. No? Anyway, so yan ang tatalakay natin. And I have prepared with you here pitong points.
1: Pitong
0: points? Ba, dami niya na. Mga 5 hours. Hindi po. Siyempre, pagkakasyahin natin doon sa ating limited time. And this is from John chapter 3. No? And to save time, makikita niyo naman diyan sa screen yung ating verse. So I jump directly sa atin pong topic ngayong umaga, no? So una ay gusto kong ma-appreciate natin Jesus as our teacher, yung kanyang doctrine o kanyang pinaniniwalaan, no? Mm-hmm. His doctrine were of such a character as to command the most profound respect and make the deepest impressions. So, ang ibig sabihin nun, yung kanyang itinuturo, yung kanyang pinaniniwalaan, una sa lahat, totoo sa kanyang buhay. Last month, we have a Bible study dun sa company nila, Sister Melly, good morning. And ang topic namin ay walk the talk.
1: Walk the talk.
0: Walk the talk, nung June. So, inamo namin yung mga umatend dun sa Bible study na dapat yung sinasabi, ginagawa. Ayan. Sa mga preachers, ano yan eh, laging ibinabato yan ng mga critics, no, na sabihin, you walk the talk. Magaling ka mag-preach, pero dapat ipinapamuhay mo. So yung teacher, ganun din, no?
1: Dapat nagmamanifest sa buhay niya.
0: Nagmamanifest sa buhay. Ganun yung mga estudyante pag nakikinig sa teacher. Tapos sabihin ng teacher, galingan nyo ang pronunciation. Tapos mali naman pala yung pronunciation ng teacher. Di ba? Sabi ng mga student, si teacher naman. Di ba? O kaya, math teacher. Mas mali-mali yung computation. Ako yung mga student, nakikita nila yan. Yes. Di ba? So, ganun lang. Babalik sa atin. Si Jesus Christ, wala kang mapintas sa kanya. Because what he teaches, he live it out. No? In fact, he live it out first before teaches it out, no? Kagaya nung humility. Before he teach humility, he showed it to people. Galing siya sa langit, maganda yung kalagayan niya, wala na siyang ibang kailangan pa, walang dapat patunayan, but out of humility, bumaba siya ng anyo mula sa anyong Diyos patungo sa anyong tao. At hindi lang basta tao, anyong servant. At hindi lang basta servant, anyong bad servant. No? Yung bang parang ang turing ay property lang, wala siyang right whatsoever, and yet hindi mo makitaan ng regret sa kanyang buhay, hindi mo makitaan ng yung bang parang napipilitan lamang. Yan. Maraming tao ngayon, ganyan. At even sa teacher, si Sir Cecil, ang napansin ko, maraming mga teachers ngayon, no offense po mga teachers, sabi ko, mataas ang aking respect, but maybe this is just to remind everyone. Some teachers, they went through the training. Nag-aral sa kolehiyo. Okay, education. Of whatever majors, no? Tapos nung nagturo na, dahil they were credible, no? Nag-graduate sila, they passed the LET examination. So, licensed teacher na sila.
1: Yeah.
0: And they teach as teachers, and then eventually yung iba, professors na sa college level, pero wala kang makitang passion. They just do it because that's their credential, that's their degree, no, na hawak-hawak nila, pero yung passion wala. Bigay ako ng halimbawa. Yung aking anak, nasa elementary pa siya noon, abay binagsak nung teacher na in reality, hindi talaga siya teacher. Wala siyang license as teacher. Kung tutuusin, hindi yon. Parang extra role niya lang yon doon sa school. Siya po ay school nurse talaga. Binigyan siya ng teaching load. May mga school kung minsan ganyan, nagtitipid para hindi na kumuha ng isa pang teacher, binibigyan ng extra load. So, siguro dahil wala siyang proper training doon sa field na yon, Abay, dahil lang dun sa, I think, toothbrush yata na hindi nadala nung bata. Isang point lang yon, ibinagsak siya.
1: Dun lang?
0: Dun lang. Ay, yung bata, she's doing excellent sa lahat ng bagay. Wala naman siyang absent. Mataas yung mga exams niya. Iniisip ko, ako teacher din, ang hirap magbagsak ng bata, si Sir Cecil, kasi bigat. May percentage yung attendance, yes. May percentage yung exam, may percentage yung seat work, yung assignment, lahat yun eh. So kung yun lang, ang sabihin na natin,
1: pinagbasihan mo,
0: zero na siya ron. Pag kinumpute mo pa rin, pasado pa rin, pasado. Eh. Mataas pa rin eh. So how in the world, yung computation niya, ganun, no? Pero kami pong mag-asawa, hindi na kami nag-complain. Pero it affects kahit na po yung kanyang pagpasok ng college. Kasi, I mean, ng high school, ng senior high. No? Kasi, accumulative yan eh. Na minsan din naisip ng mga teacher. Nung college na siya, same nung anak namin. Actually, tinutukoy ko CJ.
1: CJ.
0: College na kami. Ito na naman, si professor na hindi nagtuturo. Ganyan-ganyan. May mga ganyang mga professor. Hindi nagigilty. Diba? You call them professor. Pero, hindi naman sila nagpo-profess ng ng tama, ng maayos. So yung bata, binigyan ng ganito, mga load na ganyan. Tapos, ginawa naman nila. Pero, alam mo na, yung mga ganyang professor, ni hindi tinitignan nyo, ano, titingin lang siguro sa langit, tsatsamba, magbibigay ng grade, binigyan ng failing grade. So yung bata, naka-graduate siya, maganda, cum laude pa nga eh. Pero she's supposed to be higher than cum laude. Diba? Pero sabi ko sa kanya, anak, that's just a Latin honor. Maganda kung nakadikit yan sa pangalan mo, pero okay na yan. Huwag mo nang samaan ang loob. Pero in reality, imagine just because of that, hindi naisip nung teacher, ng professor na it affects even the future of a child, of a student. So, sana, kung may mga teachers po or professors na nakikinig, I'm not angry with you. In fact, hindi na kami nagprotesta doon, pero sana ito'y paalala sa atin na it comes with passion, kagaya ni Jesus. Pangalawa po, his style.
1: Style.
0: Yung style ni Jesus sa kanyang pagtuturo, there was nothing stiff or stilled about it. Sa totoo, nakaka-believe yung paraan ni Jesus Christ ng pagtuturo. Wala siyang iisang style na, yung bang nakapikit ka, maisip mo, nagsasalita si Jesus yan. Kasi, pagka minsan, gagamitin niya yung nature as his object ng pagtuturo. Yung style niya, hindi siya nakatali dun sa kwarto lang na magtuturo ako, kailangan may classroom.
1: Hindi siya bookish, no?
0: Hindi siya bookish, di ba? Minsan, yung paraan ng pagtuturo niya, tama si Sir Cecil, in a way na he'll perform first a miracle and then he will teach out of that miracle, no? So, nakakahanga yung kanyang style, versatile, at yan ang, yung mga teachers, inaral yan, yung pati yung tone ng voice, di ba? Sa public speaking, I'm teaching public speaking, tinuturoan ko yung mga pastor, dapat hindi kayo monotone. Dapat pag nagturo, kasama yung damdamin, no? Yung iba naman, pag nagturo, puro pasigaw. Di ba? Iba naman, parang bumubulong na, maya inaanto ka na. At,
1: tapos yun, nakikinig na yan.
0: Natutulog na pala. So, si Jesus Christ, hindi. No dull moments. Not because, hindi natin alam kung yung tone of voice niya, yung laki ng boses niya, kung gaano kalaki. But because maybe it overflows the passion. And that makes him creative kung paano niyang ginagawa. And
1: actually, tsaka nakakatama ng puso.
0: Nakakatama, no? Yes. Nakakatama. And so, just before we take a break, idugtong ko na yung pangatlo. Kasi kadikit siya. His illustrativeness. No. So yung style niya coupled with being illustrative in mind, no, na hindi lang siya magtuturo para sabihin ito, kundi yung mga tao naiintindihan kasi he will illustrate it in a way that people understand. Although sometimes yung kanyang illustration mapapanganga ka, tapos aalis ka na, hindi mo naiintindihan kasi di ba marami siyang teaching in a parable format.
1: Mag-iisip ka talaga.
0: Kasi doon naman meron naman siyang purpose. Sasabihin niya, yung may tenga, makinig, yung may mata, ay dapat nakamulat at tignan yung sinasabi. So, because he wants attention. He wants a deeper understanding kapag ka nagbibigay siya ng illustration in a form of a parable.
1: Minsan magpapatest muna siya bago siya mag...
0: Exactly. No?
1: Diba? May test muna.
0: Kaya yung mga tao, kahit nga mga disipulo, kasama niya na. Pagtapos na, nagsisikuhan. Sino ba tinutukoy niya? Siya o iba? Ngayon na ba yan? O matagal pa? Yung mga tinutukoy niya, mangyayari ba talaga? O katang-isip lang? Yes. Mga ganon, no? So, ibig sabihin, people became more interested dun sa kanyang sinasabi. There are times na magbibigay siya ng parable o talinhaga, pero at the end, he would explain it.
1: Yes.
0: No, that's his style. Pero meron din naman na it's a pure metaphor.
1: Mm.
0: Iwanan niya na ganyan, kaya hanggang ngayon, ang mga pastor, no, we try to interpret. Eh, meron tayong subject sa Bible school, ang tawag ay exegesis, no, hermeneutics, para i-exegete yung Biblia, maintindihan anong ibig sabihin noon, anong ibig sabihin ngayon.
1: Yeah.
0: Imagine, simple.
1: Mahirap yun.
0: Hindi, si Sir Cecil, isa pang nakakamangha, walang notes.
1: Walang notes.
0: Di ba? Ako nga, may notes pa ako ngayon. inaral ko, I prepared about it today. Pero I need to look at my notes once in a while just
1: course,
0: to make sure.
1: To be organized.
0: Yung sinasabi ko ay nasa linya. Baka mamaya naligaw na ako ng sinasabi ko. So,
1: minsan, Pastor, may nagtanong sa akin. Nagsasalita siya, ang dami-daming tao. Wala namang mikropono. Paano kaya siya naririnig?
0: Isa pa yun.
1: Di ba sabi ko, oh ano, nag-isip din ako, no?
0: Isa pa yun.
1: Ang daming tao. Last, ano lang siya.
0: Last Friday, si Sir Cecil, nandun kami sa Tarlac. Sa may Bueno, sa may Capas, Tarlac. Bumisita kami sa lugar ng mga Aitas. No? It's an outreach program ng Evangelism Explosion in partnership with Exemplars Academy. So punta kami ron, merong mga bata kasi doon ang tawag namin Daniel Kids. No? Gaaral sila sa elementary school na napakalayo sa lugar na kasi nasa bundok sila eh. Para makapag-aral
1: tatawid
0: sila.
1: Tatawid ilog kapag ano?
0: Tatawid ilog, bababa ang line ng lalakan ng mga 3 to 4 hours.
1: Oh my.
0: So itong programa na ito, nagtayo sila ng shelter, parang magiging dorm ng mga bata. Weekend na lang sila uuwi. So may taga-alaga sa kanila ron, church yung nag-aalaga sa kanila. They feed them, they provide clothes, ganyan, ginag-guide sila all throughout the year. So, napaka-noble nung task na binigay. So, punta kami ron just to encourage these students. Binigyan namin ng mga konting groceries.
1: Oh, okay.
0: Binigyan namin ng flashlight, mga ilang tumblers.
1: Basic
0: ganyan.
1: Needs, yeah.
0: Basic needs, and then we prayed for them. Tapos, ano yun ha, walang room, ganyan, open lang. Walang sound system. Naalala ko yung sinasabi mo. Yung bang isip ko, maliit lang ito. Nung si Jesus crowd.
1: Yes.
0: Diba? He was followed by 5,000, 4,000.
1: More than 5,000.
0: Diba? Tapos pakakainin mo pa yan. Paano mo i-organize yung mga gutom?
1: Yes.
0: Wala kang megaphone man lang. Ay, taimik lang kayo. Patating na yung in-order nating burger. Hindi eh, diba? Pero imagine how wise the teacher he is for people to understand how he teach, yung style niya, yung kanyang illustrativeness. Naisip ko merong principle na sinusunod ako when it comes to public speaking. The law of E.F. Newton.
1: E.F.?
0: E.F. Newton. Ang principle nun, when E.F. Newton speaks, everybody listens. So parang si Jesus Christ. Pag nagsalita siya because his style, yung kanyang illustrativeness, I'm sure, biglang, all of a sudden, silence came. Kasi pag may nag-ingay lang yan, may nagbulungan, distraction
1: yun. Yes.
0: Pero, when there's silence, kahit siguro hindi ganong kalakas yung boses niya, it will travel far at makakarating hanggang dun sa kaduluduluhan.
1: Okay? Amen.
0: So, his doctrine, his style, his illustrativeness.
1: Yun yung tatlo.
0: Yes, may apat pa.
1: May apat pa sa ating pong pagbabalik dito sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Iyan naman kayo.
5: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ito po si Josephine Rojas, taga PNR, Barangay 38, Piñaranda. Ako po natulungan ng sa Walang Gutong Program dahil para nakakatong sa amin dahil ito kaming mahirap. At saka ito pa, may disable akong anak. Asawa ko walang trabaho. Kaya pasalamat at natulungan ako ng Walang Gutong Program.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: 7:37 in the morning. Kayo po'y nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. Balikan natin, Pastor Ray Bechayda, pang-apat.
0: Pang-apat.
1: Na punto. Ayan.
0: Magandang umaga. Nagpapatuloy po tayo. So, sabi ko kanina, 7.
1: Yes.
0: Ihira yung ganun eh, no? Madalas, Sister Cecil, mga, I think parang hanggang 4 points lang.
1: Oh.
0: Pero this time, 7. Kasi I don't want to miss yung maraming aspeto. Kulang pa yan eh, senior 10 pa natin, no?
1: Kanina, so, doctrine, style,
0: yung kanyang style, at saka yung kanyang illustrativeness.
1: Yes.
0: Dagdagan natin yung pang-apat, his impartiality.
1: Yo.
0: Ibig sabihin, bilang isang rabbi or teacher, ay minsan, di ba, tayong mga human teachers, at tayong partiality, no? May kinikilingan.
1: May paborito.
0: May paborito, yan. Sa school daw, si Sir Cecil, either kilala ko o hindi ka kilala.
1: Yeah.
0: Halimbawa, pagka ikaw ay maingay, no, at least kilala ka ng teacher.
1: Sa kaingayan mo.
0: Sa kaingayan mo. May mga estudyante hindi maalala ng teacher kasi hindi kumikibo. Di ba? So, minsan may magandang ano rin, no? Pero si Jesus Christ, regardless of makulit ka o hindi, he looks at his students as students. Pantay-pantay sila. Pare-pareho sila. Yung may needs, lahat yun. Bibigyan ng katugunan, no? So, siguro magandang paalala ito sa atin, tayong mga merong opportunity na magturo. By the way, yung pagtuturo po, hindi lang yung dahil yan ang profession mo na ikaw ay licensed na teacher. In a way, parents are teachers.
1: Yes.
0: No? Sa kanilang mga bahay. Kasi nga, ang pagkakatuto nagsisimula sa bahay.
1: My kaya first dapat, teacher is my mom.
0: Yes, diba? Teachers. Yung mga, kaya yung mga magulang, hindi pwedeng ibalik sa anak na, yan bang tinuturo ng teacher mo sa'yo? Tapos ang pinag-uusapan, character.
1: Oh.
0: Morality. Hindi po, ang teacher, academics. Ngayon, ang mga teachers ngayon sa public school, si Sir Cecil, ang atas ng gobyerno, pag absent, bisitahin.
1: Yun.
0: Dati hindi yan.
1: May visitation
0: may
1: na.
0: May visitation. Tsaka, sa totoo lang, hirap magbagsak ang mga teacher sa public school, ah. Hindi sa private school. Sa public school, hirap silang magbagsak kasi i-exert nila dapat lahat ng efforts nila dun sa bata para lang yung bata ay ma-encourage na mag-aral.
1: Mag-aral, mabuti.
0: Oh, nung youth ako, meron kaming kasama ni Milane. Parang dapat high school na pero grade 5 pa lang siya. So na-booking namin kasi kasabay-sabayan namin, na-booking namin na grade 5 pa lang. Tapos nung ano hindi na pumapasok, sabi namin, "O, ba't di ka papasok?" Pero ang sabi sa amin, high school siya kasi mga high schoolers kami. Ba, nalaman namin na tinamad nang pumasok. At one time bumisita kami doon sa lugar niya sa Valenzuela. Nagkataong bumisita yung teacher.
1: No,
0: nung panahon na yun, bihira yung ganun. Yung teacher halos luhudan yung bata. Sige na, pumasok kahit once a week.
1: Nakiusap.
0: Ipapasa na kita. Nakita ko yung puso nung teacher na gusto niyang makita yung future nung bata na maayos. Yung bata, matigas talaga yung ulo. Ayan, ngayon, problema pa rin. Meron na siyang pamilya, pero yung mga anak niya, problema siya.
1: Ayun.
0: Problema siya ng asawa niya. Kasi nga, hindi nakinig sa teacher. Pero yung teacher na yan, believe ako dyan sa teacher na yan. At talagang binigay niya yung kanyang puso. No? So, dapat ganun po tayo.
1: Meron siyang malasakit.
0: May malasakit. Hindi lang siya, basta magturo ko, tapos na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Basta magbigay ako ng grade, bahala na kayo sa buhay niyo. Iniisip niya, itong ibibigay ko na to, gagawin ko na to, may kinalaman sa kinabukasan ng bata. Meron akong isang teacher na naalala ko nung grade 5. Na-aksidente ako sa school. Meron kaming practice ng field day presentation. Tinamaan ako ng bato dito sa ulo, dumudugo. So, dinala niya ako sa clinic. Inihatid pa ako sa bahay namin na napakalayo. Mga siguro 3 kilometers away yung bahay namin. Inihatid ako, sinigurong makarating ako dun sa bahay namin.
1: That's nice.
0: Tapos, every day, pagpapasok ako sa school, lilinisan niya yung aking
1: sugat.
0: So, yung mga ganong teacher, pero marami nung karanasan na opposite. Yung teacher na grade 1 pa lang, si Sir Cecil, nagpalipat ako ng school eh. Kasi after grade 1, nahanap sa akin yung libro. Di ba nung elementary, papahiramin ka ng libro. Public school eh. At the end of the year, babalik
1: na. Babalik mo.
0: Hinanapan ako ng isang libro na hindi naman binigay sa akin. Tapos binabayad sa amin. So sabi ko sa nanay ko, ayoko na rito mag-aral. Lipat ako ng school. Lipat ako ng school. Kasi na-trauma ako dun sa teacher.
1: Yes.
0: So, meron din ganun. Akala ng iba, wala lang. Di ba yung ibang teacher, mananakot. Mali eh, hindi yun yung motivation. Dapat impartial. Yung batang yan, matigas ang ulo, challenge sa'yo yan, alagaan mo. May mga batang ang daling makakatch up, eh di, pasalamat ka, bawas na sa burden mo yan, no? Pero lalo na yung mga public school teachers, saludo po ako sa mga public school teachers, kasi yung population 60.
1: Dami.
0: Narinig ko may 70
1: yes,
0: pa.
1: Samantalan
0: sa mga private, 20 lang, di ba? So, nako, kaya...
1: Parang ma-manage yun, di ba?
0: Kaya nga, yung mga public school teachers sa church, pag uwi ng bahay, may trabaho pa daw sila.
1: Yes.
0: No, dala-dala nila. And the Lord be with you. Yung mga nasa church naman nagtuturo, the Lord be with you. Yung mga nasa company, no, na nagtuturo at ini-equip yung mga member ng kumpanya, the Lord be with you. So, just discipline yourself to be impartial.
1: Yes. No?
0: Kasi otherwise, may epekto din yan.
1: Yes.
0: Sa company man, sa school, o mismo dun sa mga estudyante. Panglima is his authority. It was the consciousness of his divine authority na nagbigay sa kanya ng pagiging independent as a teacher. No? Sa totoo, wala naman siyang degree. Hindi naman siya nag-aral dito sa lupa, no? Para siya'y tawaging teacher. Kaya nga, taas ang kilay ng mga pariseyo.
1: Pariseyo.
0: No, taas ang kilay ng mga saduseyo, taas ang kilay ng mga experts of the law, kasi parang isip nila, saan magaling yan? Asan ang diploma niyan? Asan ang degree niyan? No? Saan ang authority niyan? But he is confident dahil yung kanyang pagtuturo ay may basbas hindi ng university. May basbas hindi ng kanyang mga professors. Hindi dahil dun sa kanyang paper credential, kundi yung anointing, yung authority galing sa ating Panginoon. No? Kaya yung iba nagtataka, saan niya kinuha yung ganyang kaisipan? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, namamangha, saan natutunan itong tao na ito? And it also transcend and manifest eventually dun sa mga dinisipulo niya. Naalala ko sila Pedro dun sa Book of Acts, when they speak, when they teach. Imagine yung pinagmulan ni Pedro, very reluctant siya, ayaw niya magsalita. And this time, nung si Jesus nasa langit na, he was very bold, kahit bantaan pa sila ng kamatayan.
1: Walang takot.
0: Walang takot. Tapos nagtataka yung mga tao sa paligid. They were uneducated man, di ba? Saan sila kumuha ng ganyang talino? Kasi ang gagawin nila, ibabangga nila dun sa Book of the Law, consistent.
1: Yes.
0: Tama, no? Hindi lang nila masabing, amen, I agree. Kasi babalik sa kanila, eh, no? So, tahimik sila at parang na-irritate sila kasi nawawalan sila ng boses, mas pinakikinggan itong mga tao na ito. So, tandaan natin, when Jesus came here, he came to expound the truth, and most especially, not just to teach the truth, but to fulfill what the truth is saying. So, yung substance ng kanyang pagtuturo, malalim eh. Kaya yung mga tao, namamangha. Yung lang si Sir Cecil, isang halimbawa, nung nakipagsalamuha siya dun sa isang Samaritan woman.
1: Yes.
0: Pag pinag-usapan yung batas, that's against the law ng Jews. Kasi, ano yan eh, mixed breed yan eh. Lahing pinandidirihan yan. Lahing hindi dapat nakikisalamuha sa kanila. So, pag tinignan yung batas, parang yung ginagawa niya mali.
1: Violation.
0: Violation of the law ng culture. Pero si Jesus, merong mas malalim siyang katuroang dala-dala. Ano yon? Yung pag-ibig.
1: Amen.
0: Yung pag-ibig, tumatagos, anumang lahi, mixed breed ka man, outcast ka man, saklaw ka nung pag-ibig na yan ng ating Panginoon. Kaya, at the end of the day, napahiya yung mga tao at yung babae, nagulat siya, kinausap ako, tapos alam niya yung buhay ko.
1: Yes.
0: Kasi nung nakipag-usap siya, hindi niya akalaing si Jesus, una, kakausapin siya. Pangalawa, hindi niya akalaing alam yung buhay niya. Na yung kinakasama niya, hindi niya asawa, at inungkat pa ni Jesus, actually, lima asawa mo eh. Nagulat siya, di ba? Kaya, pagkatapos nun, that woman told the story about his encounter with Jesus. At siya'y nag-witness at nag-share patungkol dun sa authority at teaching ni Jesus Christ.
1: Kita mo, no, Pastor? No?
0: Grabe.
1: Yung klase ng babae, hindi tinignan ni Jesus yun. May purpose talaga siya.
0: May purpose talaga siya. Kaya, tayo na mga alam natin yung katotohanan, huwag mo nang antayin yung ay, pagka teacher na ako, saka ako magsasalta.
1: Mm.
0: Pagka sa church naman, pag pastor na ako, saka ako magwi-witness. Hindi. Dapat, you proclaim it, alam mo, totoo yan, at yung authority galing sa Panginoon, sinabi niya tayo, go and make disciples.
1: Mm.
0: Let me share another story. Nung nando kami sa Tarlac, dalawang lugar yung pinunta namin si Sir Cecil. Isang, dun sa Bueno, community ng mga Aitas yan, at saka dun sa loob ng Camp O'Donnell. Merong isang Bible school diyan. Tapos dito naman hina-house yung mga high school students na mga Aitas din from different tribes na nasa bundok. Doon sila hina-house para hindi na sila magta-travel ng malayo.
1: Mm.
0: So siguro mga 30, 40 high school students.
1: Mm.
0: So pinuntahan din namin sila, binisita, binigyan ng konting regalo. Tapos nagkaroon kami ng konting gathering, nagkaroon sila ng cultural presentation. Nakakatuwa, no, na yung mga bata, buhay pa rin yung kanilang kultura sa kanila.
1: Yes.
0: Tapos yung mga parents, bumaba para ma-meet namin, and then sinyera namin ang gospel.
1: Mm.
0: Dinistribute namin doon sa mga kasama namin. Meron kaming kasamang from Nueva Ecija, may from Manila, may from Malolos.
1: Mm-hmm.
0: Coming from different places, we came.
1: Dumayo.
0: Dumayo talaga
1: dumayo
0: kami.
1: Dumayo talaga
0: sila. For the purpose of encouraging the scholars, bringing something to them, and share the gospel to the parents para may consistency yung pag-aalaga doon sa mga bata. So, nung na-distribute ko na yung mga bata, doon sa mga kasamahan ko, wala akong kakausapin. Pagdatingin ko doon sa kabilang area, may puno, may nakaupong babae, may bitbit na bata. Tapos, sabi ko, bakit nandito ka, hindi ka sumama doon? Kasi po, yung pa ako namamaga, sumemplang kami kanina sa motor. Yung travel nila. Sabi ko, sige, mag-antay ka dyan, kukuha ko ng silya. Kukuha ko ng silya, and I talked to that lady, her name is Perlin. Ganang pangalan, ha? Aita po yan. Tapos, 36 years old, pito na anak. Eh, 36 pa lang. Pwede pang makapito uli yun. sabi kong ganun. Tapos, di sila kasal. Alam mo naman yung story. And I did share the gospel. She listened attentively. And at certain point, she was
1: crying,
0: wiping her eyes kasi tumutulo yung luha niya. And she surrendered her life to Jesus Christ. Tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, pagkatapos nun, yung gathering ng mga bata, I stood up and I encouraged the students. Sabi ko sa kanila, oh, remember, may tumutulong sa inyo. That's an investment. Di nyo nakikita yung mga tumutulong sa inyo. Kaya kayo napapakain dito, napag-aaral, nakakapag-stay dito. ang hope namin, ma-equip kayo, may maging doctor, may maging engineer, pero sana pagdating ng araw, huwag kayong umalis dito. Kayo naman ang mag-invest sa inyong mga kababayan para ma-preserve yung kultura. Huwag niyong ipaunat yung buhok niyo. Mag-glutathione na hindi na kayo magmukhang itatawanan sila eh. Kasi sabi ko marami ng ganyan ang isip. Huwag niyong ikahiya kasi kami nga pumupunta rito kasi mahal namin kayo.
1: Yes.
0: So, yung kitang-kita ko yung they were encouraged na nakita nila, uy, mahal pala kami, hindi kami forgotten.
1: They value them.
0: Yeah. And that's what's exactly what Jesus had done nung siya'y dumating. He speak with authority kasama nun yung pag-ibig.
1: Amen.
0: The next thing that I would like to emphasize is his naturalness. Bilang guro, bilang rabbi, very natural. Hindi siya yung parang old school teacher na padating na si professor. No? Lahat kinakabahan na. Diba? Natatakot na. But he's the teacher that draws people to himself.
1: Yes.
0: Pagpadating na siya, people gathered around him naturally, no? When people heard about him coming, si Zacchaeus umakit na sa puno because he wanted to see him.
1: Yes.
0: Diba? Yung babaeng inaagasan, naggawa na siya ng strategy, I will crawl, no? At gagapangin ko sa ilalim yung mga tao and finally I would touch the hem of his clothes. Diba? Very natural. Wala siyang yung VIP treatment na punta siya dun sa isang sulok, walang lalapit dyan, ganyan, hindi eh. At alam niya kung may humipo sa kanya, kung anong intention ng humipo sa kanya.
1: Amen.
0: No? Nung may humipo sa kanyang laylayan, sabi niya, sinong humipo sa akin? Because he felt like some of his power was released to that lady because yung lady merong faith sa kanya.
1: Yes.
0: So, ito'y paalala sa atin. Ano mang degree, meron tayo. Ano mang titulo, meron tayo. Ano mang position, meron na idagdag sa pangalan natin. Be who you are.
1: Amen.
0: Be who you are. Huwag nang lalayo. Kagabi, pinapanood namin ni Milene yung podcast ni Gary V. Ang in-interview niya si Michael V.
1: Okay.
0: So, nakakatuwang mag-usap yung parehong V na doon ko lang nalaman na yung Gary V, Michael V, galing pala sa inspiration ng Gary V.
1: Oh.
0: Ayan, so nagulat din si Gary V.
1: Si Gary.
0: Pero siya, tuntua siyang gamitin yung tawag sa kanya, Bitoy.
1: Bitoy, yes.
0: Yung pala, galing pa nung panahon, ng high schoolers pa siya, Bitoy na ang tawag sa kanya. Hindi siya nahihiya. Yun ang tawag sa
1: witty,
0: kanya.
1: Witty.
0: Diba? So nakakatuwa. And be natural. And serve the Lord with love, teach with authority, at huwag nating kalimutan kung sino tayo. Kasi grace lang ng Panginoon.
1: Amen. And be authentic.
0: Yeah, be authentic. And finally, ito na, his ability to inspire men. This is the seventh. No? Na yung mga tinuturuan niya, he wanted them to be lifted up, to be inspired, na lumabas yung full potential na meron sila. May mga teachers hindi iniisip na darating ang araw yung estudyante niya, magiging teacher din, magiging professor, magiging engineer, magiging architect, magiging, di ba? Like si Michael V, isang tumatak sa akin yung kwento niya kagabi, nung isang sinalihan niyang contest ng rap, ibinagsak siya ni Ogie Alcacid. Samantalang sa mga judges, si Ogie lang ay hindi rapper. Pero yun nagbagsak sa kanya. Sabi niya, tatanda itong mama na to. Pero he used it constructively.
1: Yes.
0: Eventually, they were good friends now, di ba? And hindi mo tatawaran yung, sabi nga niya, we were brothers. Di ba? So, buti kung gano'n ang hagip. E paano kung
1: iba ang response, no?
0: Ang dating ay parang fraternity.
1: Yes.
0: Pinahirapan ako ng prop ko. Ngayon, prop na ako. Kawawa mga estudyante ko sa akin.
1: Babawi sa estudyante.
0: Mali. Hindi gano'n, no? Hindi yung gantihan at yung gagantihan mo ibang tao. Tandaan natin, Jesus is a great teacher. And we cannot be like him. Kasi siya na rin ang nagsabi, no student can be like or above his teacher. Diba? Pero, yung inspiration, you can be who you are, the best version of yourself. Yan ang trabaho ng teacher. I-develop yung tao into a potential of that person, hindi para maging kagaya niya. No? Maring yung tao na yan na dinidevelop mo one day by position mas maging mataas sa'yo. Like si Andrew. Si Andrew, he just brought his brother Peter to Jesus. Mm. Pero sino masikat?
1: Mm, Peter.
0: Si Peter,
1: yes.
0: Than Andrew. Pero nagkaroon ba siya ng insecurity? Hindi. That's the way you inspire others. Coach them, mentor them, pakita mo sa kanya yung potential na ito yung pwedeng maging ikaw pagdating ng araw.
1: Yes.
0: Kasi meron tayo, ano, Sister Cecily, yung minsan meron tayong insecurity.
1: Mm, yes.
0: Limited yung pananaw natin. Isip natin na, ay, hindi ako pwedeng maging ganyan. Pero kung merong teacher na kagaya ni Jesus na may ability to inspire others, then these people will be encouraged, uy, pwede pala akong maging ganito.
1: Mm.
0: No? Tapos may tumutulong sa'yo, may tumutulak sa'yo. So one day, you can stand on your own and you will do the same to others. Ang tawag natin yan in modern time ay discipleship.
1: Discipleship.
0: Jesus Christ, He do it by inspiring others. In a way, He's discipling others. So, kita mo naman, nung umalis na siya, wala pa nangyayari.
1: Mm.
0: Nagtakbuhan pa nga nung hinuli siya, nung inaresto siya.
1: Nagtago.
0: So, nagtago. Nung umalis siya, ginader niya uli, pwede niyang pagbabatukan yun eh. Di ba? Bakayo. Tinrain ko kayo ng ilang taon tapos nung inaresto na ako, nagsihulasan kayo. Parang iniisip niya siguro, failure?
1: Mm.
0: Iiwanan ko ba ng ganito to? Mga wala pang pinakitang promising na...
1: Pero I'm sure alam niya na may magkakaroon ng response,
0: no? Alam niya. Kaya siya nag-iwan ng, ano, eh, ng utos. Sabi niya, when you receive power, you will be my witnesses.
1: Yes.
0: Tapos pinakita niya na yung scope, no? From
1: yes.
0: Jerusalem, all the way, all of Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So these people, siguro na-amaze sila na, tayo?
1: Yes.
0: Mga duwag? Tayo? Mm. Parang kulang pa tayo sa confidence? Parang incapable pa tayo? But Jesus was so confident. Bakit? Kasi alam niya, yung 3 years na nilagi niya dito sa mga tao na ito, more than enough to inspire them. And so when He ascended, nakita naman natin yung nangyari. They turned the world upside down.
1: Amen.
0: And we have the gospel now. We appreciate it. We live it out. Tayo naman ngayon nagpapasa ng baton sa iba. Salamat.
1: Amen.
0: Po at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pinag-uusapan. Tandaan, knowing Him and making Him
1: known. Si Jesus nga inspire us to aspire.
0: Gusto natin
1: talaga. No?
0: Exactly.
1: Maraming salamat, Pastor Ray Bechida. And again, happy anniversary po sa EE Philippines. August 1 Saturday.
0: Kita-kita po tayo, Transcend.
1: Yes, Transcend. Ayan, mamaya po ang tabayanan ninyo yung guest natin, walang iba kundi si Reverend Kit Mariano. Mamaya po sa ating ikalawang oras. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes. Maraming salamat, Pastor.
0: God bless.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. Alas 8 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Magpapatupad ang malawakang road closures at traffic rerouting ang mga otoridad ng Maynila ngayong araw para sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng Liwas San Bonifacio, Menjola at Ayala Bridge. Apektado ang mga lane ng Magallanes Drive, MacArthur Bridge, Quezon Boulevard, Lerma Street, CM Recto Avenue, Legarda at Ayala Boulevard. Magkakaroon din ng rerouting para sa mga motorista mula sa Quezon Boulevard, Espanya Boulevard, Santa Cruz, Santa Mesa, Taft Avenue, San Marcelino at iba pang pangunahing kalsada. Ito upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga seguridad kaugnay ng SONA. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory upang maiwasan ang abala sa araw ng SONA. Karapatang pantao, prioridad sa seguridad para sa State of the Nation Address 2026. Ito'y ayon sa National Capital Region Police Office. May report si EJ Lazaro.